0: Home Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpi Rose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drugstore, Taytay Palawan, sa Pes Drugstore, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
0: Ang Xanthone Plus Gold Herbal Capsule, Xanthone Gold Coffee Mix at Xanthone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, exa!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Uno Plus, Facebook now, mga igan.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang Bullseye.
2: Mga katropa, ang paladon to ng Bullseye. Hati do sa ating yan. Nang Yes 12 Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Geraldine Paalam, Paalan, SD, at gandang Sherdan, at gandang araw, katropa. Ding Australia, good morning, katropang Louis. Share down. Thank you, ha? Early Quintano. Kaluwi, tama po. Sobra na ang ginagawa po ng palit. Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Happy listening to Randy Santisas. Galing kay Brandon, Brando Santisas. Norba Aliduin. Kaluwi, gandang umaga. Pabati mo naman kami dito sa Barangay Iraan. Rizal Palawan, oh, magandang umaga sa inyo dyan, ha? Sa Iraan, Rizal Palawan. Ka-Gerald, gandang umaga, pakibata. Yan, natin natin to si Norba Aliduin. Bing Abia. Good morning, Bing Abia. Nikki Eliasar. Good morning, Nikki Eliasar. Mga ka-tropa natin. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang hinihiling lang ng mga consumer, no? Yung manager si Res Contrebida, sinasabi ni board member June Ortega na baka hanggang na rin lang yung kakayanan, no, niya sa pagpapatakbo ng ating kooperatiba. Kung titingnan, ano, at marami naman ang tumitingin dito sa performance, no, ng ating kooperatiba, mga kaibigan, yung buong kung buong Palawan ng ang patatak ang ahawakan mo, hindi talaga kakayanin. No? Siyempre, sa kanila, sasabihin nila, kaya namin 'yan. Kaya namin. Lagyan natin ng poste, lagyan natin ng kable, lagyan natin, pailawin natin yung mga wala pang mga ilaw, no, na biro mo sa norte. Eh halos 50% hindi pa na-energize, wala pa ring mga ilaw. Eh yung kooperatiba natin, sobra pa sa dekada yan eh. Elementary pa lang ako. Paleko na yan. 54 years old na ako ngayon. Magpi-55 na ako sa November, paleko pa rin yan. Huh? Eh, 50% dun sa norte, wala pang ilaw. So parang, kung titingnan mo, yung kakayanan ni Paleko, eh, tama si June Ortega, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. No? Ngayon, hindi siya nakakasabay. Sabi naman ng isang board member sa norte, nabigla din si Paleko doon sa biglang pag-angat ng ating sa development, no, mga kaibigan. Parang nabigla siya, hindi siya nakasabay. Okay? Kung isa lang siya. Ngayon, kailangan natin 'yan. Kung may mga proposal, tatlohin. Whatever, tatlohin o ano. Ang pinaka bottom line dito is yung tamang serbisyo para sa mga consumer. Oh. Tama ba yun na bigyan mo ng 190, 180 ang dinideliver mong kuryente dyan sa Plaridel? Ha? Binabanggit ko Plaridel kasi nagnegosyo kami dyan eh. Oh. May istasyon kami dyan eh. Hindi namin mapatakbo kung kuryente lang maglalagay ka talaga ng transformer. Kasi nga, ang kuryente mo, kung iti-tester mo yan, 180, 190, nagpa-fluctuate pa. Hindi pa siya stable. Diba? Kailangan, pag binili ko sa'yo, 220 volts ang binabayaran ko, bigyan mo ko ng kuryente, stable kuryente, 220 volts. Dahil kung hindi, ha? Bababa siya doon o tataas siya 220, 221, 225, baka sirain niya yung bagong bili kong mga flat screen TV, rice cooker, stereo, at iba pang mga electronic gadgets. Hindi yun nagawa sa ngayon, doon sa area na yun. Anong kulang? Diba? Like, water district. Mahina ang tubig sa isang lugar. Naglalagay sila ng pumping station. Diba? Para lumakas yung tubig doon sa isang lugar. Mga kaibigan, pumping station. Sa kuryente, ano bang dapat ilagay dyan para maging stable ang kuryente? Substation? Bili tayo. May pera naman tayo. Para ma-deliver natin ng tama. Kasi kung ako board of director, sakop ko yun, sasabihin ko doon. Para naman hindi nakakahiya, doon sa mga kadistrito ko, inagbabayad naman sila ng ganun. Bigyan natin sila ng ganong kuryente. Mm. Yung tama na binabayaran nila. Oh. Ang gusto pa ng iba, talagang dapat si Paleco maging pro-consumer. Pro-consumer. O baka naman, nami-misinterpret lang yung ginagawa nila. No? Pro-consumer. Ako hindi ko pa nakakalimutan yung nangyari na mayroong isang power provider, matatandaan niyo yun, mawawala na siya ng krudo. Mawawala na siya ng krudo. Dahil hindi pa nagbabayad si Napukor. Pinatay niya yung kanyang genset. Nag-total blackout ang puerto. Di ba? Kung ako ang manager nun, sumasabit eh, no? Kung ako ang manager nun, teka muna, pauutangin muna kita. Huwag mo lang patayin yan. Magto-total blackout ang puerto. Pro-consumer ako eh. Magkano kailangan mo? Bayaran mo lang ako pag binayaran ka na ni Napukor. Wala eh. Pinabayaan. Total blackout. Ang haba ng blackout na yon. Grabe ang mura ko sa radyo kinabukasan. Nung malaman ko na itong power provider na lintik na provider na ito, ha? Nag-i-invest sa isang lugar, walang pambili ng krudo kung hindi siya babayaran ni Napukor. Diba? Kumbaga, ginawa niyang ang consumer dito sa Palawan, lagi na lang naiipit. Ginawa na naman niyang sangkala ng power provider na yon, ginawa niyang sangkala ng consumer para bayaran siya ni Napukor. Anong ginawa niya? Pinatay niya talaga ang genset. Nag-brownout ang puerto. Oh, ay di galit ang consumer? Para mabayaran agad siya. Dapat hindi ginagawa yan, mga kaibigan. Parang hinostage mo yung consumer para bayaran ka ni Napukor. Kundi bang kagaguhan yan? Oh, noon pa yon. Oh, lately, si Dole naglabas ng stoppage order sa lahat ng mga critical operations dito sa puerto. At lalawigan ng Palawan, walang magtatrabaho. Di ba? Pinahihinto ka, bakit? May reklamo sa'yo. Namatayan ka ng empleyado. Oh, namatay ang empleyado mo dahil hindi mo pinasuot ng tamang mga safety gear. Yung safety measures hindi mo pinatutupad.

Yun yung sinasabi natin. Yung bottom line is, ha, yung magandang serbisyo. Kaya lang paulit-ulit na lang tayo sa magandang serbisyo, magandang serbisyo, magandang serbisyo, kagabi lang. Di ba? Doon sa amin-amin, sa Nose, alas 8. Papikit na yung mata ko. Bigla na namang dumilim ang paligid. Oh, madilim sa labas kasi gabi na eh. Sa loob ng bahay may ilaw, namatay. Electric pan, wala. Brownout na naman. Hindi rin daw maiwasan yan kasi mga yung mga unscheduled brownout. Pero halos gabi-gabi na lang sa iba't ibang mga lugar. Eh samantalang meron kayong 2 days. Hinihiling nyo sa amin, sige, 2 araw ito. Isabay na natin yung napokor, magsasagawa ng pagsasayo. Sasabay na kami sa paleko para isahan na lang. After 2 days ng brownout, ganun pa rin. Oh. May kanya-kanya mga sirkito yan eh. Dapat may mga, ewan ko ba kung paano, kumbaga sa ang nangyayari, parang mismanagement. Hindi na kaya ng management yung operations. Yung mga umahawak ng kanya-kanya mga sirkito kung saan dyan, di ba? Ay, sabagay, hindi natin alam din. Baka naman may ginagawa sila. Pero bakit nagkakaganon? Mga, hindi nyo masisisi yung consumer, ha? Normal sa kanila yan, maglabas ng ganon. Okay? Pero sa paleko ka nagtatrabaho, walang mali sa paleko. Eh, siyempre, doon ka nagtatrabaho, eh. Galit ka pag tinitira paleko, galit ka, siyempre, doon ka nagtatrabaho, eh. Yan ang bumubuhay sa'yo, eh. Pero ang pinapasweldo sa'yo, galing sa mga consumer. Di ba? Oh. Kumbaga sa gobyerno, yung mga taong gobyerno, elected man yan, or mga yung mga elected officials natin at yung mga inilagay sa serbisyo sa gobyerno, mga kaibigan, nagpapasweldo taong bayan. Sa paleko, ganun din yan. Lahat ng nagtatrabaho dyan, lahat ng mga nakaupo dyan, ang pera. Yung sweldo nila galing sa pera ng consumer yan. Mga kaibigan. So bigyan natin ng magandang serbisyo ang ating mga consumer. Yun lang yun. Ngayon, anong kahinat na nito? Saan tatakbo to? Di ba? Doon pa rin sa Kongreso yan. Kahit na ayaw ni... Hindi mo bigyan ng no objection. Si City Council, no objection. Si Sangguniang Panlalawigan, no objection. Eh kung sa Kongreso, di ba? Ganun pa rin yung pananaw nila. Eh, rin nyo natin. O tatlohin natin. Nandun pa rin yan, mga kaibigan. Okay? So, tingin natin, kailangan din natin ng paliwanag ng paliko dito. Kasi minsan, hindi na natin nadidinig wala ng mga paliwanag. Katulad nitong binabanggit ko kahapon, na promulgate na pala ito nung March 11, na yung late payment, dapat 2% na lang. O. 2% na lang. Pero hanggang ngayon, 5% pa rin ang sinisingil nila. Approved na ba yan? O for deliberation pa lang at hindi pa implemented? Sabihan nyo kami mga consumer. Kasi katulad sa amin dito, 3,000 din yung naibayad namin. Late. Walang problema yun. Na-late kami. Patakaran nyo yun. Batas yun. Pag late payment ka, 5%, babayaran mo sa amin. Kaya magbayad ka sa oras. Oh. Lay magagawa. Ganun talaga yan. Pero ito, ina-adjust gawing 2%. Ngayon, ano nangyari? Oh, implemented na ba yan o hindi pa rin ginagalaw na ni ERC? Balitaan nyo yung mga kamay-ari. Di ba? Para hindi naman nag-iisip ng kung ano-ano. 8:22. Puntahan natin yung Hanging Bridge. May video ka pa dyan? Nung nakaraan, galing ako doon. Naimbitahan tayo, no, ng mga taga Purok 5 at Purok 11. Nandyan sa ibon yung ano, yung galing kay Bucor. Naimbitahan tayo para tingnan, no, at ipakita na inuumpisa na nila gawin yung hanging

0: Purok 5:11 sa inagawan sab. Kaya naman nila ito ginawa. Dahil nung nakaraang mga araw, nakaraang mga buwan, nag-trending itong may tinatawid na isang nakalagay sa kabaong. Patay. Sa balsa sinasakay. May mga bata na tumatawid, papasok sa eskwelahan, tumagilid yung balsa na kandabasa. Hindi na pumasok. Sa tuwing aangat yung tubig, dyan sa ilog na yan, nagiging delikado para sa mga okupante ng lugar na yan, mga kaibigan. No? So para maging safety naman sila, nag-isip sila na maglagay na lang muna ng hanging bridge. Yung lupa na kung saan inuokupahan nila, sa ngayon, ay hindi nila kayang angkinin. Dahil yan, inaangkin ng DOJ. Pero marami nang lumabas na dokumento na donated, unclassified. Yung lupa, ibig sabihin, hindi pa siya timberland, hindi pa siya alienable and disposable, unclassified. Kaya si Kong Hila Costa ng ikatlong distrito ay sagawa na ng pag-aaral dyan at magpapasa ng mga resolution sa Kongreso para i-classify na yung lugar. Lalong-lalo na itong lugar na ito. From unclassified to timberland or AND. Pag ito ay na-classify na as AND, pwede nang ibigay ng DAR yung mga lupang ito. At least 3 hectares per occupant, yung naka-okupa na doon sa lugar, mga kaibigan. Pero pinoproseso pa yan sa Kongreso. Sa ngayon, reservation siya ng DOJ. Ang sabi, na-donate na raw. Pero ganun pa rin. Pumasok pa rin siya sa lugar ng Department of Justice. Nagkaroon lang ng mga kumusyon dyan ng mga nagdaang mga araw. Dahil merong ipapatayo ang DOJ na 10 hectares for PDL, mga kaibigan. No? Para doon sa pagsasagawa ng mga programa para sa mga PDL ng Iwahig Prisons and Penal Farm. 10 hectares at least yun. Okay? Libong hektarya itong inuukupan na ito, itong reservation na ito. Mahabang debate, mahabang usapin, kanya-kanyang dokumento, mga kaibigan. Pero itong mga okupante na to, hindi rin nila mailaban-laban pa sa ngayon yung lugar, maliban na lang na sila ay talagang matagal na nakatira doon. Ngayon, dahil hindi pa naman ginagamit yung lugar at yung 10 hectares na kailangan nila, medyo nandun pa naman sa unahan. Ang lupang ito ay nakatiwangwang ng ilang mga taon na. At itong lupa na ito, kung mapupunta kayo sa lugar na yan, sa bawat bahay, sa likod, mayroong napakalawak na taniman. No? Mayroong talong, mayroong okra, mayroong palay. Itong lugar na to, napakataba ng lupain dyan sa lugar na yan. Masasabi natin na nakakatulong itong mga taong ito sa food security ng ating lungsod. Dahil yung mga paninda nila, yung mga tanim nila dyan, na kung saan dyan sila nabubuhay, ay tinitinda nila sa Kadiwa Center, binabagsak nila sa Irawan, bagsakan center natin ng gulay. Sila ay producer ng gulay, pagkain, palay sa puerto. So, nakatira man sila dyan nang walang pinanghawakan pa sa ngayon na papeles nakakatulong sila in a sense na nagpo-produce, nagtatanim sila ng mga pagkain para sa ating gulay, halimbawa, para sa ating pagkain sa pagkainan. No? Oh. Ngayon, lupa ang pinagtatalunan dito. Ang lupa, pinabanggit ko kanina, nandun na yan, nakatakda na yan na pag-usapan sa Kongreso. Kasi sabi ng DAR, unclassified nga yung lugar. Di ba? Oh. Ngayon, for the meantime, habang hindi pa naaayos yung problema sa lupa, kung kanino ba talaga yan, o ibibigay ba talaga yan, o ano, kung maaari sana, for humanitarian consideration, mabigyan ng tamang daan ang mga taong ito sa Purok 5 at 11 na makadaan doon sa ilog nang walang nadidisgrasya. Nang dahil unclassified yung lugar, hindi siya mapondohan ng gobyerno. Ha? Hindi pwedeng mapondohan dahil hindi mo pwedeng lagyan ng project yan dyan, budget yan dyan dahil unclassified. Hindi sa Timberland, hindi rin sa A&D. O ano? Diba? O, ang ginawa nitong mga to, nag-ambag-ambag. Nag-ambag-ambag. No? Para makapaglagay ng isang hanging bridge. Si Congressman Acosta, naglaan ng 200,000, sarili niyang pera, no? Galing doon sa ibang mga nautangan niya rin o nasolusitan niya na para mailagay, malagyan ng makadagdag, 200,000. At yung iba ay nag-ambag-ambag tong mga to. Bakal, semento, buhangin, manpower, labor, para magawa lang. Nung Sabado, yan yung sitwasyon na dinatna natin. Nandyan sila, oh, kala mo may piyesta, di ba? Munta ako dyan. Nagdala ako ng pagkain nila para habang gagawin nila yan, nagmamerienda sila. Eh, ang workforce nila dyan, 41 butas. 40 tao, isang butas. Yan, oh. Isa yan, di ba? Ang sukat niyan, 3 meters by 4 meters. Tapos nakaangat pa siya sa lupa ng 1 metro. So para mabilis, maraming tao ang kailangan. Labor libre na. Buhangin libre na. Dahil dyan sa galing sa ano, semento lang, bakal. At saka yung mismong tatawiran ng mga tao, mga kaibigan. Nakakaawa ang sitwasyon ng mga bata na tumatawi dyan bago mag-alas 6. Kasi alas 6, may pasok na yan sila eh. So madilim pa, tumatawid na yan dyan. Okay ngayon ang ilog. Wala masyadong ulan. Pero pag umulan, ng 2 araw, 3 araw, mga kaibigan, hindi ganyan yung ilog na yan. Malupit. Maagos. Ang balsa mo, pagka mahina-hina, dadalin pa niya. Paano tatawid yung mga tao? Nag-aaral yung mga bata eh. Matagal ng problema yan, mga kaibigan. Ngayon, for humanitarian consideration, sana, hindi naman siya bahay. Tulay lang na dadaanan ng mga taong ito. Pag bahay siguro, kung ako lang, huwag payagan. Bahay eh. Kasi dapat status quo lang tayo dahil inaayos pa yung classification ng lugar. Dahil DOJ nga yan, sabi nila. Oh, DOJ reservation. Itulay ho yan eh. Hindi naman ho bahay yan. Tatawiran lang ho ng tao yan. Meron na hong ganyan na nilagay dyan. Bakit napayagan dati? Yung balikatan exercise noon, hanging bridge din ang nilagay nila. Ganyan din. Ngayon ito, balita natin kagabi. Bon, pakitawagan mo nga si Pastor. Balita natin kagabi, mayroong pinareceive doon na notice na naman ang Bucor at ipinapahinto. Nulit ko, hindi naman siya bahay na tutuloyan ng tao kung hindi siya ay tulay. Wala na tayong magagawa. Wala, sa ngayon, wala, walang magagawa sa ngayon na i-demolish mo yung mga tao na yan dahil magkakasakitan. No? Magkakasakitan. Hindi papayag yung mga inaalisin mo dyan. Dyan na yan sila lumaki. Kaya itong bago nating superintendent, ewan ko kung ano, hindi man kasi taga-Palawan yan eh. Humanitarian consideration ang hinihingi ng mga taong ito. Itong tulay, hindi naman bahay yan. Siguro pag bahay, kahit ako magsabi, eh, dapat lang tanggalin yan. Sinabi na nga, status ko, eh, wala magtatayo ng bagong mga bahay dyan eh, dahil inaayos natin yung klasifikasyon ng lupa eh. Hmm. Tulay. Tulay na dadaanan ng tao. Hindi ho dadaanan ng pato, kambing, o aso. Tao. At doon dadaan yung motor para maibaba yung mga gulay-gulay nila. Mga kaibigan. Pastor, maganda umaga po.
1: Ay, good morning, Idoloy. Kamusta? Good morning po.
0: Morning. Mayroon ako na balitaan. Ano ba itong pinareceive sa inyo kahapon? Galing kay Permado ni Chief Senior Inspector Silbido, branch Opo. Manager, at saka ni noted ni Chief Superintendent Mendoza. Ano yan? Ano yan, Pastor?
1: Ang nilalaman po ng sulat ay pinapahinto yung pagpapatrabaho namin kasi walang daw courtesy call sa kanila. So yun yung kanilang kuwan kahapon, pinapahinmahan na po ako doon sa kahapon sa kuwan niya sa papel na pinamigay niya. So sabi ko, sige, pwede ko naman ma-receive yan, pero sabi ko hindi lang ako pipirma.
0: Hindi mo pinirmahan.
1: Hindi ko pinirmahan.
0: Anong nakalagay dito eh, it has come to my attention of this office, ongoing construction of hanging bridge.
1: Apo.
0: Okay, such construction appears to constitute an authorized encroachment upon property and premises of Bucor. Okay. Ang sinasabi ko bago tayo nag-usap ngayon, ito is tawiran ng tao, hindi siya bahay.
1: Apo.
0: For humanitarian consideration, dahil kayo eh producer ng pagkain ng taga-Puerto, gulay, palay, binababayan, di ba? Ganon.
1: Opo.
0: Siguro kung bahay, kahit ako, eh, magsasabi, wag muna tayo magtayo ng bahay dyan kasi status ko tayo, eh, di ba? Habang inaayos yung lugar. Pero itong tulay, ang sabi ba, hindi nag-courtesy call o ihinto nyo yan dahil illegal? Anong sinabi?
1: Yun po yung sinasabi niya, pinapahinto ng pagwa...
0: Cease and desist.
1: Opo.
0: Okay. Cease and desist, ongoing construction activities pending proper coordination with an authorization. Kailangan niyo magkumuha ng authorization pa sa kanila. Okay. Bago niyo inumpisa nito, na-coordinate ba yan sa kanila o si Congressman Hill galing din diyan nakarang araw, di ba?
1: Aha.
0: Ano sabi?
1: Ang pagsimula talaga namin nito ay sabi ni Kong, tuwin lang ako ang bahala sa bureau. So yun yung sinasabi niya. Kaya nga ay sinimula namin ito yung paggawa ng mga pundasyon diyan.
0: So kaya naman kayo nag umpisa ng paggawa niyan dahil nabanggit sa inyo ni Congressman Hill na siya na ang bahala sa Bucor. Tama ba 'yon?
1: Opo.
0: Siya na ang bahala sa Bucor. Kaya naglakas loob kayo na mag-umpisa diyan.
1: Opo.
0: Pero ngayon paano kaya 'to? 'Di ba? Litawagan ko na lang si Kong Hill kung paano 'to kasi kung may nabanggit siya na ganun sa inyo, parang umasa kayo na walang magiging problema sa Bucor sa kung mag-uumpisa kayo sa paggawa niyan. Sige. So anong gagawin niyo ngayon? Tutuloy niyo ba yan?
1: Tuloy-tuloy pa rin ka, Louie. Tuloy-tuloy namin po yan.
0: Sige. Oh. Titingnan din namin, no, kung mamaya tawagan ko rin si Kong Hill kung paano ito. Kasi Debatable pa nga ito eh, di ba, yung lugar. Ito naman is for humanitarian. Humanitarian consideration.
1: Opo.
0: Oh, wala naman tayong inaapakan tao dito kung hindi ang seguridad ng mga estudyante na pumapasok galing dyan sa 5, sa 11, ang mga pagkain, ang mga tanimin nyo, maibaba dyan ng maayos, di ba? At makatawid kayo ng maayos dyan. Ngayon, kung ang lupa naman ang pag-uusapan, di ba nasabi na po yan na aayusin sa Kongreso, ipapasa, ikaklasify kung anong lugar na yan, kung ano yung posisyon ng lugar na yan, anong classification, at kung yan ay maiiindi, maiaward na yan sa inyo ng DAR. Parang opo. Mga ganun, may mga moves na ng ganun eh, di ba?
1: Opo, opo.
0: Oo. Pero ito, opo, hindi naman po. Hindi naman siya bahay. Tawiran lang ito ng tao.
1: Opo.
0: Di ba? Okay.
1: Opo.
0: Sige, pero sa kabila ng pagbigay sa inyo ng sulat na to, itutuloy nyo pa rin yan.
1: Itutuloy namin na Kaluwi. Mm-hmm. Yun sinabi ko sa kanila kapon, hindi ako pipirma nung inisyon nilang sulat. Mm-hmm. Pero tinanggap ko yun, pero tutuloy pa rin namin yung aming trabaho.
0: Hindi ko maintindihan tong view ko rin. Hindi naman wala namang agawan ng lupa. Yung agawan ng lupa, debate ito eh. Yung lugar na inuukupahan nyo ngayon, at saka kung yan eh, na-i-award na. O, ang dami kasing dokumento na naglalabasan, Pastor, sa totoo lang. Hindi natin muna tapos na yung debate dyan, diba? Doon na nga sa Kongreso yan, dadalhin eh. Ito naman, tulay lang ito, natatawiran ng tao. Hindi naman hayop ang tatawid dito, tao eh. Para maging safety siya doon sa kung ang ilog ay malupit, ang sinasabi kong malupit, pag umulan, tumaas, lumakas ang agos, delikado lalo sa mga bata.
1: Totoo po yan, Galaw.
0: Okay, sige. So tingnan natin kung paano ito, Pastor. Sige, kung itutuloy niyo yan, kailangan din maki-ordinate sa office ni Congressman. Ay, tawag niyo ba ito kay Congressman Hila?
1: Aywan ko lang po, kasi kahapon pinarating na po namin sa mga tauhan niya. Ewan ko kung naiparating na ito.
0: Sige. Nakarating na rin siguro sa kanya yan. Sige, Pastor, ganun lang muna. At mamaya ako o bukas mapasyalan ko kayo dyan kung anong sitwasyon, ha?
1: Sige po, Idol. Thank you po.
0: Thank you. See you. Pakian mga kay Gerald Bon. Yung number ni Kong Hill. Pwede nating tawagan. Kasi itong mga to, umasa. Hindi naman umasa. Ibig sabihin, nag-umpisa. Hindi basta kasi itong trabaho na ito. Kaya pagdating ko doon, nagulat din ako, no? 3x4 meters. Merong nagdisenyo ng... Nakita nyo naman yung butas, oh. 3 meters by 4 meters. 3x4. Mga kaibigan, tapos aangat pa nila ng parang 1 meter sa ano yan. Okay, para matibay. Kable, bakal. Walang kahoy na gagamitin dito. Bakal. Ayan o. Tatawiran ng mga residente. Mga kaibigan. Hindi ko maintindihan. Ano? Kung tao ka, ang tao, binigyan ng Diyos ng puso, binigyan ng Diyos ng isip, kaya may utak. May tao bang walang utak? Bon? May utak pero makitid. Meron ba ganun? O ano? Binigyan ng isip, ginawa tayo ng Panginoon kompleto, di ba? May mata. Paano ka lalakad kung wala kang mata? Paano ka lalakad kung puro ilong ka lang? Pwede nagkakandambangga ka dyan, di ba? Buko lang ang buti mo. Masagasaan ka pag tatawid ka sa kalsada kung wala kang mata. Nilagyan ka ng ilong para huminga. May mata ka nga, wala kang ilong. Paano ka hihinga? Di ba? Oo. Binigyan ka ng bibig para magsalita. Paano makikipag-usap ka kung puro ilong ka lang tsaka puro mata? Binigyan ka ng tenga para makarinig. Hindi puro, ha? Ha? Di ba? Kompleto. Importante utak at saka puso. Kasi utak tsaka puso, nagkokombinasyon yan eh. Mag-iisip ka pag naisip mo, kawawa naman to. Papasok ngayon si puso mo, yung damdamin mo. Diba? Oh. Ngayon, kung wala kang puso, wala kang utak, sarado na yung mata mo. Diba? Ito, tatawid lang to, brado. Tatawid lang. Para hindi lang maging delikado dun sa, wala namang inaagaw na lupa dito. Diba? Walang inaagaw na lupa. Tatawid lang to mga tao na ito. Oo. Hindi rin sila namimerwisyo sa gobyerno. Kung lupa ang pinag-uusapan, napakalawak ng lupa na yan. Hindi kayang, eh kung talagang reservation na DOJ yan, at eh di doon pa man. Diba? Panahon pa ng mga Amerikano dito, dapat pinakinabangan na ng Bucor na yan eh. Oh, ang inuukupan lang nila, Iwaig Central, Muntible, dito sa Santa Lucia, hanggang doon sa Inagawan Sub. Hindi naman nila kayang ukupahan yung libo-libo-libo. Anuin mo yung lupa na yan? Mamamatay ka na lang na nandiyan pa yung lupa na yan? Bakit hindi pa kinabangan ng mga tao yan? Na yung mga tao naman na nandyan, yan ay mga producer, nagpo-produce, tumutulong para mayroon tayong mabiling gulay, pagkain, palay, sa palengke. Oh, may mga nitibo rin dyan. Kesa naman magnakaw yung mga tao na yan. Kesa naman pumatay yung mga tao na yan. Para lang mabuhay. Oh. Ay may lupa naman nakatiwang-wang dyan, yun namang ginagamit. Pagkait mo pa sa kanila, oo nga, sa DOJ, reservation. Pero ang laki-laki ng lupa ninyo. Diba? At itong mga to, dyan na nagsilakihan yan. Mga kaibigan, hindi bahay ang nilagay. Kung ako lang, ang titingin, may nakita ko, pinuntaan ko, eh bahay naman pala yung tinatayo mo, sir eh. Talaga magagalit si Bucor sa'yo. Diba? Hindi pa nga ayos yung problema, dadagdag ka pa ng bahay. Huwag ka muna magbahay. Pabayaan mo na yung mga dating okupante dyan. Diba? Kasi mainit sa mata yan eh. Magtatayo ka ng panibagong bahay. Parang sinasamantala mo yung usapan. Huwag ganun. Diba? Eh ito hindi naman bahay to. Tulay ito, Brad. Kung ikaw ay may utak, no? At ikaw ay may puso, may damdamin na marunong makiramdam, ay papayagan mo ito. Bakit yung balikatan? Gumawa rin ng balikatan exercise. Gumawa rin ng hanging bridge. Hindi naman pinagbawalan. Diyan din sa lugar na yan. Kasi nakakatulong tawiran ng tao, Brad. Hindi siya bahay. Maawa naman kayo sa mga tao na yan. Oh? Sabi ni Chief Senior Inspector Sibido, branch manager, at noted ni Chief Superintendent Mendoza, oh, you are hereby directed to cease and desist from all ongoing construction activities pending proper coordination with an authorization from the appropriate officials of Bucor or Bureau of Corrections. These measures is undertaken to ensure the protection of government property, maintenance of institutional security and safety of all persons within the prison reservation, including construction workers and PDL. May katwiran din naman kayo, Bucor. May katwiran din naman kayo, Chief Inspector Sibido at Chief Inspector Edgardo Mendoza. May katwiran kayo, no? Institutional security, protection of government property. May katwiran ho kayo. Pero for humanitarian consideration, naandyan na ho yung mga tao na yan eh. Hindi naman ho bahay ang tinayo. tulay. Oh. Kung malakas ang tubig, yung mga batang papasok, padaanan niya sa tubig? Malakas ang agos? Hmm. Hindi o utak at saka puso ang papairalin dito. Naintindihan natin yung proteksyon. Ha? Kahit anong proteksyon ang gagawin niyo, natatakasan pa nga kayo dyan. Oh. Ayaw na nating halongkatin yung mga ginagawa niyo dyan sa loob ng iwahig. Eh. Gusto niyo isa-isahin ko? Baka masaktan kayo. Ha? Ako kakampi ng Bucor. Tuwing birthday ko, nandyan ako sa Santa Lucia. Alam ng mga nagdaang mga superintendent niya ng iwahig. Kilala ako dyan. Ah, marami ng dagdang superintendent ng iwahig. Alam ko kalakaran nyo dyan. Nakikisama lang din ako sa inyo dahil alam ko yung inaalagaan nyo yung mga PDLs na yan. Pero kung gusto nyo yung halongkatan tayo, aha, isa-isahin ko yung ginagawa nyo dyan. Todas kayo sa akin. Masasaktan lang kayo sa akin. Ito naman humanitarian consideration, no? Eh bakit noon pinayagan, balikatan? Naggawa rin ng tulay. Wala rin na damage na property. Wala rin, di ba? Ito naman nakikiusap itong mga tao na to eh. Di ba? Pilipino to, hindi naman mga Chinese to eh. Hmm. Ang binabantayan nyo, layo-layo, ilang, napaka malayo yan dito sa doon sa maximum, minimum security na binabantayan ninyo eh. Guardyado naman yung mga kolonya ninyo eh. Di ba? Hindi naman siya malapit talaga. O, may katwiran ho kayo, pero for consideration, tulay ho ito. Ngayon, hindi sila titigil sa paggawa ng tulay na yan. Nakontak mo ba si Congressman Hill? Hmm. Sila naman nag-umpisa dahil ang sabi daw ni Congressman Hill Acosta, akong bahala sa Bucor. Pero minilabas kahapon na cease and desist order. Ibig sabihin, kung mayroong pakikipag-usap si Congressman Hill, hindi natin alam kung sino kausap niya, hindi pinagbigyan, no? Hindi nirespeto na maglagay ng yung sinasabi, maglalagay mo na ng tulay diyan para may tawiran yung tao. Kasi may cease and desist order eh. Oh, so tanungin natin si Kong Hill kung talagang nakipag-coordinate siya sa Bucor kasi yung salita niya ang inaasahan ng mga tao. Sabi ni Pastor kanina, kaya nag-umpisa sila na gawin niyang naglakas loob na gawin niyang tuloy na yun dahil binanggit nga na si Congressman Hill ang bahala sa Bucor. Now, ditingnan natin yan. Dahil kung talagang sinabi ni Kong Hill yan at na-coordinate niyan, pero itong si Chief Inspector Cebido at si Chief Superintendent Mendoza ay naglabas ng cease and desist order, ibig sabihin, baliwala yung pakikipag-communicate ng opisina ni Kong Hill sa mga taong ito. Kung maintindihan, di naman natin madadala sa libingan niyang lupa na yan. Tulay lang ito eh. Hindi ko maiisip. Tatawiran lang ng tao, bro. Tatawiran ng estudyante. Tatawiran lang ng mga patay na ililibig. Hindi nyo ba, nakadapanood nyo ba yung video na yung patay, sinakay sa balsa? Ay kung tumaob yun, di double did yun. Yung puso nyo ba saan nilagay ng ang Panginoon ginawa, binuo yung tao sa, simula sa tiyan pa lang tayo nilagay niya sa tamang lugar yung mga internal organs natin, di ba? Puso nandito sa kaliwa yung utak natin sa ulo. Maliban na lang kung yung utak ninyo nagkapalit-palit tsaka yung puso ninyo nagkapalit-palit ng yung utak ninyo nilagay sa talampakan at yung kuko nilagay doon sa utak, sa ulo, na dapat utak ang nalagay, tapos yung puso ninyo nilagay sa puwit nyo, di ba? Nag-iba-iba ba yung posisyon, talagang hindi nyo maintindihan. Pero kung nasa tamang lugar yung puso ninyo at yung utak ninyo, mararamdaman nyo yung gustong iparating ng mensahe nitong mga taong ito. Gusto lang nilang tumawid nang walang nasasaktan at walang nadidisgrasya sa ilog na yan, period. 8:53, mga kaibigan ng umaga. Biyernes ngayon. Thank God it's Friday. Ingat-ingat pa rin sa pangapagbiyahe. At ingat-ingat kay Kirit-Kirit at ingat-ingat kay Pulin. Nandyan sila sa kalsada, naghahanap ng mabibiktima. Mga katropa, sa ngala ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako po inyong lingkod, Kaluwi Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas, at ang oras po natin. 8:55 ng umaga. Oras atid sa atin ng Uno Plus Feeds na kalidad.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sample Bullseye!
2: Opo, si
1: Aisel
2: Komplikado.
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye! Bullseye! Sansol Plus Herbal Oil.
2: Opo, si Aisel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
1: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, All-In Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman!
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point, Palawan, Ria's Med Shop,
20: Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
26: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas, Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente, Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island, Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay, Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton, Palawan, sa PharmaMed.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
27: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Mga katropa, excited!

XFM Time 9:08 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Masa inyo po ang programang Serbisyong Katropa. Ito ay programa o public service program ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Panawagan, mga hihingi ng tulong, ha? Public service program, Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sama po ka Gerald Gales hanggang alas 11 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ang oras dito sa public service program, ha? Serbisyong Katropa. Ngayon pong araw ng Friday.
1: Serbisyong Katropa.
3: Friday, Biyernes, August 14, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mas 15.
1: Serbisyong Katropa.
3: Agad naman, bilis ng araw, ano? Sabado bukas, oy!
1: Serbisyong Katropa.
3: Ikubunahan ng happy 28th founding anniversary ang Palawan Safe Riders. Bukas po yan, 20 years na ang PSR. Samahan ito ng mga riders, ng mga nagmumotor dito sa atin sa Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gaganapin yung selebrasyon. Bukas mayroong motorcade. 100 riders po ito na iikot dito sa Puerto Princesa.
1: Serbisyong Katropa.
3: May permit yan ng City Traffic Management Office. May motorcade bukas ng hapon, mga alas 2.
1: Serbisyong Katropa.
3: Lahod yan sa Mendoza Park.
1: Serbisyong Katropa.
3: Masama ito, mahigit 100 na riders na mga nakamotor ang magmo-motorcade bukas ng alas 2 ng hapon.
1: Serbisyong Katropa.
3: Dito ho sa atin sa Puerto Princesa. Tapos ang celebration ay dyan po sa BM Beach.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ang PSR. Alam niyo naman po itong grupo na ito. Napakatagal na dito sa atin. Katuwang ho ito ng city government. Pagka merong mga event, nandyan ho yan. Labaper with Nature, Piyesta ang Kagiban. O kaya merong mga bisita ang city government. Kailangan ng mga motor para sa motorcade. Nakakatulong po yung grupo. Ito pong PSR. Ganun din sa mga business establishment na bagong bukas, kailangan ng motorcade. Yan, nandyan yan. Tapos merong mga programa. Merong pong feeding program. Merong repainting. Daming ginagawa. Ano, yung pong community service. Ito pong grupo na ito. Hindi lang basta nagmumotor. Yan po yung PSR na magsiselebrate po ng 20 years bukas. Sa lahat ng mga naging member at member pa rin syempre ng PSR. Imbitado ho ang lahat bukas alas 2.
1: Serbisyong Katropa.
3: Thank you kagad sa ANSA Print Hub. Malaki yung discount doon sa jersey. Sa taon-taon talaga ito eh, na nandyan lumalapit tayo sa ANSA Print Hub. Thank you sa discount.
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:12 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Live sa page ng XFM Palawan na pwede nyo pong i-share yung ating pong live, please.
1: Serbisyong Katropa.
3: Marami pang makapanood dito sa ating pong programa dito po sa Serbisyong Katropa. Tapos pwede ho kayo mag-comment. Katulad yan, si Sir Ding Estrella. Good morning, Katropang Gerald Gales. Happy anniversary sa PSR para bukas. Kasali dyan ang anak ko na si Rapi Estrella. Kita mo na?
1: Serbisyong Katropa.
3: Team member din pala yung anak mo, ha? Si Rapi Estrella. Sama ho siya bukas, ha? Dito ho sa celebration ng PSR.
1: Sir Ding Serbisyong Katropa.
3: Sino pa yung mga naging member? Lahat ng mga naging member sa mga munisipyo, yung mga chapter ng munisipyo, bababa po yan bukas.
1: Serbisyong Katropa.
3: Medyo nabibisi tayo dito sa ano eh, sa event na ito. Yan, mga taga-munisipyo, taga-Rojas, bababa, taga-San Vicente, taga-Brooks, taga-Nara, Burlan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tropa PSR, welcome dito sa Puerto Princesa.
1: Serbisyong Katropa.
3: para bukas.
2: Serbisyong Katropa.
3: Salamat kaagad sa paliksyon, ha? Dati, kailangan pa mag-ano eh, solicit. Pero ngayon, sa loob na lang, yung mga member na lang, ano, kaambagan eh, nakakaya nang makaprovide ng ganito. Napakalaking lechon talaga naman para bukas.
2: Serbisyong Katropa.
3: 9:14 na gumaga.
2: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa ay happy birthday pala muna, ha, kay Ate Beth.
2: Serbisyong Katropa.
3: Bahay ni Katropang Ali na nagsiselebrate ng birthday ngayong araw na ito.
2: Serbisyong Katropa.
3: Happy birthday, ha?
2: Serbisyong Katropa.
3: Sino pa ba yung mga nagba-birthday ngayong araw na ito para mabati rin natin, masabay natin sa pagbati.
2: Serbisyong Katropa.
3: At syempre, happy birthday rin kay... Ito, marami pala itong mga nagba-birthday, ha? Sa bahay natin, Beth, ha? Yan, ha? Happy birthday rin kay...
4: Sayang bati, sayang karawan.
3: Comment nyo lang kung sino may pabati ng happy birthday, ha? Sa live natin.
4: Sayang bati, sayang.
3: Pero happy birthday kay Mark Anosa. Mark Aaron Anosa. Nagba-birthday ngayong araw na ito. Ma'am Carla Borja. Happy birthday, Ma'am Carla. Si May Blanc Pipito, happy birthday rin po. Si Rhea Guerra. Rhea Guerra, happy birthday. Si Ma'am Christine Sia. Happy birthday. Talaga naman, belated happy birthday, ha? Kay Alan o Arlana Valera. Kay Dodong Balangaw na talaga namang iniipon ng tropa, ha? Celebrate kahapon sa tabing kalsada. Daming daan yung PNP. Kasi nalang di maingat. Busog yun.
4: Happy, happy.
3: Si Dodong Balangaw. Siyempre, hindi pinabayaan ang misis niya si April. Talaga nagasikaso. Kay Brownie Papa. Related happy birthday rin kahapon. Ha? Brownie Papa.
2: Serbisyong Katropa.
3: 9:16 na ang gumaga.
2: Serbisyong Katropa.
3: Ang ating pong palatuntunan eh, sa ating Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
3: Yung mga meron pong nararamdaman sa katawan, may mga sakit. Tapos, sige na lang pabalik-balik sa ospital. Dito ho tayo sa alternative medicine. Naturopathic doctor. Second opinion ho tayo. Pwede ho tayo pumunta dito sa Yes to Health Clinic. Diyan po yan sa Barangay San Manuel. Yung harap ng motor train, o harap po ng Kainato, yung building dyan, sa baba yung Nokinox, nandiyan sa gilid niya lang yung pong hagdan, akyat po kayo sa taas, sa second floor. Diyan po makikita yung pong Yes to Hell Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
3: Huwag kayong umakyat dyan para magpa-check out.
2: Serbisyong Katropa.
3: Okay, kahapon, kagabi, nandyan ho tayo sa...
2: Serbisyong Katropa.
3: Barangay San Manuel.
2: Serbisyong Katropa.
3: Okay, hapon pa lang. Dalawa lakad kahapon eh, pero ito yung nag-positive.
2: Serbisyong Katropa.
3: Hapon... paggabi na yun eh, briefing kami.
2: Serbisyong Katropa.
3: Tapos, kandak ng operation, gabi, dyan po sa Purok Buhanginan, sa Barangay San Manuel.
2: Serbisyong Katropa.
3: Purok Buhanginan, Barangay San Manuel. Nandyan po ang tropa ng mga...

0: ang purok buhanginan pala, wala pang kuryente dyan sa Barangay San Manuel. Panay mga solar yung gamit nila.
1: Servisyong Katropa!
0: Oh, panay mga solar yung gamit nila.
1: Servisyong Katropa!
0: So, doon sa operation ng CPDEU, dalawa po ang naaresto.
1: Servisyong Katropa!
0: Dalawa po ang nahuli dito ho sa Baybas operation sa Purok Buhanginan, Barangay San Manuel kagabi. Ito po ay sina Jazz at Jeff. Si Jazz, siya po yung pinaka-main target.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay. Siya yung pinaka-main target dito po sa operation. At si Jeff naman, inabutan kasama niya.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa GC Moist, nandoon yung mga pictures.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay, dalawa ho sila ha. Ang pinaka-target dito ay si Jazz. Si Jazz ay nangungupahan lang. Mga pikay komando pala ito dati. Yan silang dalawa. Mga komando ho. Pero tinanggal na rin bilang miyembro kasi nga na-involve sa illegal na droga.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Jazz ay apat na buwan nang umuupa. Nagbo-board dyan po sa Purok Buhanginan.
1: Servisyong Katropa!
0: At ito po ay tatlong beses na. Ito na yung pangatlong beses na siya po ay nahuli.
1: Servisyong Katropa!
0: Pabalik-balik na lang sa loob, ano?
1: Servisyong Katropa!
0: Una pong nakulong at nahuli si Jazz noong pong 2013 dahil din po sa illegal na droga.
1: Servisyong Katropa!
0: Nakalaya po ito, nahuli na naman noong pong 2018.
1: Servisyong Katropa!
0: Nahuli na siya si Jazz. 2013, nahuli na. 2018, nahuli uli siya. Ito na yung kanyang pangatlo. Pangatlong beses na nahuli. Yung una, 2013, probation. Yung 2018, na-acquit. Ngayon, di ko alam kung anong mangyayari sa kaso niya. Kasi masyado nang technical ngayon. Mukhang mahihirapan siya dito.
1: Servisyong Katropa!
0: Pangatlong beses na ito si Jeff na nahuli. Yung tao, wag ho kayong magagalit sa PNP. Kasi iba yung trabaho nila, iba rin yung trabaho ng mga piskal. Yung sa kanila, natrabaho na nila, nahuli na nila. Diba? Pasalamat tayo doon. Pagdating na may turnover na nila yan at may file na nila yung kaso doon po sa piskal, trabaho na naman piskal yun. Katakot-takot na laban na ng mga abogado na naman yan doon sa court, sa mga hearing.
1: Servisyong Katropa!
0: Pero sa PNP, yun na, nahuli na nila.
1: Servisyong Katropa!
0: Diba? O ito, pangatlong beses na ito ha, na nahuli si Jazz. Yung kasama niya na naabutan doon, si Jeff. Si Jazz pala, walang trabaho yan, 45 years old. Itong si Jeff naman, taga Barangay San Pedro ito. Wilder po ito.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Jazz, 45 years old. Ito naman, 39 years old. Si Jeff, yung isa, nakasama. Si Jeff ay... Tataka ko kay Jeff. Hindi niya binitawan yung item eh. Hawak-hawak niya.
1: Servisyong Katropa!
0: Kinapkapan si Jazz, mayroong nakuha sa bulsa, posporo, dalawang sachet ang laman.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Jeff naman, nung kinapkapan, walang nakuha sa mga bulsa, pero merong hawak na sachet. Sabi ko, ba't di mo binitawan?
1: Servisyong Katropa!
0: Wala, hindi niya rin nasabing sayang, pero nagamit niya na rin daw. Dalawa ito sila, minado ito na gumagamit. Si Jazz naman, umamin din po na nagbebenta talaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Yung target, yun talaga na ama, amin talaga yun na nagbebenta. Itong si Jeff, di raw nagbebenta. Gamit lang sa kanya.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Jeff ay nahuli na rin noong pong 2020. Pandemic time ito.
1: Servisyong Katropa!
0: Sa drugs din ito. So pareho silang mga nakulong na dati sa drugs. Tapos sabay silang nahuli ngayon kagabi.
1: Servisyong Katropa.
0: Oo, nabilihan po ito sila ng isang sachet, 2,500 pesos ang halaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Tapos mayroong sa posisyon, isa kay Jeff, dalawa naman kay Jazz.
1: Servisyong Katropa.
0: Ngayon pinoproseso na, gumagawa na ng mga pidabit, tapos papa-drug test na sila.
1: Servisyong Katropa!
0: Tapos bukas ng umaga, Sabado, doon kami sa court. Hindi, sa fiscal's office, ipapail bukas ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Nagabi ho yan ha. At saka dami pang mga ano pala dyan. Dami pang mga bulong-bulong dyan yung mga residente. Meron pa raw.
1: Servisyong Katropa!
0: Tapos yung dami rin

0: gusto sa Tipuko, Tipuko.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, ibang barangay na naman, pero ikikasing na yan, masasubmit na yan yung mga pangalan. Gagawa na po ng information report yung mga pangalan na nabanggit ninyo kagabi.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pagkatapos nun, kakaroon ng test buy at dadaan sa surveillance yung pong mga next target.
1: Serbisyong Katropa.
0: Papa-approve yan sa taas. Pagka in-approve yan, bababa sa istasyon ng PNP at pagkatapos nun ay, yun na, pwede nang, basta hihintayin lang nila yung tip, yung pong target intelligence packet. Nandyan yung evaluation, nandyan yung test buy. Pagka natapos yun, at binigyan ng go signal bago magkakaroon ng bypass operation.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi siya pwedeng sumbong ninyo huli agad. Hindi siya ganun, may proseso. Kita mo yung doon sa may mall, 'di ba? Napakawalan 'yon kahit na umamin na 'yon na gumagamit. Inamin niya na sa kanya yung item pero pagdating doon sa fiscal na technical, hindi rin nakasuhan. Secret ganun din. Meron din na kuha sa kanya, inamin niya rin pero napalabas din siya kasi nate-technical eh. Hindi siya ganun kadali. Hindi pwedeng turo. Kita mo lang na biglang pumayat ng katawan. Ngiwi ng ngiwi. Sinumbong mo na kaagad. Huhuli. Hindi siya ganun.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ay prosesong pagdadaanan. Kaya yung mga sinasabi nila na wala na pagkamalan lang. Hindi ako yung target. Hindi totoo yun. Merong information report. Nakapapel yun ha. Nandun kung sino yung nagsumbong. Kung ano ang pangalan ng target. Ilang taon na yung mga ganun, kinikasing nila yan. Tapos yun na yung sa Intel report, test buy. Maraming ginagawa hanggang sa magbigyan na ng go signal para i-operate yung pong target.
1: Serbisyong Katropa.
0: So itong dalawa na ito, yan, nakikita ninyo ha, apat na sachet yung pong na-recover kagabi sa bypass operation na ito ng CPDEU kasama ang PDEA at PDEG.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:26 ng gumaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: At magbabalik tayo makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong Katropa.

0: official Katropa. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendy's Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Servisyong Katropa.
1: 9:35 ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, at syempre ang ating po pala tundun ay hatid sa atin na kung naghahanap po kayo ng mga sabon na, na mabango at pampakinis, pampaputi.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung pong Santon Plus Herbal Soap, ito yung gamit natin pampaputi, pampakinis at napakabango. Yung mga butlig-butlig, yung pong mga katikate.
0: Servisyong Katropa.
1: Ang kalyan dito sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Servisyong Katropa.
1: Sa mga pharmacy, sa mga butikas. Ang tanong lang ho kayo, meron yan, makakabili ho kayo ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Servisyong Katropa.
1: Gamit natin ha, yung pong mga naghahanap ng sabon. Ito hindi siya ganun katapang. Yung iba kasi pag sobrang tapang, balat-balat talaga yung katawan eh. Ay, katawan yung balat.
0: Servisyong Katropa.
1: Pero ito hindi, sakto lang ito. Sakto lang, hindi siya mahapdi sa balat.
0: Servisyong Katropa.
1: Tapos kita mo na lang, mapapansin mo mga isang linggo, dalawang linggo. Ayan, ang ganda ng kulay mo.
0: Servisyong Katropa.
1: Dahil mo yan sa Santon Plus Herbal Soap. Yan yung sabon na gamit-gamit natin dito, okay?
0: Servisyong Katropa.
1: Lambiday, good morning Sir Jay. Good morning Lambiday. Nako, Mrs. Wow.
0: Servisyong Katropa.
1: Lungkot na balita yung nangyari dyan sa ano ha. Sinisikap natin na magkaroon na sana ng tulay at maging maayos na yung daanan ng mga katutubo dyan po sa mga residente ng Purok 5, Purok 11 sa Barangay Nagawan Sub.
0: Servisyong Katropa!
1: Diba noong Sunday, nandyan po yung XFM, si Manager Kalui.
0: Servisyong Katropa!
1: Binisita kayo dyan at nakita nga yung project. Kita naman natin na naghuhukay na, malaki yung hinuhukay para ho pundasyon lang naman yun ng hanging bridge para hindi na mahirapan sana yung mga residente dyan.
0: Servisyong Katropa!
1: 20 years, 30 years nang nahihirapan yung mga residente, ang tagal na.
0: Servisyong Katropa!
1: Tapos na nandyan na nagkaisa at nagtulong-tulong na para sana hindi na mahirapan at unti-unti nang maging maayos sana yung kanilang mga kalakal na bebenta. Sa Borlan, sa Nara, sa Puerto. Di ba? Hindi na sila masana, hindi na ganun kahirap pagka merong hanging bridge. Pero, hindi na payagan.
0: Servisyong Katropa!
1: Pinapahinto ng Bucor, yung pong paghuhukay. Pagtatayo po ng pundasyon para sa hanging bridge.
0: Servisyong Katropa!
1: Pinagdadamutan yung mga residente. Sana'y gusto lang namang guminhawa ng konti lang. Iwan na yan sa panahon natin ngayon eh.
0: Servisyong Katropa!
1: Hirap para sa mga estudyante pero sinisikap nila araw-araw tatawid doon sa ilog.
0: Servisyong Katropa!
1: Diba Mrs. Wow? Araw-araw yan gagawin papunta at pabalik. Gigising yan sila madaling araw dahil hindi katulad dito sa atin sa bayan. Gigising ka ng alas 6, alas 7 pasok mo. Isang oras lang na preparation, sasakay ka ng tricycle, nasa school ka na. Pero sa kanila hindi, alas 4, alas 5. Kung alas 8 ang pasok nila, ganun kaaga. Dapat alas 6, nakatawid na sila ng ilog.
0: Servisyong Katropa!
1: Kasi pagkatapos nun, maglalakad na naman sila. Mahabang lakaran na naman.
0: Servisyong Katropa!
1: Pagbalik, ganun pa rin. Tatawid pa rin sila, maglalakad sila. Hirap, pero tuloy-tuloy, ganun ang buhay ng mga estudyante.
0: Servisyong Katropa!
1: Okay na sana, nakita na natin oh. Meron na magsesemento, tumatayo na ng pundasyon. Tapos biglang pinuntahan sila. Wala, pinapahinto.
0: Servisyong Katropa!
1: Sige, dito muna tayo. Panawagan muna tayo. Hello po, magandang umaga.
2: Hello po, magandang umaga po, sir.
1: Yes, ma'am. Sino po ito?
2: Si Shane po. Si Shane Patricio po, taga Barangay Mauyon po.
1: Shane?
2: Yes po.
1: Okay, ito na yung nirepresa atin ni Katropa, kagawad Mike Scott, ano? Shane?
2: Opo, opo.
1: Okay, oh. May panawagan po yata kayo, Ma'am Shane?
2: Opo, sir. Yung tungkol po sa pamangkin ko na mayroong sakit, 1-year-old.
1: Okay.
2: Ano po yun siya, sir? Yung mayroon siyang mga documents paper na medical certification
1: Oo.
2: Na binigay po doon sa pinsan ng asawa niya.
1: Okay, teka lang ha. Yung
2: okay
1: pamangkin mo, 1-year-old.
2: Opo, opo.
1: Merong mga mga papel,
2: opo.
1: Mga dokumento na siya ay may sakit.
2: Opo, opo.
1: Tapos yun, ang papel na yun ay naibigay niya kanino?
2: Naibigay po ng asawa ng kapatid ko doon po sa pinsan niya.
1: Yung asawa ng kapatid mo ay nanay nitong bata?
2: Opo, opo.
1: Ayun, okay, sige. Tapos, okay, sige lang. Tapos, naibigay niya ito kay?
2: Naibigay niya po doon sa pinsan niya.
1: Sa pinsan niya. Okay, sige. Tapos?
2: Sa pinsan po ng asawa ng kapatid ko.
1: Okay.
2: Binigay niya po yung mga medical certification na yon kasi sabi daw po ng pinsan niya, tutulong daw po siya. Hihingi daw po siya ng tulong sa City Hall.
1: Oo.
2: Or kung saan pa man po siya pwedeng humingi ng tulong. Actually, ayaw po sana ng kapatid ko yon.
1: Oo.
2: Dahil nga, parang wala po siyang tiwala. So dahil itong asawa niyang lalaki naman, pinipilit na naibigay doon sa pinsan niya. So sa madaling salita po, binigay po yung mga medical certification. June 17. June 17 po binigay.
1: Tagal
2: kasi
1: na.
2: Ang binyag po ng bata is June 20. Pagka June 18 daw po, nabigyan daw po sila ng 10,000 pesos na kuha daw po nila doon sa City Hall.
1: 10,000 pesos? Lang,
2: yes po, 10,000 pesos po.
1: Okay, sige. Ang kumuha niyan ay yung pinsan.
2: Ang kumuha daw po, tinawagan po yung pinsan, ang kumuha daw po noon, kasi binigay po ng taga City Hall yung pangalan dito. Tinatanggi niya po na hindi niya raw po kilala yon.
1: Okay.
2: Ang kumuha daw ng pera doon sa City Hall, si Reynan Morgea daw po.
1: Sino naman yan?
2: Ano daw po yan, binigyan niya rin daw po ng mga medical certification ng pamangkin ko. Oo, tapos meron pa rin daw po siyang ibang mga binigyan na mga papel daw po ng pamangkin ko.
1: Wala na yun, so, hindi na konektado, hindi na kamag-anak yun.
2: Opo. So, yun na nga, nakausap po ng kapatid ko yung pinsan ng asawa niya.
1: Oo.
2: Na tinatanggi niya na hindi niya daw kilala itong si Reynan na nag-claim doon sa City Hall ng 10,000 para po sana yun sa pamangkin ko.
1: Naku.
2: Hindi tinatanggi na po nila ngayon.
1: Oo.
2: Yun po, ang gusto lang po sana naming malaman kung sino po, kung taga saan si Reynan, kung sino po sana yung nakakakilala kay Reynan Morgea na nag-claim po ng 10,000 sa City Hall.
1: Oh. Kawawa naman yung bata, nagagamit yung pangalan para lang mingi ng tulong o kisa na kung naibibigay rin doon sa nanay o sa pasyente mismo, di ba?
2: Wala po. As in, kahapon lang po nila nalaman. Actually, ilang months na po ha. Nung June pa po yun. June, July, August na po ngayon. Which is magto 2 months na po. Kahapon lang po nila nalaman. Kasi mismong kapatid ko na po ang pumunta doon sa City Hall. Ang sabi ng taga City Hall, nakatanggap na daw po yung para sa kapatid, yung para sa pamangkin ko.
1: Aroy.
2: Ng 10,000. Ngayon po, ang gusto ng kapatid ko na makuha yung mga papel na yon para hindi na po kumalat at kung saan-saan pa nila gamitin yon para makahingi ng tulong na iskamin pa nila yung pera.
1: Loko, no? Nakakabiroy mo, pasyente. Gagamitin mo para lang makapanlamang tapos di mo naman pala ibibigay. Mangi-iskam lang ng tao. Nakakagigil yung ganun tao eh.
2: Alam po ng pinsa ng asawa ng kapatid ko ha, na ang bata ay payat po yun ha, 1-year-old, may sakit sa puso, may butas sa puso. Kitang-kita niya kung ano yung sitwasyon ng bata. Hindi man lang sila naawa, hindi man lang nakonsensya.
1: Yun na nga eh. Parang walang puso, hindi man lang kinawaan yung bata. Anong pangalan nung nakatanggap doon sa City Hall?
2: Ano daw po, si Reynan Morgea.
1: Reynan Morgea.
2: Morgea po, opo.
1: Sabi ng taga City Hall yan ha, doon po sa pinsan mo ha.
2: Opo. Sa ano ko po, sa kapatid ko po kahapon.
1: Sa kapatid mo, Reynan Morgea.
2: Opo.
1: Oh, yun ang kailangan natin mahanap kasi nasaan yung pera kasi tumanggap itong si Reynan Morgea ng 10,000 para yun sa bata.
2: Opo.
1: Sige, panawagan natin ito. Reynan Morgea, 10,000. Sino pa? Mayro pa bang pangalan na nagamit o ito lang sa ngayon?
2: Sa ngayon po, yan lang po, pero may nabanggit po sa akin yung kapatid ko. Hindi ko pa po kasi matawagan ngayon yung kapatid ko, parang brown out po yata, hindi po nakapag-charge. Meron pa po yata napagbigyan ng mga papel na yan.
1: Tapos yung tao na yun na napagbigyan ng mga medical record, ginagamit din ngayon, hihingi ng tulong.
2: Opo, may possible po kasi na baka dumami pa yan,
1: Oo.
2: Kawawa naman po yung pamangkin ko. eh, may maintenance po yun buwan-buwan para sa kanyang gamutan, para sa kanyang puso.
1: Oh, kawawa naman.
2: Yun lang po yung ano namin, kung makilala sana, kung harapin sana ito ni Reynan, kung saan man siya, kung taga saan man siya, kung sino man siya. Mm-hmm. Harapin niya itong ginawa niya. Bakit niya kinuha yung pera doon sa City Hall na hindi naman sa kanya? Diba?
1: Oo. Kinuha niya man, bakit hindi niya binigay?
2: Opo, yun po. Bakit hindi niya binigay?
1: Mm-hmm. Ma'am, ganito, baka kasi may umiikot, baka mamaya kung saan sa mga opisina yan at nakikinig naman sila ngayon, halimbawa PCSD, DSWD.
2: Opo, DSWD sa City Hall.
1: Oh, yan, CSWD. Anong pangalan ng papel? Sana may post tayo na ganun para at least maging aware din sila na, oops, pagka may ganitong papel na ang pangalan ng pasyente ay ganito, wag nilang i-entertain kasi hindi naman humihingi isa ngayon yung mismong pamilya. Diba?
2: Opo. Opo. Actually po, may post po ako ngayon. Oo. Pero ano po yun, kumbaga nananawagan lang po muna ako kung sino po ang nakakakilala sa tao na to. Uh-oh. Para harapin niya po sana yung ginawa niya.
1: Ah,
2: or maibalik sana yung kung may possible ba na pwede pang mabalik, or kung hindi na yung mga papeles, yung mga papel documents ng bata, pwedeng maibalik na lang at hindi na po sana kumalat pa. Uh-huh. At saka sana po yung mga nahihingian po ng tulong ng mga ganyan, no, maging aware na lang po sana, no, na hindi tayo basta-basta sana magbigay ng mga tulong sa mga tao na hindi talaga related na doon sa pasyente.
1: Oo. Bali ngayon, ang pinakapakay natin ay hanapin muna natin itong Reynan Morgeya.
2: Opo, opo.
1: Yan, kung nasaan ito, para makausap muna natin ang nangyari dito, kung siya ba talaga ang kumbuha, ba't niya kinuha.
2: Opo.
1: Pero taga CSWD na, no, ang nagsabi na nakakuha na.
2: Opo, sabi itong po ng kapatid.
1: Itong pangalan na ito. Yung pinsan ng ano ng asawa
2: ng kapatid,
1: kapatid mo, ano ang sabi, nasaan na yun ngayon?
2: Eh, ang sabi niya daw po, hindi niya daw po kilala. Hindi niya raw po kilala yung itong Reyna na to. Pero imposible na hindi niya kilala yung tao na to. Kasi may pinagbigyan siya ng mga papel ng mga certification ng bata, medical certification. Imposible hindi niya to kilala.
1: Oo.
2: Siguro maaaring tinatanggi niya lang ngayon dahil nga sa kalokohan na ginagawa nila.
1: Okay, sige. So, tinanggi. Hanapin mo natin to. Ano ang mensahe mo, ma'am, dito kay Reynan? Baka nakikinig ngayon at para makausap din ng pamilya.
2: Okay. Ayan. Reynan, kung nasaan ka man, kung taga saan ka man, ayan, sana makonsensya ka sa ginawa mo. Hindi mo alam yung bata na mabatang may sakit na niloko ninyo, na dapat gagamitin yon sa panggamot ng pamangkin ko, pero inano nyo yung pera. Ano nyo, hindi nyo binigay, in-scam nyo yung pera, mga walang hiya kayo. Dapat, ano kayo, makarma kayo sa ginagawa ninyo. Harapin mo to kung sino ka man. Kung sino man po ang nakakakilala kay Reynan Morgeya na ito, ipagbigay alam nyo po sa amin. Kasi talagang, para hindi na po kumalat yung mga ganitong klaseng gawain. Hindi sila nakukonsensya sa may mga sakit. Hindi sila magbanat ng buto, hindi sila lumalaban ng pata sa buhay. Yun lang po, sana makonsensya ka, sana harapin mo tong ginawa mo.
1: Ma'am Shane, yung bata, kamusta ho ngayon? Nasaan po?
2: Doon po sa Pardeco, sa ano po, sa kapatid ko po. Actually, ano nga po, kailangan niya nga po ng maintenance, yung buwan-buwan po talaga na gamutan para sa heart niya. Actually, dapat ooperahan yun.
1: Oo.
2: Dahil nga 1.3 million ang kailangan. So, sa ngayon, wala po talaga kami niyan. Ang ginagawa po kasi namin ngayon, yun nga po, humingi po ng tulong sa kinauukulan sa Puerto Princesa, dyan sa Puerto Princesa, na yun nga, para kahit pa paano sa maintenance niya, sa gamot niya, para sa heart niya, makainom siya ng gamot.
1: Sige.
2: Pero nga, ganito rin ang nangyayari, sinasamantala ng mga walang hiya.
1: Okay, sige po. Ma'am, i-send mo sa akin, ma'am, sa Gerald Galis yung post mo para ma-post din namin, ma'am.
2: Okay, sige po, sir.
1: Tapos pwede naman tayo niyan, ang gawin natin, wag na tayong humingi ng tulong sa ibang tao na sila ang lumakad. Kung po pwede rin na tayo na lang pamilya, o kaya mag-post din tayo, tapos direkta GCash ninyo. GCash mo mamang gamitin natin, doon yung picture, doon yung detalye, tapos GCash kung kaninong gagamitin para doon mag-send yung tao para makaipon tayo, ma'am.
2: Opo, okay po. Sige po.
1: Ganun ang gawin natin. Update lang natin ang update. Every week, may panibagong post tayo hanggang sa masundan ng tao at makaabot doon sa mga gusto rin po magpaabot ng tulong.
2: Okay, sige po, sir.
1: Sige po. Sign mo lang, ma'am, ha? Sa akin, ma'am.
2: Okay, okay. Sige po. Sir, salamat po. Maraming maraming salamat.
1: Thank you, Ma'am Shane.
2: Okay, sige po. God bless.
1: Kaka-tropa! Ma'am Shane, yung kausap natin, nawagan. Paraw sa kanyang pamangkin nyo na pasyente. 1 year old yun. Ngayon, mayroong palang nag-claim na halagang 10,000 pesos doon po sa CSWD. Ibinigay dito po sa pangalang Reynan Morgea. 10,000 pesos ito. Ito yung hinahanap ngayon kung nasaan, kung sino ito. Baka po pwede ka raw, sir, makausap ng pamilya at may paliwanag mo yung side mo. Totoo ba na ikaw ang kubuha ng 10,000 pesos na ito para sa pasyente, at kung kinuha mo ito, nasaan yung pera? Dahil June 18 pa raw, ito, ibinigay ng city government tulong para doon sa pasyente. Kung nagamit mo, paliwanag mo lang. Kung ibabalik mo, mas maganda.
0: Servisyong katropa!
1: Kasi galit yung kaanak ngayon. Yung pasyente, milyon ang kailangan. Oh, milyon ang kailangan para lang ho maipagabot.
0: Servisyong katropa!
1: 9:50 na ang gumaga.
0: Servisyong katropa!
1: Sunod-sunod natin yung mga panawagan.
0: Servisyong katropa!
1: Ano naman yung pasyente? Sinisend sa atin ni Ma'am Shane yung post niya.
0: Servisyong katropa!
1: Para ho ma-share din namin o may post din namin sa page ng XFM Palawan.
0: Servisyong katropa!
1: Ano sa page ng XFM Palawan, hindi lang basta balita. Ang mababasa ninyo, may mga public service din po dyan. May mga panawagan din po yan.
0: Servisyong katropa!
1: Kompleto yan, nandiyan po sa XFM Palawan page.
0: Servisyong katropa!
1: Ito, mga nasa live, oh, Rock Moa, good morning! Good morning po.
0: Servisyong katropa!
1: Sabi ni Lambiday, ano pa kayang hinihintay nila? Baka gusto pa nila may malunod sa ilog na yan. Lalo na kapag baha, grabe man, oy!
0: Servisyong katropa!
1: Naman sana, wag sanang may malunod at mamatay. Na residente ng Purok 5 o Purok 11 dyan sa Inagawan Sab, natatawid, tumatawid araw-araw. Diyan po sa ilog na yan.
0: Servisyong katropa!
1: Wawa naman. Hi, ewan ba Sir J sa mga tao na yan?
0: Servisyong katropa!
1: Sabi no, para napakasimple lang eh. Hindi mo naman aangkinin eh. Nagtayo ka lang ng hanging bridge, pero yung lupa na inaangkin ng Bucor, sa inyo pa rin naman yan.
0: Servisyong katropa!
1: Ano lang ba? Consideration lang doon sa mga nakatira. Yung mga residente na yun na nasa loob-looban pa.
0: Servisyong katropa!
1: Diba Tristan Watkulay? Sabi niya, good morning ka, Gerald. Good morning.
0: Servisyong katropa!
1: Dayen Mungaya, good morning. Gandang morning po, kagawa Gerald. Good morning, Dayen Mungaya. Okay, sinusunod-sunod natin yung mga panawagan, ha?
0: Servisyong katropa!
1: Hello po, magandang umaga.
3: Magandang umaga po.
1: Yes, sir. Opo. Ano po pangalan, sir?
3: Si Pastor Roger Magpayo.
1: Ay, si Pastor Roger Magpayo na ito? Yung isang panawagan pa sana? Ay, okay. Sige po. Pastor? Okay. 9:53. May i-concern tayo yung tungkol doon sa ano mo, tricycle mo nung nakaraan. Nakapag-usap ba kayo uli ni Alan, yung gumawa ng sidecar?
3: Hindi na, yung anak ko nag-asikaso niyan. Hindi yan yung anak ko, nag-ausap na ba kayo?
1: Nandito kanina, oo, yung anak mo, pero kayo ni Alan, di na kayo nag-usap. Hindi mo na gustong kausapin si Alan?
3: Ayaw ko na kasi mahirap na. Anak ko na lang nag-asikaso.
1: Sa mga nakikinig pa lang ngayon, si Pastor Alan Magpayo pala. Nasaan po kayo ngayon, Pastor? San Vicente?
3: Oo, dito po ako, San Vicente.
1: Sa San Vicente po ito, nagpagawa ng sidecar kay Alan. Si Alan naman ay taga rito sa Puerto. Sa Libis, no? Tama?
3: Opo.
1: Sa Libis, okay, paggawa ng sidecar ng tricycle, pero hindi sila nagkasundo no bandang huli. Talagang gusto niyo na pong ano yun, bawiin niyo no, Pastor?
3: Opo.
1: Yung pera, sidecar?
3: Sidecar? Ay, hindi, pera.
1: Yung pera. Magkano nang ibabawiin mo, Pastor?
3: 25,000,
1: okay. Tapos yung sidecar, wala na, hindi na?
3: Ay, hindi ko na itutuloy yan.
1: Hindi ka na interesado doon sa sidecar?
3: Ay, hindi na.
1: Okay, sige. Galing na kayo ng barangay, yung anak mo?
3: Oo, kahapon, nag-harap sila. Ganito, pwede ko pong ikwento?
1: Okay, nag-harap sila sa barangay. Usap-usap na sila doon. Sige, okay. Kung anong maganda ito na susundan natin. Nag-harap-harap na yung anak mo, nag-represent sa'yo, pati si Alan. Ano ang napagkasunduan nila?
3: Ang kwan doon, ang sabi niya, sabi ni Kapiran sa kanya na ibabalik yung pinapabalik yung pera, yun ang kwan. Ngayon, ang sabi niya, ang sagot niya raw, Maghihintay kami. Kung kailan.
1: Sino maghihintay?
3: Kami, kung kailan niya ibabalik ang pera.
1: Okay, okay. Kayo, tapos, maghihintay.
3: Ang sabi niya, kasi ang sidecar daw namin na pinapagawa, nandun na halos 70% na natatapos. Kaya sabi ko, kahit tapos na yan, hindi ko kukunin. Kasi tapos na yung usapan namin nung 24, nandoon ako, ako mismo nakaharap niya, nakausap niya, nang sabi ko sa kanya, hindi ko na itutuloy ang sidecar na yan, ibabalik mo ang pera ko.
1: Yun ang,
3: para tapos ang usapan.
1: Yun ang gusto mong mangyari.
3: Nung 24 ha?
1: 24.
3: Nung naitalakay na natin sa radyo, diba sabi niya nandun na raw yung sidecar ko?
1: Nandun daw. Di pinuntahan ang anak mo yun.
3: Ay hindi ko natanggapin yun. Hindi amin yun eh.
1: Ibang design.
3: Kasi sinabihan ko na siya.
1: Ibang design.
3: Sinabihan ko na siya na hindi na ako kukuha. Hindi na ako magpapagawa. Kaya sabi ko kung gumawa man siya para sa akin, wala na ako doon.
1: Wala na. Okay.
3: Wala na ako doon kasi sinabihan ko na siya eh.
1: Stop kaya na. Balik na yung pera. Ganun na.
3: Pagdating doon sa barangay, talagang parang kung ang anak ko sabi niya pa, talagang parang parang nagmamayabang pa. Kaya hinanap ako ni Kapitan, sabi ni Kapitan, sabi ng anak ko niya, hindi na yun magkansi Bapa kasi baka ano pa mangyari. Kasi high blood niya si Bapa, high blood niya. Sabihan siya ni Kapitan, sabi niya, kaya pala na high blood si Pastor. Sabi niya, alam kasi high blood ka.
1: Ganun? Sinabihan siya ni Kapitan? Okay, sige.
3: Sinabihan siya ni Kapitan niya yun.
1: Tapos?
3: Hindi sila nagkasundo.
1: Ano ang kinilabasan ng pag-uusap sa barangay?
3: Wala. Ang maghaharap pa raw sila ulit sa lupon. Kaya sabi ni Rodel...
1: minadali na ito. Speedy trial na ito.
3: Sabi ng manugang ko, sabi niya, itutuloy namin paradyo ikaw. Sabi niya, di, magparadyo ka para naghamon pa.
1: Kasi, kasi ang ganito, iba yung gusto mo mangyari, iba na rin yung gusto mangyari ni Alan. Ikaw ang gusto mo mangyari, bawiin na yung pera. Si Alan naman, gusto niya, ituloy yung napag-usapan ninyo, nandoon na yung sidecar.
3: Wala na siyang karapatan na magsabi pa na ituloy kasi nung
1: 24 na
3: kami, na sinasabi ko na siya na ibawiin ko yung pera, hindi na kami kukuha ng sidecar. Kaya sabi ko, kung gumawa man siya para sa akin, problema niya na yun. Diba? Problema niya na yun.
1: Payag siya na ano? Sige, payag siya na ibalik pero maghihintay ka. Walang pasabi kung kailan, anong buwan, anong linggo, araw.
3: Yun nga sabi ni Kapitan, sabi niya hindi, sinabihan siya ni Kapitan, hindi pwede yun.
1: Kasi pagka nagkaroon ng kasunduan sa barangay, merong amount, merong date, paano yung mode of payment, may ganun eh.
3: Opo.
1: Hindi pwede.
3: Kasi wala eh, basta hintay daw. Kung kailan daw mabintay yung sidecar namin, bago niya babalik ang pira sa likod, wala akong sidecar. Sabi ko nga sa anak ko, sabihin mo na pagharap kayo sa lupon na wala tayong sidecar sa kanya. Kasi nung 24 nandoon ako, nag-usap kami na hindi na ako tutuloy, ibalik na lang pera. Bakit siya gumawa? Problema niya na yun, di ba?
1: Pabilisin na rin sa ano, pabilisin na rin sa lupon. Para ma-file na kasi kung nakikita na hindi naman magkakasundo, huwag na patagalin sa barangay.
3: Yun na sa lupon pagkatapos. Ngayon, may nakausap ako dito ang kaibigan ko. Kahapon ko lang talaga nakausap. Gawain niya pala yan, sir. Yung si Naldo na empleyado ng municipio dito, sabi niya, siya mismo nagunasakal. Sabi niya, Pastor, yan din ang nagluko sa anak ko sa Brooks. Taga Brooks yan, sabi niya, si Alan. Ang anak ko sabi niya, nagpagawa sa kanya ng sidecar na special 60,000. Nakabayad na ng anak ko ng 50,000. Hindi niya rin ginawa.
1: Sayang din yan.
3: Niya, gawain pala talaga naman luloko tao na yan.
1: Okay, pero okay sa kanya ha, sabi niya, payag siya, sige, dalawang, para sa part niya, dalawa, pwedeng ituloy mo yung sidecar na, ayun na nga, sabi mo, sarado na usapan, ayaw mo na, yan ang option niya ng isa, yung isa naman, ay sige, babayaran ko, kaya lang, walang date kung kailan, yan sa kanya. Payag siya, na ibalik, pero babinta niya mo na yung sidecar, paano kung hindi niya mabinta na sa loob na isang taon?
3: Wala. Luko yan ang plano talaga. Delikado yan, baka magtakas eh. Kasi dyan pala sa Brooks yan, naglayas yan doon dahil sa ganyang gawa niya.
1: Pero kung mabenta niya sa loob ng isang linggo, may bumili ka agad ng sidecar, okay naman, babayaran niya naman kaagad daw.
3: Hindi ko naintayin yun, sir. Hindi ako papayag na ang sidecar ibinta niya. Gumawa siya ng paraan.
1: Gawa siya ng paraan.
3: Oo, kasi yung pagpagawa ko ng sidecar sa kanya, nung magkasundo kami, na tinanong ko siya kung na kailan niya matatapos, sabi niya sa akin, second week. Okay, kung second week, sabi ko, sige, magpapagawa ako, magkano hanggang payment? O, pag sabi niya ng ganun, ay 30% lang hingi niya eh. Tapos sabi niya, manangon, kung kaya mo, sabi niya, magbigay ka ng 50%. Eh, binigyan ko sobra pa sa 50%. Kasi ang gusto ko mong mangyari, na madali matapos. Okay. O, agad-agad binigay ko sa kanya, kaso walang kulang yun, 25,000.
1: Oo, 50% binigay mo, umaasa ka na, tapos na yung project na yun at ang kabuuang bayad pagka turnover na.
3: Oo, yun ang usapan namin. Ipo-pulitid ko siya. Ipo-pulitid ko siya.
1: Kung tapos na.
3: Pag tapos na ang unit, na i-aalay na sa motor ko.
1: Ayun, oo. At hindi naman nangyari
3: yun. July 24, lumampas na kami kasi second week nandiyan dapat.
1: Oo.
3: July 24 ko na siya pinuntahan, dala-dala ko ng pera. Sabi nga ng ano ko, ng anugang ko, sabi niya, sana, ikakabit na natin, kibayaran namin yan.
1: Oo.
3: Eh, wala siyang maipakita.
1: Walang naipakita.
3: Kaya nagkuhanan kami, sabi ko, wag na. Wag ka nang gumawa. Ayaw na namin. Ayaw ko na. Ibalik mo yung pera ko. Bakit siya gumawa? Ay, kung gumawa siya ngayon ng sidecar para sa akin, problema niya na yun.
1: Paano yung gastos? Paano pala yung gastos doon sa ginawa niyang tricycle?
3: Problema niya na yun.
1: Siya na yun ang may problema. Pero buo na yun, buo na raw yata yun. Ay, ano, malapit na matapos ba yun?
3: Kahit buo, sir, hindi. Ayaw ko na talaga.
1: Ayaw mo na?
3: Ayaw ko na.
1: Naku,
3: ayaw ko na.
1: Sayang.
3: Kasi
1: din.
3: Kasi una, naisip ko dyan, sir, ganito. Kawawa naman yung may-ari niyan kung kukunin ko.
1: Ay, magkakaroon din ng problema doon sila?
3: Oo, kasi alam ko yan, hindi yan akin. Mayroong may-ari niyan. Katulad din yung sa akin noon na pagpunta na ng anak ko, naunang ang manugang ko, malapit na second week ng June, pinakita niya, pinikiran, sabi ng anak ko, siya pa, malapit na matapos, Andres, ito na. Tapos, nung punta na namin, nangyari na, sabi niya, binigay niya sa iba. Di ba? Ay, baka ganun din niya mangyari, kaya kawawa yung may-ari niyan.
1: Hindi mo maiwasan mag-isip ng ganun kasi ganun nga ang ginawa sa'yo.
3: Oo. Kaya ayoko nang ganyan. Kaya basta tapos na, sarado ng decision namin na kahit anak ko nagsabi na sabi niya pa, ibabalik na, may pabalik na. Oo, kasi yun naman yung sinabi ko nung July 24 nang usap kami. Nakaharap niya ako, sinabihan ko siya na wag na, tama na, ibalik mo na yung pera ko. O kung gumawa man siya ng sidecar, kung totoo man na ginawa niya na para sa akin, problema niya na yun.
1: Kanya na
3: yun. Hindi ko na problema yun kasi sinabihan ko na siya na huwag nang ituloy. Pira na lang ibabalik yan. Gagawa siya ng dahilan kung ano-ano sasabihin niya. Panluloko yan eh.
1: Sige. Pastor, thank you. Subukan ko rin siya tawagan. Anong mensahe mo sa kanya, Pastor? Baka nakikinig siya ngayon. Kay Alan, sige.
3: Simple lang. Mensahe ko sa kanya. Ibalik niya lang yung pera ko na 25,000 and then tigilan niya na yung panluloko niya at huwag siyang magsinungaling kasi doon mismo sa harap ni Kapitan sabi na anak ko napakasinungaling yung tao.
1: Okay, sige.
3: Kaya, yun lang.
1: Sige. Thank you po. Salamat po, Pastor. Thank you.
3: Sige, sir. God bless.
1: Pastor Roger, magpayo po dyan po sa munisipyo ng San Vicente na nagpagawa ng sidecar dito po sa Levis Road sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa.
0: Servicio Katropa.
1: Kay Aalan at ng kabarangayan na ito kahapon.
0: Servicio Katropa.
1: Namagitan na ho dito si Kapitan Kukoy Gabuko ng Barangay San Pedro sa problema na ito.
0: Servicio Katropa.
1: Maabot na sa barangay. Pinatawag si Aalan na siyang nirereklamo nung pong anak ni Pastor na nandito ho sa puerto.
0: Servicio Katropa!
1: Pinag-usapan yung pong gustong mangyari. Ang gustong mangyari po ni Pastor, ibalik yung 25,000 pesos sa kanya ni Alan. Si Alan naman, okay, babalik ko, pero benta ko muna itong sidecar na ginawa ko kasi wala pa ako pera. Pag naibenta ito, magkapera ako, bago ko ibibigay sa inyo 25,000 ninyo. Buo! Eh, ang problema, hindi pa nabibili yun. Wala pa namang siguradong buyer doon sa sidecar na yun. Kaya hindi pa natin masabi kung kailan mabibili at mababayaran si Pastor.
0: Servicio Katropa!
1: Kaya ang barangay, wala namang kasunduan na ganun. Na saka na pag nagkapera ko, walang ganung kasunduan. Mahirap, malabo yun, labo-labo yun.
0: Servicio Katropa!
1: Kaya wala rin naayos na pag-uusap sa unang pagharap nila sa level po ng barangay. Mag-schedule sila, aroy, ilulupo na ito.
0: Servicio Katropa!
1: Oo, ilulupo na. Mayroon pa, isa para kay Alan, ginawa niya yung sidecar kung gusto at magbagong isip ni Pastor, nandyan yung sidecar, pwede na ikabit. Ang sabi di ba? Dalawa eh, mayroong send card at mayroong payag din babalik yung 25,000, wala lang date.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Alan, sige, magko-commercial muna kami ha, kasi si Alan mamaya konti susubukan natin tawagan para makapagpaliwanag din.
0: Sir Bisyong Katropa!
1: Babalik kami makalipas lang po ilang paalala.
0: Sir Bisyong Katropa!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
8: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pest Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sistepaine. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistepaine, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sistepain lang ang mabisa.
19: Sistepain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistepain.
20: Symptoms persist, call the doctor.
19: Sa mga butika,
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Sample Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
24: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
25: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Farenas Pharmacy.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: tayo mga katropa sa serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Boys, baka pwede natin matawagan si ano si Alan na gumagawa ng sidecar.
1: Serbisyong katropa.
0: Okay, basahin natin yung mga comment niyo sa live natin.
1: Serbisyong katropa.
0: This is wow, Palmares, parang may parang mag-isang buwan na ata, Sir J, ang side ni Tatay Magpayo. Di pa pala okay. Yung nakaraan kasi, naputol yan. At yung nabigyan natin ng atensyon at naayos ay yung pong kay Jox TV at kay Joshua. Diba yung sidecar na yon? Dalawang issue kasi ng sidecar ang tinatalakay natin. Yung nakaraan, dito sa mismo sa estasyon, nagkabayaran sila.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito sa estasyon, nagkaayos sila. Si Jox TV at si Kulo TV.
1: Serbisyong katropa.
0: Pagawa ng sidecar, tapos mayroong pinaayos. Naayos yun. Ito naman yung kay Pastor. Nung nakaraan, bago lang natin in-update. Kasi ang sabi nga ay Papa Barangay.
1: Serbisyong
0: katropa. Kahapon yun, nagharap sila, usap sila.
1: Serbisyong katropa.
0: Kaya in-update natin ngayon yung problema.
1: Serbisyong katropa.
0: Okay, good morning. Evelyn Paduga Dator. Good morning po, kagawad. Please po, isda po, pang aquarium pambili. Talaga naman o.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung post ko ba yun? Evelyn, yung post ko, sa malayong lugar yun. Bibiro lang kami nun. Usap ko yung mga SK ng bangkaw-bangkaw nun. meron kami pinasyalang lugar, pero hindi sa atin yung aquarium.
1: Serbisyong katropa.
0: Oras 10:14 ng umaga.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito na pala yung ano. Aha. Ito. Yan, nandito may shot. Yan. Nasa screenshot sa loob. Yun yung Alan, yan diyan. Yan sa loob yung number ni Alan. Sa gitna banda.
1: Serbisyong katropa.
0: Para matawagan natin. Yung panawagan naman ni Shane. Ito na, nakita na natin.
1: Serbisyong katropa.
0: Oo, ito yung panawagan kay ano.
1: Serbisyong katropa.
0: Merong post si Shane, yung kausap natin kanina, yung nananawagan, di ba? Sabi niya dito, sa post na ito, kanina, usap kami kanina. Interview natin siya, pero ito na yung post. Sabi ko, send mo sa amin para may post din namin sa page ng XFM.
1: Serbisyong katropa.
0: Bago itong post niya. Isang oras pa lang ito. Meron ng 12 share sa account niya.
1: Serbisyong katropa.
0: Sabi niya dito, panawagan kay Ginoong Reynan Morgueya.
1: Serbisyong katropa.
0: Yun po yung pangalan na pinapanawagan. Reynan Morgueya. Nais ko pong humigi ng malinaw na paliwanag tungkol sa tulong na inilaan sana para sa aking pamangkin na may butas sa puso.
1: Serbisyong katropa!
0: One year old pa naman ito. Ayon sa aming nalaman, ang tulong na yung binabasa ko, Moise, ito yung huling sinin ko.
1: Serbisyong katropa!
0: Sabi dito, ha? Ayon sa aming nalaman, ang tulong ay na-claim sa City Hall gamit ang pangalan ng aking pamangkin. Ngunit hindi ito nakarating sa amin.
1: Serbisyong katropa!
0: Sabihin, mayroong tao na pumunta doon, na ginamit yung pangalan ng kanyang pamangkin ni Shane, na pasyente na may butas sa puso, di ba? Tapos, ang nangyari ay nagamit ang pangalan ng claim ay Reynan Morgueya. Kung kayo po ang nag-claim nito, hinihiling namin na maipaliwanag nyo kung ano ang inyong relasyon sa aming pamangkin. Ano ang dahilan ng pag-claim at saan napunta ang tulong na inilaan para sa kanyang gamutan.
1: Serbisyong katropa!
0: Sabi ka lang mo isa pagka naka-standby na si Alan yung gumagawa ng sidecar.
1: Serbisyong katropa!
0: Hindi namin ito ginagawa para manira ng tao. Ang hinihingi lang namin ay katotohanan, malinaw na paliwanag at hustisya para sa batang nangangailangan ng tulong.
1: Serbisyong katropa!
0: Sana ay maibigay nyo ang nararapat na sagot. huwag nyo nang gamitin ang pamangkin kong may sakit para sa sarili nyong kapakanan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, pinapakita namin sa inyo yung pong post ni Shane.
1: Serbisyong Katropa!
0: Maawa kayo sa bata, isang taong gulang na may butas ang puso. Ginagamit nyo para man lamang malamanan ang mga sikmura nyo. Papaano nyo sisikmura ang ganyan? Tapos tatlong question mark.
1: Serbisyong Katropa!
0: Umaasa kami na makakarating ang panawagang ito sa taong nabanggit at sa kinauukulan ng City Hall.
1: Serbisyong Katropa!
0: Para maimbestigahan ng maayos ang nangyari. At kung sino po ang nakakakilala sa kanya, Reynan Morgia.
1: Serbisyong Katropa!
0: Mari nyo po sanang ipagbigay alam sa amin dahil baka kumalat pa ang mga medical certificate ng pamangkin ko

0: hindi ka naman kaano-ano. Diba? Wala bang hokus-pokus dyan? Wala bang gawa-gawa lang para lang makakuha ng 10,000? Malaking halaga yun. Nakakagulat yung City Hall. Hindi naman basta magbibigay ng ganong halaga, di ba?
1: Serbisyong katropa!
0: Maliit lang magbigay yung City Hall ng pinansyal. Alam ng lahat yan, ha? Pagka may umakit dyan sa City Hall at humingi ng tulong, hindi ganyan kalaki.
1: Serbisyong katropa!
0: Hindi ba ito gawa-gawa lang? Tanong lang, ha?
1: Serbisyong katropa!
0: Tapos ang kukuha ay... Oh, sige, wag muna natin isipin yun. Hanapin muna natin itong pangalan na ito, ha? Kung taga-Puerto ito, madali lang itong makita, mahanap kung taga-Puerto ito, ha?
1: Serbisyong katropa!
0: Sa panawagan lang, sa post lang. Kung sino yung nakakakilala dito, dapat lulutang na kagad dito, isa dalawa at tatlong araw lang.
1: Serbisyong katropa!
0: Kung mayroon totoong pangalan, na ang pangalan ay Reynan Murguia.
1: Serbisyong katropa!
0: Diba? Siyempre, bago ka mag-claim, kailangan din ang mga valid ID.
1: Serbisyong katropa!
0: Si Alan muna, kasapin ko lang. Alan, maganda tanghali sa'yo, Alan.
2: Hmm. Sir, magandang umaga.
0: Magandang umaga, Alan. Nagharap na raw kayo sa barangay nung anak nung pastor tungkol doon sa sidecar na ginawa sa barangay San Pedro, Alan?
2: Opo. Nakarang last, anong araw ba ito? Martes.
0: Martes. Ayun. Kamusta naman yung pag-uharap ninyo kay Kapitan? Ano yung napagkasunduan? Kasi sabi ni pastor yata, mukhang wala raw?
2: Wala. Kay... Yan na kami, parang ini-reskid kaya sa pangalawang pag-uusap.
0: Pangalawang hearing na ninyo sa susunod. Inakit na ba sa Lupon o sa barangay pa rin?
2: Hindi ko pa alam kasi sabi, tatawagan lang daw eh.
0: Okay, sige. Pero ikaw naman, totoo yun na kung ibabalik yung pera, willing ka naman pero babenta mo yung sidecar?
2: Oo naman, kasi gano'n naman lang talagang ano, kasi nandito naman yung unit nila. Ngayon, kung willing naman ako ibalik yung partial nila. Ay, ang kaso kasi, ang gusto ng ano, yung kaharap ko sa barangay, ora mismo, nung pag-aarap namin, kailangan niya ng ano.
0: Wala ka namang pera? Wala kang pera pambigay?
2: Wala man tayo maibigay niya, kasi yung cash nila, nandito sa unit nila.
0: Napagawa mo uli. Kanya ba talaga yan? Kasi nakikita ko sa'yo, dalawa eh. Po pwedeng ituloy nila yung sidecar, ginawa mo, po pwedeng ibalik mo yung pera, dalawang option yung sayo.
2: Ganoon naman talaga. Kasi kung willing sila na ituloy nila yung unit nila, nandito naman yung unit nila. Wala namang problema, tuloy nila. Bayaran nila yung balance nila, makukuha nila yung sidecar nila.
0: Baka hindi yan sa kanya, baka sa ibang tao, sabi ni pastor, baka sa iba yan, tapos tinuturo lang na sa amin.
2: Kaya nga pinapadala ko na yung motor nila, pati ano, kung gusto nila, bantayan nila yung unit nila rito. Yun naman, di ba sabi ko sa kanila, pinapadala ko, hindi man nila dalhin yung motor nila, anong gagawin natin dito? Napag-usapan namin sa barangay.
0: Oo.
2: Ha?
0: Adi sayang yan. Napag-usapan nyo sa barangay?
2: Hindi raw nila itutuloy. Kaya kunin na lang nila yung partial nila. Sabi ko, wala akong problema sa akin doon. Willing naman ako ibalik yung partial nila. Pero kailangan may dispose itong sidecar nila.
0: Kasi kung hindi mo ma-dispose yung sidecar na yan, gumastos ka rin dyan.
2: Gumastos na rin talaga ako.
0: Hindi, pera nila yan, 25,000. Yun ang, sa bagay, gumastos ka rin ng ano, nagpagod ka rin na gumawa ng sidecar. Pero pera nila yan.
2: Pero ang ano kasi, ang status ng sidecar dito, nasa 75% ano na to, accomplishment na to.
0: Baka iba yung
2: sobra na
0: Lan, baka iba yung design. Baka pagtingin nila, iba man yung design, di man yan yung gusto namin. Baka iba.
2: Hindi. Ganito kasi yung usapan sa presyo ng pinag-usapan namin na halaga ng sidecar. Ganito talaga yung design.
0: Sa presyo.
2: Pero kung mag-ano sila ng ibang design,
0: additional 'yun. Additional 'yun pag ganun. 'Di ba?
2: Ganun talaga, sir.
0: Kasi magpapabago ka ng design, gagawa ka na naman ng ano. Nang panibagong, tatrabawin mo na naman, panibagong gastos na naman yun, mag-a-add na naman, pagka ganun.
2: Ganun talaga, sir. Kasi kung maraming suggestion yung nagpapagawa, ganun talaga mangyayari.
0: Mayroon ka na bang buyer?
2: Kasi naantay ko pa yung huling namin sa sabi ni Cap, tawag na lang uli.
0: Mm-hmm.
2: Yung mapag-usap, final decision doon, hindi... porso ko na ito na hanapan ng
0: ng buyer.
2: Buyer, kukuha. Talagang i-ano ko na ito. Pero baka may balik yung pera nila.
0: Baka may magtanong-tanong na rin sa'yo, pa-standby mo lang. Sabi mo, standby lang muna. Baka baka bandang huli, maibenta ito. Pa-standby mo lang, mayroon na ba nagtatanong? May buyer na?
2: Meron, Oh, man.

0: naman, meron naman si Regatanong, kaya lang di ko pa talaga may ano sa kanila, may bigay kasi gawa ng yan nga, may usapan pa na ganyan.
1: May pag-usap pa sa barangay?
0: Oo, hindi ko pa pwedeng ibigay ito.
1: Ay, di maganda, ano, tuldo ka na kagad sa barangay. Ano ba, o, payag ba kayo na ibenta na lang natin ito o ibalik pa talaga natin yung pera? Dapat matuldo ka na para at least makago ka na kagad. Kung kailangan ibenta, ibenta na kagad para meron ng pera at mabayaran na.
0: Kaya nga sir, ganun din na talaga ang gusto ko nung pagharap namin sa barangay kasi willing naman talaga ako yung pera nila may ibalik sa kanila, di ba? Kaya lang, nandito talaga yung unit nila, kailangan ko pa rin i-dispose to. Sige. Ganun naman sir, napag-usapan namin ito sa barangay. Ganun naman yung ano ko.
1: Lan, ako makiusap sa'yo na kung pa pwede, madaliin natin yan para matapos na yung problema. Ayoko rin na lagi-lagiin itong issue na ito eh, yung sa sidecar eh.
0: Kaya nga sir, sa akin nga, kung totoo siya, ayaw ko rin talaga ng ganyan. Kaya lang, siyempre, may iba pa rin pananaw ng bawat isa sa atin.
1: Kaya nga, pero sikapin mo rin na maayos yung problema para ano na matanggal na ba sa isipan mo yung mabawas mo na yan sa isipan si Pastor Magpayo?
0: Sir, ginagawa ko naman. Kaya lang, naantay ko lang talaga yung final na usapan talaga na ano para wala namang ano. Wala namang ano, diba sir?
1: Sige. Kailan daw patawag ulit ni Kapitan? Next week?
0: Hindi ko lang sir kasi sabi sa yung huling ano namin doon nakaraan eh, sabi tawagan lang daw pag may schedule ng pag-aarap uli.
1: Oo. Meron ka bang ano? Meron ka bang na traso rin taga Brooks Point ka raw na hindi mo raw binayaran daw nagpagawa sa'yo 60,000 tapos binayaran ka na ng 50,000 tapos hindi rin natuloy?
0: Ay, taga Brooks. Hindi ko na sir maano yan sir eh. Kasi matagal na nga. Hindi ko na maano eh. Taga hindi Brooks na, eh. Wala naman yata.
1: Hindi mo na matandaan?
0: Maraming kaso na ganyan nagre-reklamo. Yung mga parang ganyan, nakapag-partial, tapos nagawa na ng unit, tapos ayaw na ituloy. Yung gumaga ng kalimitan, nangyayari.
1: Ano bang maganda pag nagpagawa ng sidecar? Bayaran na lang muna nila ng buo para hintay na lang sila o partial-partial? Parang magulo yata yung partial eh.
0: Ang ano kasi yan, siyempre, para naman sa kaanoan nila, siyempre, ang inaano talaga dyan, partial, para sa, alimbawa, may mga naka-line up, para pagdating ng ano nila, nakarili na sa kanila na gagawin. Tapos, pag nagawa na yan, sir, ang kalimitan talaga dyan, sir, pag nagawa na, nangyari na yung sidecar, hindi naman kasta yung partial nila para matapos yung isang pinapagawa nilang sidecar, hindi naman kakasta yun.
1: Kasi ano yung pakiramdam ng mga customer, pagka hindi na nagkaroon ng additional, yung partial na yon, yung unit na ginagawa, napupunta sa iba?
0: Hindi naman sir, kasi normal naman talaga sir, pag nagpapagawa ka, pag nandiyan yung unit mo, obligasyon mo talaga dagdagan kung anong kailangan ng ng unit mo para matapos yung unit na pinapagawa mo. Hindi naman obligasyon ng gumagawa yan para punuan kung anong pangangailangan ng unit na pinapagawa nila. Ganun yan sir.
1: Okay, sige. Anong mensahe mo kay Pastor? Basta next week pa, no? Ang patawag uli, ang second hearing ninyo?
0: Hindi ko lang ano, sir. Kasi nag-aantay lang rin ako. Nandito lang naman ako sa area.
1: Basta ikaw, yun ang ano mo, ha? Yan ang ano mo sa kanila. Pagka gusto na ituloy ang sidecar, kunin dito, nandyan ang sidecar.
0: Nandito, sir. Automatic yun, sir. Nandito talaga yan, sir.
1: Okay. Pagka gusto naman na ibalik yung pera, payag ka rin, ibenta lang yung sidecar. Wala lang date kung kailan.
0: Wala. Hindi natin maano yung ano. Kung may customer ka agad nakukuha, mas mabilis. May ibalik yung pera nila. Ganun naman talaga, sir, ang siste.
1: Okay, sige. Wala kang ano ngayon? Wala kang perang mahugot? Ano ba, ngayong araw, bukas, bayaran? Wala? Hindi kaya? 25,000 cash?
0: Ay, hindi kaya sir. Alam mo naman, dito lang tayo umasa sa trabaho ganito. Wala tayong ano dyan. Wala tayong pang-abuno sa mga ano nila ganyan. Lalo na pag nagawa na yung unit nila.
1: Okay, sige. Kasi kung pigain ka man ang pigain, wala rin talaga mapiga sa'yo. Wala rin mangyayari. Di ba?
0: Hindi wala rin talaga sir. Ganun talaga sir. Kasi nandito naman yung unit nila.
1: Kahit
0: pag-usapan na lang na maayos.
1: Kahit na nung pakiusap sa'yo ni Kapitan, kahit na pigain ka ni Kapitan, kung wala kang pera na maibigay, wala talaga.
0: Ay, ganun talaga, sir. Kasi yung partial nila, gawa naman yung pinapagawa nila rito. Pag-usapan na lang na maayos.
1: Okay, sige. Usap na lang kayo. Ano mensahe mo sa kanya, kay Pastor Magpayo? Ayaw niya nang humarap sa'yo. Yung anak niya na lang daw ang harap sa'yo.
0: Kaya nga, sir. Mensahe ko lang kay Pastor. Kung dalawa lang naman pwede mangyari, tutuloy niyo yung sidecar niyo or mag-antay tayo ng kukuha ng sidecar niyo para may balik yung pera nila. Pera mo, Pastor.
1: Okay, sige. Thank you, Alan. Salamat.
0: Sige po, sige po. Opo, opo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Si Alan, paliwanag tungkol doon sa problema nila sa sidecar. Naghihintay na lang din siya ng patawag uli ng barangay.
2: Serbisyong Katropa.
1: Nireklamo na siya eh. Doon sa barangay hall ng barangay San Pedro, si Kapitan Kukoy na Namagitan. Ang kanya, yun nga sinasabi niya, yung sidecar pagka ituloy, nandyan. Tinanong ko na kung yan talaga yung sidecar, yan daw talaga eh.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yung option B naman, ibenta yung sidecar bago pa makuha, bago pa mabayaran, pangalawa yun na po pwede mangyari. Meron na rin daw yung nagtatanong-tanong, hindi niya lang ma-deal kasi nga mayroon pa pag-usap sa barangay.
2: Serbisyong Katropa!
1: Sige, sana yung pangalawang usap may desisyon na ha, para kung ano ba, ibenta ba talaga o tanggapin. Matuldo ka na kaagad. Tapusin na kaagad yun para makamove na kaagad yung ano yung si Alan at mabayaran na.
2: Serbisyong Katropa!
1: Lan, ayusin mo naman. Lan, huwag mo na patagalin yung problema na yan, Lan.
2: Serbisyong Katropa!
1: Kasi pangit din araw-arawin natin yung ano mo, yung trabaho mo.
2: Serbisyong Katropa!
1: Hindi ko na alam yan kung mapapasama o mapapabuti. Baka napopromote ka na yan, Lan. Oo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Pwede rin mapasama kasi syempre nakikita na bang hirap pa lang makipag-deal diyan kay Alan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Hirap pa lang magpagawa ng sidecar. Kaka problema oh, yung kay pastor di pa naayos hanggang ngayon. Yan, dalawang po pwedeng epekto niyan sa trabaho mo, Lan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Panawagan? Oh, sige, papasukin natin dito kung mayroong mananawagan.
2: Serbisyong Katropa.
1: 10:31 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Commercial muna tayo. 10:31 ko commercial muna kami at tapos babalik agad. Saglit lang.
2: Serbisyong Katropa.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
0: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi,
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
20: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon, sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: serbisyo katropa.
1: Yung mga product ho, ha, ng Santon, yung kanina binanggit natin, yung Santon Plus Herbal Soap, yung pong Santon Vitamin C, yung pong Santon Plus Gold, ang dami yun itong mga Santon product. Ho. Yung pong mahilig magkape, yung pong Santon Plus Coffee Mix, yung pong Santon Plus Herbal Oil, yung pong Santon Plus Herbal Tea. Ang dami mga produkto ng Santon. Ho. Yung Turbo, ganun din. Talaga naman sa mga kalalakihan na gusto ho. Performance level ang inyo pong paglalabing-labing ni Mrs. Lalo ni mga galing sa mga malalayong lugar, mga asawa, tapos pabalik dito o bumalik dito, tapos mga isang buwan lang kayo magkasama, ruwig, matinding bakbakan yan.
0: Serbisyo katropa.
1: Regaluhan mo ng Turbo, ay sos.
0: Serbisyo katropa.
1: Mga nasa destino yung mga asawa, iwalay ba? Magkaiwalay lang ng lugar. Tapos pag nagkita kayo, mga isang buwan, dalawang linggo, ay sus, maniwala ka.
0: Serbisyo katropa!
1: Bakang matindi yan. Oh, Turbo mo? Nang baka, ano pa ba? Yan na!
0: Serbisyo katropa!
1: Yan yung mga binanggit ko na yan. Nandun po yan sa Yes to Health Clinic. Oh. Marami yan. Marami mga produkto pwede nyo mabili dyan. Sa mga pharmacy, ganun din, meron din kung kayong bumili. Magtanong lang ho kayo, may mga produkto ng Santon, okay?
0: Serbisyo katropa!
1: Magkabilis ng oras, o 10:45 agad. Bilis ng oras, Brad. 10:45. Nako, Pastor, sabi dito ni Alan, makinig ka, ha?
0: Serbisyo katropa!
1: Pamasahin ko lang dito yung mga comment po ni Pastor. Sabi ni Pastor Magpayo, matagal nang sinasabi ko sa kanya na hindi na itutuloy.
0: Serbisyo katropa!
1: Yan, Alan, sarado na. Hindi na pag-uusapan. Yung sidecar na yan na ginawa mo, wala na. Hindi na yan itutuloy. Isa na lang ang kailangan, ibalik yung pera.
0: Serbisyo katropa!
1: Alalahan, sabi pa ni Pastor Magpayo, alalahanin mo, Alan, wala kang mayor's permit.
0: Serbisyo katropa!
1: Oh, lalalim na yung problema dito ni Alan pagka ganito na yung sinasabi ni Pastor, oh. Alalahanin mo, Alan, wala kang mayor's permit.
0: Serbisyo katropa!
1: Okay? Huwag kang sinungaling! Sabi ni Pastor Magpayo, binabasa ko lang, ha, Alan.
0: Serbisyo katropa!
1: Sabi pa ni Pastor, wala akong sidecar sa'yo kasi July 24, sinabi ko na sa'yo na hindi na ako magpapagawa. Bakit gumawa ka pa?
0: Serbisyo katropa!
1: Sabi, binasa ko lang uli, ha. May feelings lang, eh. Ganun. Pero yun ang pagkakasabi niya. Di ba, Jonard Lemos Pineda?
0: Serbisyo katropa!
1: Oh, matindi na. Hindi na maganda yung mga ano, pag-uusap na nangyayari kay Pastor Magpayo at pati kay Alan, tagagawa ng sidecar dito sa Libis.
0: Serbisyo katropa!
1: Oh, eh, meron pa silang pag-uusap na gagawin. Teka, merong tumawag pala sa akin. Nasagot ko. Alamin ko kung sino to, ha.

0: kung mananawagan pala ito. Oh, yung kaibigan natin sa Tagbarogi. So, hello po. Good morning. Wala pa na. Medyo mahinang dating eh. Sige nga. Hello? Yan.
1: Hello po, Gerald. Good morning po.
0: Wala pa. Mahina talaga eh. Teka lang ha. Ano kasi ito eh? Type C ito siya. Wala siyang bilog. Yung tawag dito. Hindi ko masaksak siya. Walang ganun. Type C siya. I-loudspeaker ko na lang ha. Pero hina eh. Paano ko ba mapalakas ito ah? Taglit lang ha. Ibigyan natin ng magandang ano to. Ayun! Yun. Sige, hello.
1: Yan, hello po, Gerald. Good morning po.
0: Yan, good morning. Sino ito?
1: Ayun po, si J. Mark Sitenta po ng Tagbarungis.
0: J. Mark Sitenta ng Tagbarungis. Kapatid ni?
1: Benji
0: Sitenta
1: po.
0: Benji Sitenta. Ikaw yung, di ba nakapunta ko dyan, yung magaling din magsalita na nakausap ko? Di ba?
1: Ay. Opo, po, yung last year pa po yun nang nagpunta pa kayo dito sa amin sa Tagbarungis.
0: Kaya nga, o. Si J. Mark ay meron din kapansanan, hindi rin nakakakita ng maayos, di ba J. Mark?
1: Opo, so katulad din po kay Benji, yung kapansanan ko at saka yung kay Benji, parehasang din naman po yun.
0: Oo. Ilan nga kayo sa pamilya ninyo, Benji, yung may ano hindi nakakakita?
1: Sa amin po talaga is lima po kami sa magkakapatid.
0: Grabe no.
1: Pamilya po namin hindi po nakakakita.
0: Oh, grabe. Oh, lima kayo magkakapatid. Parang kumaga kung iisipin natin ang dami namang tao sa mundo, milyon-milyon inilagay sa isang pamilya, lima pa kayo ang mayroong ganito kapansanan, magkakapatid. Pero yung tatay at nanay?
1: So yung sa mama ko po, yun din po kasi nagmula po yan sa lola namin eh. Nagmula po yan sa lahi ng lola namin.
0: Mm-hmm.
1: At yung mama ko, nagaya na rin para nagkaroon na rin ng kapansanan. At yun na, hanggang sa nama na rin namin.
0: Oo. Di, grabe no, ang hirap sa kalagayan ng isang buong pamilya. Tapos marami. Ang wala lang sa inyong sakit ay yung tatay ninyo at?
1: Yun lang po, yung tatay ko lang po talaga. Yun lang po yung wala pong kapansanan.
0: Lahat kayo magkakapatid, lima, lahat kayo mayroong ganitong kapansanan.
1: Opo.
0: Tapos, yung nanay, ganun din, yung lola, ganun din, tatay lang ang hindi. Grabe, no? Pero, kaya niyong kumilos, kaya niyong gumalaw na parabang normal, namumuhay kayo nang di na kailangan na alalayan yung isa't isa, kasi kaya niyong, di ba? Kaya niyong mag-igib ng tubig, kaya niyong maglakad.
1: Opo, so pumapasin lang po si Kaya Benji, nakarating po nung dati, nung nasa kabilang station pa po kayo, nakarating po si Benji doon sa station ninyo na mag-isa lang po.
0: Mm-hmm. Kahit dito rin, dito nung nakaraan, nakapunta rin si Benji dito, tsaka nabibilib ako kasi marunong kayong humawak ng cellphone.
1: Oo naman po, siyempre sa tulong na rin ng, siguro sa teknolohiya na rin po natin na yung mga blind po is nakakisabon na po po namin ng cellphone. Oh. Parang ganun din po kay Gerald.
0: Kaya nga ho. So ngayon, ano ang sadya natin J. Mark?
1: Ayan, patatulad po ng aking lambing na karaan at sa mga katrupa natin, ako po ay taos-puso po nga lumalapit po. O, kahit lang po sa makayanan nyo lang naman, kahit luma lang naman po na transistor radio, gawa na hindi na po ako nakapakinig po ng XFM.
0: Oo.
1: Kaya bigla po nga bumiga yung akin sa transistor radio. So biglaan po yung pangyayaring yun. Kaya nagkataon din po ngayon na wala pa rin po naman pong pambili ng radio. Gusto ko lang munang maglambing sa mga katrupa po natin na baka naman po sa mga mabubuting puso po na saka naniwala pa po sa service yung katrupa na marami na pong natutulungan. So ito lang po, napakalisan naman po na ano po yung nahihingikot ko sa inyo. So yun lang po yung transistor radio. Kahit po, ano po yung kajiral, kahit di man po pago.
0: Oo. Luma, ang gusto mo magkaroon ng radyo para nakakapakinig ka ng mga programa, di ba?
1: Opo, lalo po sa XFM, mag-umaga pa lang po, talagang sa Exciting Pilipinas po ni Katrupang Ali, nandiyo na agad ako. At saka sa balita nyo rin po, sa Express Balita rin, magbabanyo po na umaga.
0: Oo.
1: Hanggang maghapon po yan, buong araw po yan, nakasabay po sa XFM.
0: Ah, naka-XFM ka pala talaga?
1: Opo, buong araw, maghapon po yan, naka-XFM po ako hanggang sa asintado pa nga eh, programa sa hapon, napapinggan ko pa po yan.
0: Ayun, asintado, sa hapon. Ba't napapakinggan mo pala, kaya lang sira radyo mo ngayon.
1: Kaya lang po, sa Gerald, nagulan ako ngayon ng radyo, kaya halos, ito na nga po, hindi na ako nakapakinig ng XFM.
0: Mm-hmm.
1: So kung siguro, magbababa ako, galing dito sa bukid, may mga naka-XFM naman sa mga highway, pero kailangan ko pang bumaba para makinig lang ba ng XFM, siyempre po.
0: Oo.
1: Mas okay rin po, na mag-umaga pa lang kasi, nag-o-open agad ako ng radyo, nagbukas agad ako ng radyo, parang yun na kasi yung nagiging alibangan ko dito sa bahay, lalo na pag mag-isa ako.
0: Mm-hmm.
1: So, ano pa rin po yung nakikinig na, ipakinig na lang sa akin ng radyo, yung nagagawa ko eh, pag nasa bahay lang ako kay Gerald.
0: Kaya nga. Di bali, Benji, J-Mark, mag-uusap kami ni manager, ni Kalawi, hingi ako doon ng ano ng radyo para sa iyo kasi namimigay si ano si Kalawi, si manager ng mga radyo, bago 'yon, 'yung luma. Pinamimigay niya, hingi ako para maibigay ko rin sa inyo ha.
1: Opo, maraming salamat din po kay Gerald. Sa mga katropa rin po natin, baka may mga good Samaritan din po talaga na medyo may ano lang po, kahit sa kakaunti man o kahit luma na radyo.
0: Mm-mm.
1: Tawagan niya yung number ko.
0: Oh, sige, anong number mo? Anong number mo?
1: Opo, yung number ko po ay 0912-11-22-630. Ulitin ko po, 0912-11-22-630 po kay Gerald.
0: Oo.
1: Yung number ko. So dyan po kayo tumawag sa mga katropa natin na may extra o kahit ano lang naman.
0: Iba yung number na gamit mo ngayon? Iba yung number na binanggit mo?
1: Opo. Nakitawag lang din po ako kay Gerald kasi wala po akong pantawag.
0: Ah, okay, sige. Pero ang cellphone number mo, ito sa mga nakikinig, kung meron po kayong radyo na gusto nyong i-donate dito kay J-Mark, kasi si J-Mark po, di po ito nakakakita ng maayos kasama yung kanyang limang magkakapatid, lahat sila, bago yung nanay pati yung lola, libangan nila, makinig ng XFM, pwede po kayong mag-donate sa kanya. Ako, nakapunta na ako sa bahay nila, nakapagbigay na rin ako doon yung mga pang-grocery sa tulong din po ng mga followers ng natin. So, nakabigay na ako doon sa kanila eh, na mga nakaraan pa yon taon. Pero ngayon, radyo. Yun lang ang request eh, di ba? Radyo. Para lang makapakinig sila. Ang number uli ay, sige, banggitin natin, J-Mark.
1: Ayan. So, sa mga Good Samaritan po, at sa mga katropa natin na nakikinig ngayon, ito po yung number ko na pwede nyo pong tawagan, 0912-11-22-630. 0912-11-22-630. 22630.
0: Okay, sige. Thank you, Mark. Kung ano man, update lang din ako sa iyo, ha?
1: Ayan. Maraming salamat po kay Gerald at lalo na po sa mga katropa natin. Pag naniwala po ako na marami pong mabubuting puso at lalo na sa mga katropa natin, siyempre hindi lang po ito at hindi na po ito ang huli kasi po ang open pa po yung buhay po yung aking servisyo. Talaga gamit ko pa po. Talagang wala pong may nadidigo sa servisyo yung katropa eh. Talagang hindi po talaga hayaan. So, talagang nakasubaybay po talaga yung servisyo yung katropa. Kaya parang naisip ko na dito pa ako sa inyo lumapit para maglamping sa mga katropa natin, Kaya Gerald.
0: Sige. Diyan pa rin ba kayo nakatira? Hindi pa kayo lumipat ng bahay?
1: Opo, asa napuntahan niyo pa rin po, Kaya Gerald. Kaya lang may nabago lang po kasi medyo lumit na yung ano ng bahay. Pero okay pa rin naman po siya. Nasira. Yung napatokan na kasi na bahay, Kaya Gerald, bumigay na yun eh. Talagang namin, talagang bumigay na po yun. Kaya nagpagawa po kami ng maliit na lang. Parang ano lang siya, nakatrablad na lang siya, parang nakakwarto na lang. Parang gano'n lang po siya, Kaya Gerald.
0: Oo. Ang tawag dyan ni Kaloy, merong Cuadro Aguas, parang ganun. Ang mangit ni manager doon, ni Cuadro Aguas. O sige, papasyal ako ha. Papasyal kami dyan ni Kaloy. Kasi si Kaloy nakatutok din doon sa Hanging Bridge. Malapit lang niyan sa inyo. Tapos ganun din. Doon din ako. Tapos dyan, makapasyal din kami. Kung nandito na yun. Kasi iniintay pa rin namin na dumating yung mga transistor radio na yun. Reserve na kaagad kita doon ng isa. Pero kung may magbigay man sa'yo, maganda rin. Para at least meron ka kung saan ka mapunta na bundok. May maiwan sa bahay na radyo, meron kang dala, di ba?
1: Opo, so, sa mataling ko na rin yung pagkato, magpasalamat sa mga katropa natin, yung sa mga tulong po nung nakaraang kundi po kay Gerald, kayo na rin po.
0: Opo.
1: At nag-usap din kami ni Kalawi, kaya nga lang yung GBC rin talaga siya. So, sabi ko, sa kay Gerald na lang makabigyan ng pagkatao na makahiling, makalambing sa mga katropa po na...
0: Okay.
1: May mga may mabuting puso po kay Gerald. Maraming salamat sa mga katropa na talaga pong magtutugon, pagpalainawa kayo. So, talagang hindi ko po kayo kakalimutan. Kapag, yun lang po yung hiling ko na magkaroon lang ng isang transistor radio. Kasi yun lang po yung, kumbaga parang kapag ano, mag-isa lang ako,
0: libangan.
1: Ang nagawa ko lang talaga is nakikinig lang po talaga ng radio.
0: Okay, thank you. Thank you. Salamat, Mark. Tawag mo lang ako, ha?
1: Opo, maraming salamat din, Kaya Gerald. God bless. At mabuhay po ang servisyong katropa ng XFM.
0: Okay, thank you. Si J-Mark Setenta dyan po sa Sitio Tagbarungis sa barangay Nagawan sa
2: Servicio.
0: Transistor radio lang yung kanyang request. Kasiyahan niya na yun. Araw-araw, makinig lang. Biroy mo, lungkot nun. Pero di naman ano nagpapa-apekto yung kung magkakapatid. Lima sila, pero lahat sila hindi nakakita ng maayos.
2: Sir Bishop!
0: May parang liwanag silang nakikita, pero ano siya eh. Hirap talaga, meron lang silang tungkod, yun lang yung pamalo nila, nakakalakad sila ng malayo. Oh, may kapansanan yung sila magkakapatid.
2: Servisyo Katropa.
0: Punta ko na doon yung lugar nila eh. Marunong sila magluto.
2: Servisyo Katropa.
0: Tapos yung tindahan ganun din. Sabi ko, paano man, may sari-sari store sila. Oh, nung dati. Pabili ng magic sarap. Oh, tadi, paano mo malalaman magic sarap yun? Kakapain mo pa yun? Tapos yung ibabayad mo na pera? 20? Alam din nila. Galing nga.
2: Servisyo.
0: Yung cellphone, nahawakan nila. Napipindot-pindot nila. Hindi yung K-pad, ha? Touchscreen talaga. Pagkagaling, ano, ha? Parang kala mo, walang kapansanan.
2: Servisyo Katropa.
0: Aray, palasunsi na pala ito.
2: Servisyo Katropa.
0: Mga tropa, maraming salamat po sa inyong panonood. Alan, ayusin mo yung sidecar, ha? Si Pastor, namumroblema na sa'yo.
2: Servisyo Katropa.
0: Yan, ha? Aroy, yung mananawagan ng helmet pala, hindi na namin natawagan. Ipo-post na lang po namin, ha? Dalawa eh. Sige, kasi naubusan ng oras eh. Yan talaga sa servisyong katropa. Ang pinagkakasyaw natin yung oras para mapagbigyan natin mga panawagan, mga problema na inalalapit po dito sa XFM. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Kaya, Jemar, ganun, no? Bira simula sa simula. Basta mga tagbarong sa sityo, tagbarong sa inagawan sab. Wala talagang ibang pakinggan yan. No? XFM talaga yan sila. Bagay, ang dami na ngayon, eh. Di ba? Panay mga XFM na ngayon kahit sa mga munisipyo. Wala na. Dito na talaga sa XFM na. Oo, XFM na. Salamat talaga sa inyong lahat, ha? Yung mga nakasuporta, yung pong mga nakikinig, nanonood, so bye-bye dito sa XFM Palawan. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. Si Katropang Moises, partner natin dito sa Technical Side. Sangalan po ng buong puwersa ng XFM. Sunod na pala ang palatuntunang sentro si Kagawad Mike Scott, ang inyo po mga kasama. Karama sa servisyo Katropa, ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Magandang umaga sa

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
4: Kape na may natural energy boost. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
12: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sestapate. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapate, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
14: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
17: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 7 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.

0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali, Choy! Kumusta na po kayo, mga giniginiw natin, mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Samahan niyo po ako sa aking pagtatanghal. Hanggang alas 12 ng tanghali tayo magkakasama, mga katropa. Welcome sa ating programang Sentro. Kung saan si Sentro ang mga usapin sa ating pong mga barangay. Kumusta po ang inyo pong mga barangay sa araw na ito, sa mga oras na ito? Sana okay, alright kayo sa inyo pong mga barangay. Kapitan, kumusta ka na? Kagawad! Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Moises Acosta. Ako naman po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Escote, at your service. Ang atin pong programa, syempre hatid po sa inyo yan ng Visionix Plus Capsule. Kapag nalalabo na po ang inyo pong paningin, mga nanay, mga lolo, mga tita, mga ante, mga lola, ay dahil sa paggamit ng mga gadgets, lagi naka-cellphone, laging nakababad ang mata sa computer, o baka malabo na yan, kailangan natin ng pampabalik ng linaw ng mata. Hindi po ang hindi po yung kalabasa, ha. Pampatirik ng mata daw yun, eh. Ay, ano pala yun? Talong pala yun, ha, girly. Pampalino ng mata, kalabasa, pampatirik ng mata, talong, sabi ni girly shows. Siyempre, Visionix Plus Capsule ang maasahan natin, makakatuwang natin para gumanda ulit 2020 ang inyo pong vision, mga katropa. Mabibili po yan sa atin pong Yes to Health Clinic. Diyan po sa San Manuel, sa Bayan ng Nara at sa Bayan ng Ruas, meron tayo dyan. At sa mga kapartner natin, ng mga pharmacy, ng mga butika, ay meron din po yan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. Live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Pakishare nyo naman yung ating programa para marami po tayong mabahagi ng impormasyon. Gusto natin, masaya ang ating programa. Masaya kayong lahat ng mga nakikinig na nanonood sa atin. Gusto natin makapagbigay tayo ng inspirasyon sa bawat mga viewers and listeners natin, ha? Kaya dapat happy lang po tayo, ha? Habang nakikinig sa akin, happy lang kayo dyan. Diane Mungaya, good morning. Ma'am Lini Crown, good morning. Susubukan natin matanggal yung mga stress ninyo pag sa ating programa. Gusto natin masaya kayo. Gusto natin nakasmile kayo palagi. At mata pa lang, pag tinitigan mo sa mata pa lang, ay talagang masayang masaya na. Kahit anuman pinagdadaan natin sa buhay, na kailangan maging happy lang. Be positive. God will provide. Si Castillo, Sir Mike Pasciotto, naman sa Paleco, simula kagabi, pang brown out. Sabi ko, be positive. Pag Paleco na pag-uusapan, eh. Para kung gusto kong mga hambalos, eh. Ay, naku, mabait na ako ngayon sa Paleco. Nag-usap na kami ni Ma'am Janelle, eh. Oh, diba? Ay, basta naman sa atin. Ay, magkaintindihan lang. Saan bang sa inyo, ha, G? Saan ba sa inyo, ano, San Jose ba? San Manuel? Wala na namang kuryente? Sige, mga taga-Paleco! Good morning sa inyong lahat, ha. Mga katropa, pwede ho kayo tumawag 0953-514-1303. Pero kayong may problema kayo dyan sa inyo pong barangay, meron kayong mga nais na isumbong, mga hinaing, ipaabot kay Kapitan, sa kay Kagawad, eh pwede natin pag-usapan yan. Tawag lang po kayo 0953-514-1303 o kaya naman mag-business po kayo sa aming Facebook page.
1: Sentro.
0: Kahapon, mga katropa, kahapon, meron pong committee meeting, ang Committee on Suffrage and Electoral Reforms, dyan po sa Kongreso, sa House of Representatives.
1: Sentro.
0: Ito po ay pinangunahan ni Congressman Sir Raman Sia Alonto Ajong. Sana tama yung pagkakabanggit ko ng pangalan mo, Mr. Congressman.
1: Sentro.
0: Ang agenda po, yung House Bill 8880, resetting the 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, amending for the purpose of Section 2 of Republic Act 12232, appropriating funds therefore. Na panukala po yan ni Congressman Ken Colyantes.
1: Sentro.
0: Marami ito, basahin natin. Maraming mga congressman na nagpanukala. Ito meron pa nga, House Bill 8886, postponing the next regular BSK schedule under Republic Act 12232 on November 2, 2026 to May 3, 2027 or a period of 6 months. Napanukala naman po yan ni Congressman Rolando Valeriano.
1: Sentro.
0: Meron din pong House Bills 9215 and 9309, postponing the November 2026 BSK amending for the purpose of Republic Act 12232, appropriating funds therefore. Na ito po naman ay panukala ni Congressman Richard Gomez, DPA, at saka ni Congressman Alfredo Albe Benetes.
1: Sentro.
0: Meron din pong House Bills 9252 and 10407, postponing the October 2026 BSKA amending for the purpose of Republic Act 1964 as amended, appropriating funds therefore. Ito naman ay panukalang batas ni Congressman Arturo Robes and Nico Raul Daza.
1: Sentro.
0: House Bill 10376, postponing the synchronized BSKA to November 2028, amending for the purpose of Republic Act 12232. Ito naman ang naghain ito, walang iba kundi si Deputy Speaker Janet Garin.
1: Sentro.
0: Meron pa, dami nito. House Bills 10509, 10584, and 10591, postponing the November 2, 2026 BSK, setting the same date on the last Monday of November 2028, amending for the purpose of Republic Act 9164 as amended, appropriating funds therefore. Ito naman ay panukalang batas si Congressman Christopherson Yap, Ustad Yusuf Alano, and Congressman Javier Miguel Lopez Benitez.
1: Sentro.
0: Sobrang dami pa nito, ha? Hindi ko nababasahin lahat. Ngayon, doon sa hearing, nandun si COMELEC Chairman George Garcia. Gusto nating iparinig sa inyo, ipakita sa inyo ano ang posisyon ng COMELEC dito. Bagamat, siyempre, wala naman ang magagawa ang COMELEC kung gugustuhin talaga ng Kongreso na baguhin po yung eleksyon. Pero kailangan mabalansin natin. Ano kaya ang side ng Commission on Election? Dahil sila po yung magpapa-election eh. Sila yung magtatrabaho. Diba? Nag-gastos na ba nila yung pondo? Ayos na ba? Ha? Isa sa mga resource speaker, siyempre, COMELEC tatanungin. O okay ba sa inyo kung ispo-postpone yan?

na naandyan po ang Republic Act 7941, wala po tayong na-offer kahit isang pagbabago dyan. Magmula sa pag-compute, magmula sa kung dapat bang punuan o hindi dapat punuan, sino ba dapat ang representante, pwede bang may advocacy lang, kahit hindi miyembro, naandyan din po yung tinatawag na presensya ng iba't ibang sektor. Ano ba talaga ang tunay na sektor na dapat nating kasama dito po sa party list system po natin. Maliwanag po ang saligang batas sa Article 6, Section 5, 20%. Yung po ang pagbabasihan po natin. Sana po kung magkakaroon ng panibago, ng mga pagbabago dito po sa Republic Act 7941, whether it be amendments or complete revision of the entire law, sana po ay makonsider natin yung mismong real intent of the Constitution. Noong po nasa Senado tayo, kami po'y pinoint out namin, meron po kasi mga batayang sektor na naandon na hindi po itinuloy after 3 consecutive term. Hindi po pinagbabawal yon ng saligang batas na hindi ituloy. Kaya po kung makikita niyo po yung aming proposal, at ito po ay hindi nag-i-impose sa discretion ng Congress, baka lang po pwede mapag-isipan, total it will align with other proposals na nakita po namin, nag-propose po kami ng 70%, 20%, 10%. Ibig sabihin yung 70%, yun yung nakalagay mismo sa Constitution. Labor, fisher folks, farmers, urban poor, yung ating po mga kababaihan, ang ating mga kabataan. At meron po kami and such other sectors na naandun po, halimbawa kahit ang OFW. Ngayon po, yung po 20% yung po ay sa political parties, national and regional political parties, so long as they do not belong to the 10 major or 5 major political parties. At yung 10% po ay yung other important sectors ng ating society. Para po kahit paano, ang bawat isa ay may proper representation. Kung pagbabasihan nyo po, with all due respect, tingnan nyo po, your honors, ang Bangsamoro parliamentary election. Hindi ko po sinasabing perpekto yung sa Bangsamoro parliamentary election, pero sila po dinetermine nila anong sektor talaga ang kailangan ng ating Bangsamoro. Meron pong settler communities, meron pong kababaihan, meron pong kabataan, meron pong ulama, meron pong traditional leaders, at meron pa nga po silang NMIP, non-Muslim indigenous people. Ibig sabihin, ang bawat isa ay nagkaroon ng proper representation. In fact po sa Bangsamoro, kinlasify po nila ang lahat ng mga nagpapa-accredit kay COMELEC na mga sectors and organizations. Kung halimbawa, ikaw ay nagre-representa sa labor, apat silang organization, sila maglalaban doon sa sector na yon. So that at any given time, may representasyon ang that particular sector. And number two, pwede po natin hindi na magkaroon ng limit ng three seats lang. Kasi kung ang naka-reserve na seat yan ay 5 sa sector na yan, at yung mismong number one organization or sectoral group na yan ay nakuha lahat yung pinakamataas, pwede maibigay lahat yung 5. Because that's the mandate of the people when they voted for this particular sector. Nasa Congress po yon. Ang amin lang po is sana maibalik yung kaunahang naging intent po ng ating saligang batas. Kasi po, halimbawa, with all due respect po, sa kasalukuyan, meron po bang representante sa veteran sector dito po sa mababang kapulungan? Samantalang, yung po ay nakalagay sa ating saligang batas sa 1987. For 3 consecutive terms, maliban nung pagkatapos ng 1998, meron po lagi tayo, appointed nga lang po sila, hindi po sila elected. Pero tinigil po natin eh. Ang kadahilanan daw po ay dahil hopefully, yung tatlong termino na yon, yung 9 years, ay nakapag-evolve na ang party list, and sana naging maayos na yung mga political parties ay nagkaroon na ng complete na mga ideology at naging mature enough. And so, kung sa ating pong palagay hindi naging mature, and then perhaps we can go back again to the interpretation of the Constitution. Yung 2% threshold po, hindi po siya constitutional. Yan po ay statutory. Meaning to say, you can always change the 2%. Kaya nga po nagkakaproblema tayo, sino ba yung may guaranteed seats, sino ba yung merong additional seats, at bakit yung iba na kahit hindi nakakuha ng guaranteed seats na 2% ay pwede mag-entitle. Yung puminsan ay hindi na ipapaliwanag sa tao. Bakit yung hindi nakakuha ng 2% ay nakakaroon ng pwesto pa rin sa Kongreso? But that is really the computation suggested by the Honorable Supreme Court. Kasi nung una, sabi po ng Honorable Supreme Court, hindi dapat punuan ang lahat ng seats. Sumunod po noon, sabi ng Korte Suprema, hindi, punan dapat ang lahat ng seats. Kung yan dati po 35, ngayon naging 65 na yung lahat ng seats natin. So ano po ba talaga, pupunaan o hindi? Yung pong nominees, dapat po ba talaga meron lang advocacy o talagang dapat kabilang doon sa sektor na kanyang nire-representa kung talagang yung po
ang pinag-uusapan. So, yan po yung mga bagay na sa amin palagay kinakailangan po. And of course, we have to include

0: the anti-political dynasty provision, simply because nasa constitution naman po yan under Article 2 Section 26 at nakalagay po yun na, na talagang dapat ma-legislate po yan. Sa Bangsa Moro po, they have an anti-political dynasty, nauna pa po sa atin. And alam niyo po doon sa kanila, hindi ko po sinasabing ganun ang bilang ng boto. Ang isang botante po sa kanila ay may 6 na boto. Halimbawa po, ako ay miyembro ng kababaihan. Pero yung pong 6 na sektor na naandoon, pipili po ako ng bawat isa o dalawa, depende sa requirement po ng batas nila. Therefore, at any given time, yung isang botante may boto siya sa bawat sektor. Maaaring hindi nga siya kabilang sa sektor na ito. Sa ating pong present na sistema, kayo po ay pipili isang tao, isang botante, 155 po noong 2025 elections. Kung nag-participate po ang lahat, 192 lahat po ang pagpipilian natin. Ni hindi po minsan alam ng mga kababayan natin anong sektor kabilang yung ibinoboto nila.
1: Engineer, paki-advance mo sa 2 hours, ano? Mukhang iba yung ano natin dyan. Sa 2 hours and mga 13 minutes yan. No? Parang iba yung ano doon eh. Mga sa mukhang party list yung pinag-uusapan eh. Oh, yan, sa 2 hours and yan. Mga 15. Yan, oh, mga 15.
2: House Bill number
1: 1036.
2: The authors is present.
1: Wow, paki-move mo doon. Oh, okay na, sige, yan. Oh, mukhang iba yung lalo natin eh. Sige, balikan natin.
0: Kaya magagamit at magagamit namin. Kung sakali pong halimbawa hindi matuloy ang November 2 Barangay SK elections, magre-resume po kami ng registration of voters muli ngayon darating na September. Sapagkat syempre po, kinakailang maparehistro natin yung mga hindi nakahabol, yung mga na-deactivate, yung mga magpapatransfer ng kanilang registration, at depende po kung sakali, kung kailan i-reset, doon naman po namin tatapusin yung period ng registration. Sapagkat ang plano po sana ng inyong Commission on Elections, dahil natapos na po tayo sa ating registration, kami po ay muling magre-resume ng registration para sa national and local election ng 2028 sa February, at ito po ay matatapos sa September 30 ng 2027 para po eksakto sa 2028 elections. So, kami po ay handa, and therefore kung inyo pong sasabihin at ituloy ang election sa November 2, kakayanin po namin yan. Yung pong nung nakaraang linggo tayo po lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo at pinapa-request po namin na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara na walang pasok din, sapagkat walang pasok ang November 2, ang November 1 po ay undas kung sakali sa mga Katoliko, kung sakali pong uuwi sila para sa pag-observe ng undas, at least po hindi kagad sila luluwas ng November 2 kung walang pasok ang November 3. Hinihintay na lang po namin yung aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo. Na-review po namin, isa-isa yung pong lahat ng mga panukalang batas ng mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Nakita po namin ang title po lahat, ang mga titles po lahat ng naandyan po ay postponement of the barangay and SK election. Nagkaroon po tayo ng kaso, yung Pumakalintal versus the Commission election, na kung saan nag-impose ng napaka-strictong requirements ang kataas-taasang hukuman kapag ka magpo-postpone ng isang halalan. Una po, basic principle, ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang mag-fix ng o mag-postpone ng isang halalan. Ang COMELEC, binigyan po nyo kami ng delegated authority na mag-postpone ng halalan on a very limited ground, like violence, terrorism, force majeure, loss or destruction of election paraphernalia. And the postponement can only happen for 30 days. Pero yung general postponement, nasa kapangyarihan po yan ng Kongreso. So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito'y ipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later, kung sakali pong ito'y maipasa, as against that very strict guidelines, napaka-stricto po ng guidelines na in-impose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi, di ba po, may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po sa dahil nga po doon nakaraan, dahil nga po sa na-postpone yung dating eleksyon. Ito po'y kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nagpifix ng term from 3 years to 4 years, and nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tiniaro ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, dung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement. It became what we call as term fixing law. Hindi po siya postponement law. And therefore, dahil term fixing law siya, hindi po inapply ang Makalintal Doctrine. Hindi po tiniaro, hindi po de-reverse ang law at de-declare na unconstitutional. So dito po lahat sa inyo po mga panukala, ito po ay postponement law. Wala po kaming nakita na term fixing law. Sa Senado po, nahaharap din po kami later, ay it's a term fixing law. Ang kanila pong pinopropose from 4 years, ginagawa po nilang 5 years yung pong panukala. So hindi po namin sinasabing gayahin nyo po. Ang sabi lang po namin, basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September. Kasi po, alam nyo po, halimbawa po, yung mga pinapaskil natin sa labas ng presinto na mga listahan. Yung pong piniprint natin na mga listahan ng mga botante sa loob ng presinto, pag natapos na po namin lahat siyang maprint, hindi na po natin magagamit yan sa susunod sa buong Pilipinas. Bakit po? Dahil magbabago na po yung project of precinct, magbabago ang pangalan ng mga botante sa listahan, dahil nga po may mga madadagdag na mga botante and therefore may posibilidad na madagdagan din ang mga presinto. Kung sakali po marireset ang barangay and SK election, magkano po ang kakailanganin ni COMELEC? Depende po sa kung anong taon ito marireset. Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ng June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election. Uulitin ko po, yung sabi po ng Korte Suprema doon sa huling desisyon niya, na kaya kinonsider na constitutional ang Republic Act 12232, ang sabi po niya, kasi yung postponement was just a consequence or incidental to the fixing of the term from 3 years to 4 years. So ang dating po, hindi pala talagang ang purpose is to postpone, but to fix the term. So yun lang po ang part sa part ni COMELEC. Basta ipag-utos nyo lang po sa amin, we will comply, we will follow, but we are ready to conduct the election by November 2.
2: Okay, thank you very much, Chairman George. Now, is it safe to assume that the Commission neither support nor oppose the proposal to postpone the election or fix the date of the barangay elections?
0: You are correct, Mr. Chair, simply because it's an absolute prerogative of Congress.
2: Okay, thank you. Now, before I recognize the next guest, allow me first to acknowledge the arrival of the Congress representative, distinguished gentleman from the 3rd District of Bukidnon, my fellow Mindanaoan legislator. One of the very able.
1: pause mo muna dyan, engineer. Okay, pause mo muna dyan. Ha? So, hindi tumututo lang COMELEC, hindi rin sila sumusuporta. Dahil handa na sila, sabi ni COMELEC George Garcia, ni chairman, handa na sila sa gaganaping election ngayong November 2. Pero ang pinagtatalunan nito ay term fixing law versus postponement law. Kasi po, yung sinasabi ni COMELEC George Garcia, COMELEC Chairman George Garcia, kaya hindi na TRO, kaya hindi na declare unconstitutional yung term fixing law, ito pong batas natin ngayon kung saan pinalawig sa 4 na taon ang termino ng mga barangay official. Kasi nga, yung pagkaantala doon ay incidental lang daw. Consequence lang. Hindi talaga siya yung batas na pinopospon yung eleksyon. Sentro. So kaya walang problema sa Supreme Court. Ang problema dito ngayon sa House, yung kanilang mga panukalang batas ay direkta ng pagpapaliban ng eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong November 2, 2026. Sentro. Yan sabi ni COMELEC George Garcia, it will be tested in Supreme Court. Sentro. At nagpahayag na nga dyan si Atty. Macalintal, just in case i-postpone nga, magkaroon nga ng batas na i-postpone itong eleksyon, ay kanya pong haharangin yan sa Supreme Court. Sentro. Using the Macalintal Doctrine. Kasi may mga guidelines na sinet yung Supreme Court para sa pagpapaliban ng eleksyon. Sentro. Diba? Yung sinasabi ni Atty. Macalintal doon sa Senado, meron doon yung kay panukalang batas ni Senator Ches Escudero na gawing 5 taon yung termino ng mga barangay officials. Sentro. Yun, posibleng lumusot yun. Kasi may president tayo na batas. Itong 12232. O, di ba? At magiging incidental ulit yung pagka-postpone ng eleksyon. Sentro. Pero kung ipipilit itong House Bill, itong mga House Bill na ito, postponement law, aba, baka ma-declare ito na unconstitutional. Sentro. Yun ang ano dito. So, ngayon, mamimili ngayon yung ating Kongreso. Term-fixing law ang ipapasa o postponement law? Sentro. Ha? Si Kagawad Alison Salvatos, ayaw niyang hindi matuloy ang eleksyon. Sabi ni Tinyo, ni Congressman Tinyo, kahapon, dead end na kaagad itong mga House Bill na ito. Sentro. Pero may paraan dyan, i-adapt nila yung Senate, yung ginawa ng Senado. Sentro. Kung ma-aproba sa Senado yon, yun ang hindi ma-challenge doon sa Supreme Court. Sentro. Sabihin natin i-challenge pa, pero may president na eh. Incidental yung pagkakaantala ng eleksyon using the term-fixing law. Diba? Incidental eh. O, pinalawig mo ng 5 taon. O, di na-postpone. Pero hindi mo, consequence lang yon. Hindi mo talaga sinabi sa batas na i-postpone natin ang eleksyon. Sentro. Katropang Ali, naalala ko tuloy yung provincial ordinance, yung sa Hagrisers. Katropang Ali. Di ba, hindi rin nila inano tawag nito, yung farm gate price. Ngayon, ang mangyayari doon, incidental lang din yung farm gate price dahil sa mayroong guidelines na ginawa ng ordinance sa probinsya. Shampoo. So, walang legal issue. Parang ganon eh. Walang legal issue. Pero kung itong postponement lang ipapas itong mga house bill, ay baka totoo ang sinasabi ni Congressman Tinio na dead end na ito kaagad. Shampoo. Oh, di ba? Magkaiba yung panukalang batas ng lower house at ang panukalang batas ng Senado. Shampoo. Kailangan mag-reconcile sila. Oh, ano ba talagang ano gagawin? Pero kung babasahin mo, read between the lips, yung mga statement ni Attorney Comelec George Garcia, Comelec Chairman George Garcia, eh, talagang kumbaga kulang na lang sabihin niya, hindi, huwag niyo ipasa yan. Mali iyan. Shampoo. Ha? Ang term na ginamit niya, it will be tested in Supreme Court. Shampoo. Pero dahil may president na eh. May president na eh, di ba? Oh, dapat tignan na mga congressman natin yan. O, term fixing law ipasa ninyo. Huwag yung postponent law. Shampoo. Kahapon ano nangyari? Wala rin nangyari. Shampoo. At the end of the committee meeting, wala pa rin desisyon kasi yung ibang mga authors doon, wala rin doon. Shampoo. So, yun. Ha? Yun po mga katropa, ang paliwanag ng Comelec. Pero yung Comelec, handang-handa na eh. Kung ako, ituloy na lang natin. Handa na rin pala yung Comelec eh. Shampoo. Bakit pa natin i-postpone yung eleksyon? Shampoo. Malay natin, magbago yung... Pag natuloy ang eleksyon kasi, magbago yung mga leaders, o iba na yung mga kapitan, iba na rin, may matitirang kagawad, may mapapalitan na kagawad, ganun lang ang buhay eh. Shampoo. Baka magbago din ang kalagayan ng inyong barangay. Shampoo. So, di ba? Magandang pagkakataon yung eleksyon para mabago din yung mga nangyayari dyan sa barangay. Shampoo. Halimbawa lang, o sa mga proyekto, o sa inyong barangay, may nanalong kontraktor. Pero, iba naman ang aktual na gumagawang kontraktor. Shampoo. Diba? Malay mo, pag napalitan iba na yung kapitan, gagawin niya na yung tama. Kung sino talaga yung nanalong kontraktor, siya talaga yung gagawa ng proyekto. Shampoo. Diba? Hindi katulad ngayon, merong mga barangay, ha? Nagmamalaki pa yung kontraktor. siya nagpapagawa, samantalang, hindi naman siya talaga ang totoong nanalong kontraktor. Shampoo. Diba? Proud na proud pa. May project ako. Pero ang katotohanan, hindi naman siya yon. Ha? Gumamit lang ng special power of attorney. Shampoo. Nagtatago sa ganon yung mga subcontractor. Shampoo. Ha? Sa barangay. Maliit na nga lang ang pundo. Ipapasabkon nyo pa. Shampoo. Nakatago sa salitang Special of Attorney SPA. Shampoo. Malay mo, pag nagkaroon ng eleksyon, magkaroon ng maayos sa pamahalaan at hindi na itolerate yung mga ganyang bagay. Shampoo. Diba? Kaya ako payag ako sa eleksyon. Oo. Para yung mga ganyang bagay sa barangay, kung sino ang nanalong kontraktor, siya talaga yung magpapagawa. Shampoo. Hindi yung magbabayad lang ng 10% royalty. Shampoo. Diba? Ngayon, maraming barangay ganun eh. Dito sa Puerto Princesa, marami. Iba yung kontraktor na sumali sa bidding tapos magbibigay lang ng SPA doon sa isa pang kontraktor. Shampoo. Kawawang barangay. Ang liit nga ng pondo. Ha? Pinaglalaruan pa. Shampoo. Diba? So kailangan natin magkaroon ng eleksyon. Paano magbabago yan? Sa pamamagitan ng eleksyon, baka yung mahalal nating kapitan, baka yung mahalal nating mga kagawad, hindi pumayag sa ganyang sistema sa nangyayari sa barangay.
3: Sentro.
1: Diba? Oh. Wala eh. Kung hindi mapapalitan, kung hindi magbabago, ah, hindi magbabago yung barangay.
3: Sentro.
1: Ganun pa rin ang sistema. Ah? Magpapabidding. Iba ang nanalo. Iba rin ang magtatrabaho.
3: Sentro.
1: Diba? Eh, paano na lang? Paano na lang yung mga kababayan natin? Saan yung katarungan? Ha? Sabihin na natin legal ang SPA. Diba? Okay, legal. Pero, kawawa ang taong bayan.
3: Sentro.
1: Ha? Pera ng taong bayan ang ginagamit. Oh. Diba? Pera nating lahat.
3: Sentro.
1: Tapos ngayon, tatarantaduhin lang.
3: Sentro.
1: Siyempre, kapag dalawang kontraktor, dalawa may mother contractor, kukuha ng kita yun eh. Yung subcontractor, kukuha pa rin ang kita yun.
3: Sentro.
1: Diba? Oh. Ay, anong mangyayari sa proyekto ng barangay?
3: Sentro.
1: Pagkaliit-liit na lang ng pondo, kukuhanan pa talaga.
3: Sentro.
1: Oh. Kaya, sana magkaroon ng eleksyon. Payag ako sa eleksyon. Baka sakali, may mga mananalo na hindi papayag sa ganyang sistema.
3: Sentro.
1: Ha? Baka sakali, yung mga mananalo hindi na magbubulag-bulagan sa ganyang sistema at magsasalita na para itama yung mga pangyayaring mali sa bawat barangay.
3: Sentro.
1: Diba? Sana ganun eh. Kaya ako, mag-eleksyon na tayo. Ha? Sa akin, ako, kagawad ako, walang problema. Matalo, manalo, subiit, diba? Ang gusto lang natin, magkaroon ng pagbabago sa bawat barangay sa pamamagitan ng eleksyon sa November
3: 2. Sentro.
1: Doon lang tayo nagkakapantay-pantay. Ang mayaman, ang mahirap. Doon lang din ang pagkakataon. Baka sakali, magbago ang pamahalaan.
3: Sentro.
1: Baka sakali na yung mga leaders natin, meron tayong maiboto na matino at hindi na papayag na walang hiyain ang pondo ng bayan.
3: Sentro.
1: Kaya ituloy na natin yung eleksyon. Ha? Ituloy na natin yung eleksyon. Oh, wag na nating i-postpone pa yan. Ah, mga kabarangay, mga katropa. Diba? Eh, i-postpone naman natin. Patuloy lang mamayagpag. Ha? Patuloy lang mamayagpag yung mga kontraktor na nagtatago sa palda ng special power of attorney.
3: Sentro.
1: Diba? Yun ang ginagamit. Makukuha nila lahat ng proyekto sa barangay. Mamomonopolize nila.
3: Sentro.
1: Diba? Sila na lang lahat. Sila na lang. Oh. Anong mangyayari? Yung main contractor, hindi naman nagpapakita sa barangay.
3: Sentro.
1: Easy-easy lang, 10%. Dati 5%, sabi ngayon 10% na lang daw. Oh, relax na relax yung main contractor. Oh, ito namang nakakuha ay pa Facebook pa, payabang-yabang pa. Oy, project ko.
3: Sentro.
1: Oy, gago, hindi ka yung main contractor.
3: Sentro.
1: Hindi ka yung nanalong contractor.
3: Sentro.
1: Diba? Eh, pag ganun-ganun pa eh. Nagtatago ka lang sa palda ng SPA.
3: Sentro.
1: Sana magkaroon ng eleksyon para mabago. Magkaroon ng mga leaders na matibay yung paninindigan, hindi nagpapagago, hindi nagpapatakot diyan sa mga contractor yan.
3: Sentro.
1: Diba? Oo. Yung hindi pumapayag na dalawang taon bago i-release ng supplier yung mga kagamitan.
3: Sentro.
1: Diba? Ganon. Pili kayo ng mga leader na ganon na kung hindi pa magalit, saka pa ilabas ang supplier yung gamit na matagal na binili ng barangay.
3: Sempro.
1: Ay, talaga naman, oh. Mag-eleksyon na tayo para yung mga barangay natin magbago naman. Magkaroon naman ng pagbabago. Yung mapalitan na yung mga takot na leader. Ayaw manindigan, palitan na yan. Nako, meron pala ako, sandali lang, may interview pala ako doon kay Kapitan na Amorao. Meron siyang magandang project dyan, ha? Maganda siyang project sa barangay San Isidro. Oh, may 5 minutes pa tayo. Nasa 4 minutes sa interview ko. Sige, i-ano natin, i-play muna natin yan. Yung panayam ko kay Kapitan Albert Amorao ng barangay San Isidro. Meron siyang kinukuyang meron siyang may gandang proyekto. Pakinggan po natin, panoorin po natin.
4: Nakapansin ko, meron kayong may proyekto kayo dito. Ano yung proyekto yung ginagawa dito ngayon?
5: Ayan po yung matagal ng minimiti ng ating mga kabarangay po. Ayan po yung magkakaroon po kami ng covered court na matagal na po namin pinapangarap po dito sa ating barangay.
4: Kanino po galing yung proyekto na ito?
5: Ayan po ay galing sa city government kay Mayor Lucilo Arbayron po.
4: So, kailan po ito nasimulan po?
5: Ang nagsimula po yan nung nakaraan po, bali 180 days po yan siya. Bali magtatapos po siya ngayong October po.
4: So sabi niyo po, matagal na pangarap, so matagal niyo na na-request ito, ngayon na dumating.
5: I mean, matagal ng pangarap ng mga kabarangay nung ako po yung umupo ng bilang punong barangay, yan po yung una natin na sa kaso at yan po yung una natin ni-request po doon sa taas po yung ni-request po natin para po magkaroon po tayo ng covered court po.
4: Kasi meron kayong basketball court pero open lang.
5: Opo, meron po kaming basketball court dyan. Medyo, kasi po yung medyo may part po ng private property, kaya hindi po magagawa ng magkaroon ng covered court po doon. Kaya po nagawa tayo, naghanap po tayo ng lugar at naginyo po tayo ng request kay Mayor at hindi naman po tayo tinanggihan ni Mayor at doon po kami nagpapasalamat kami kay Mayor Byron na isang ano lang po namin na nabigay niya po kami kagad ng proyekto ng covered court po.
4: Ayun, so maraming makikinabang mga kabataan saka anong plano niyo po dito sa covered court nila? Anong pagagamitan dyan?
5: Siguro po ano yung mga nakikita natin ngayon mga para tulong na rin sa ating mga kabarangay yung siguro yung nga po yung magiging private na po siya parang siguro po siguro yung mga hindi naman tayo limit sa kanaman na talagang pinaparkilaan yung mga covered court no na para siyempre para doon sa maintenance ng ating covered court, kalinisan at yung mga bayad sa current ilaw, tubig, yun po yung ano natin.
4: Oo, okay. So okay ng resolution or ordinance?
5: Opo, ordinance na para po dun sa katuloy po yung nangyayari po ngayon, medyo patok po yung parang ano ng pero ba laro yun?
4: Ano yung pickleball?
5: Diba? Pwede natin gawin yun para at least dito mahangin or maganda yung tanawin at medyo maganda rin ang parking space dito sa amin.
4: Pero as of now, wala pa po kayong ordinance or resolution?
5: Siguro po, pag ganyan na po nakikita na natin na patapos na, siguro po dandaan na natin gagawin lahat yung ano po yung mga plano natin gagawin dyan. Sa ngayon po, medyo hindi pa po natin ginagalaw or hindi pa po kami kumikilos doon na paggawa ng ordinance po. Pero sa ngayon po, yun nga po, medyo maganda. Kahapon po, yun nga po ang sasabi ko na kahapon, medyo masamang balita o nangyari kahapon. At meron naman pong good news kahapon din po. Meron din po kasi akong request dun sa kay Hila Costa ng magkakaroon din po kami ng two-story na building po. At ngayon po, approved na po yung by next year po, gagawin na po yung sasabing
4: ano pong plano po nyo doon? Ano pong mga opisina yung tayo ito?
5: Bali, ang gagawin po namin doon, yung po yung opisina po ng senior citizen, PDAO office, health workers, yun po yung mga plano po natin doon kasi alam po natin itong lugar natin medyo maliit lang. Kaya nga po wala po tayo mga rooms dito. Ito lang po medyo maliit lang po talaga ito. Kaya nag-request po tayo ng panibagong building po.
4: Oh, so malaking may pakinabang sa mga kabarangay niya?
5: Opo, yun unang-una po malaking-malaking pakinabang po sa barangay po yun.
4: So expected mga ano po, mga next year of next year pa
5: opo, in-expect sila po kahapon and then yun na lang po. Para po maisama na doon po sa budget to for 2027 po.
4: Yeah, okay. Salamat po, guys.
5: Sige po. Thank you po.
1: Si Kapitan Albert Amorao ng Barangay San Isidro, mga katropa. Mga kabarangay, so ginagawa na yan. Project po ng city government, yung basketball court dyan. At next year, project naman ni Coach Manuel Acosta Jr. Yun pong multi-purpose building. Nako, wala na tayong oras at panahon, mga katropa. Ang ating programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Pag bloated po ang inyong tiyan, ay lagi po kayong uminom ng Santon Gold Herbal Tea na makakatulong po yan para maibsan ang atin pong mga parang may bloated na tiyan at parang may gas, meron kang kabag, mga katropa. Sir Ting Estrella, good morning. Magandang tanghali po, katropang Mike at Sher na Tristan at Vigula. Good morning. Atin ditong extra natin, ha? Wala pa yung extra natin dito na ano eh. Ito na lang muna. Ito yung nilagay mo eh.

0: Matindi ito nilagay mo, engineer.
1: Sa aking dibdib.
0: Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta, ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote, na laging naniniwala ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa buong Maykapal. Maraming salamat, magandang tanghali.

0: sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
0: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
0: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
0: Ang katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
11: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang damo sa namang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus.
17: Vision X Plus.
18: Soft Gel Capsule.
17: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy,
19: NCR nakabinbin pa rin, labor groups lumalaban sa injunction.
20: Kampo ni BP Sara, igigiit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
21: Senador Rodante Marculeta naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso inihirit sa plunder case.
20: Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system.
21: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
20: Balitang regional, ES Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto.
21: Sa balitang international, Japan, nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
20: Showbiz naman, Chae Yong umalis na rin sa JYP Entertainment.
21: Balitang sports sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
20: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
21: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
20: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
21: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
20: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
6: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
21: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: XFM News Nationwide.
20: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura. Ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipo ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
2: XFM News Nationwide.
21: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, layunin ng hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
2: XFM News Nationwide.
20: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. sa inilabas na writ. Sinabi ng korte na manatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po ng injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginiit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
0: XFM News Nationwide.
21: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila. Live.
10: Kwinestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagsahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Attorney Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagsahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at igirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ng pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang inagdag sa Enero 2027. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
20: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
22: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinmang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mameruisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinabmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po yung RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalebel sila.
20: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginiit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
0: XFM News Nationwide.
21: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreat ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
20: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa may ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
1: XFM News Nationwide.
21: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpian sa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
20: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Report.
21: Soundcheck 1-2-3 for XNN. Igrip ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
21: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igrit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
1: XFM News Nationwide.
20: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umaasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa umiiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
1: XFM News Nationwide.
21: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
1: XFM News Nationwide.
20: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos maaresto ang ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag. Kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
20: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang regional.
20: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita diyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Report. Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government ang Cebu Provincial Government na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantalang nakatagap din ng bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo, may karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.

0: Ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang tatlong buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 ex-FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, ex-FM News.
1: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
2: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong Cagayan matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 na taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor De Leon at sa misis itong si Pasita De Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100 milyong paggamit ng pondo sa Bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa Korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matunong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang nagsilbing na paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region to Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
4: Tiniyak ni Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang ang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. 3 arestado, 3 public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Report. Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang 3 operator ng 2 dump truck at 1 backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang 3 na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang 3 public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: FM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ang pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na

0: Layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
1: Katropang body, habang iminimonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
0: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, pag-uho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
1: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa ilalim ng batas, maaaring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayun pa man, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression dahil umano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang TWICE member na si Cheyong matapos ang 14 taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng TWICE at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng TWICE na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng siyam na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na haharapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa ikasyam hanggang 16 na pwesto ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: pot, bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santong Vitamin C.
1: Santong Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
6: nationwide.
5: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpalang Friday afternoon, magagili po naming mga ka-wellness at sa lahat na ating mga masugid na taga-subaybay. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating kalusugan. Siyempre, hatid po yan sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng XFM station at Solid FM station nationwide at sa iba pa nating mga partner radio station at sa bayang napapanood din sa Yes to Health page na pwede nyo pong i-like and follow. At syempre, kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mekanis. Ngayon pong umaga hong ito, hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algy Bakla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre, sa pangalan pa rin yan, ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So, paano po kayo mariregaluhan ng ating healthy katropa giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyong mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Yan. At mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin. Ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa. Ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig. Sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern na Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan. Sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At sa mga taga Cuyo, Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point. San pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan natin mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay Nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. And nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko nasa loob po ito ng SM eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ha? Mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga party ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin dahil pwede ho kayo makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment, at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandoon sa mga baryo na nararating pa ng mga rider. Nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Eh, di natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathy consultant. Alam nyo, sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing, and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy. Yan, hindi nyo pa ba natry yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness. At meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yon, may lunch na libre, mga ka-wellness, diba? Yan, puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic. para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, eh don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipi-play dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Pensacola, Sa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: The secret of health.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po nang nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin ha. Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan ano. Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, eh lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, ano eh, common cold tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy, Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inoobo at laging sinisipon.
2: The secret of health.
0: Di ba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, ano yan eh, defense mechanism ng ating katawan. Kapag mayroon po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok na nalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Di ba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami niyan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po ng panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin niyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection. Mag-improve na siya, matalo ng katawan natin yung infection, pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. Sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin silang nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung unire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa namin inumin, ano? Kung mga kaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil ang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Di ba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night. Gabi lang. Yun yung social na ubo. Di ba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa pag nakaupo siya? Tapos humihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead na tanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, eh mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo. Napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na maklear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa o baka naman medyo delikado na yan. So, isipon naman. Kasi magkaiba yan sipon at ubo. Magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan. So, yan yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose. Hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains, di ba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado, ano? Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag-take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malalay infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata. Kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O, yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? para nag-spill yung plema, no? Na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagtitrigger ng coughing. May mga ganong tao. Minsan naman, acidic. Yung pag-hyperacidic ka, nagtitrigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong makaapekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi yung concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ang ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga, ano, yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo. Parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na, ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalala ho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? O, lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga.

0: yung symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon, okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ano? Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano ka, pawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayo magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot na mga ubo at sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan. Pag may ubo, umabot na ng matagal yan. At mapapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden o hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan niya ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. At tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon. The secret of health. Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mayroon naman mabigay ng tip na hindi para subok, ano. Para eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubo at sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-usapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan ho ng, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
1: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa Healthy habits, healthy life, the secret of health.

Okay, balik po tayo ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Mag-text lang ko sa ating hotline 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito ang nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ng ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ng hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po

0: ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So pag-usapan naman natin mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many many years? Eh subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo, abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey. Kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoons, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi ng honey po ay mayroong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba, yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapaes sa baga, may kutsara, pinapaes, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun ipapahid dito, parang anlagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan, uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo, tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa, no? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, 5 dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral. Ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point. Then after 15 minutes, palalamigin ninyo or maligam-gam, iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. Ginagamit po yung sambong. Take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot sipon medyo matagal na, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Hindi po puro herba lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication, like alam ba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So, ginagamit nila yung, ano, yung antibiotic. Luya! Oh, itong classic remedy na luya. Eh, napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Oh, mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Oh, kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our, ano, lalamunan, yung ating tiyan, kapag tayo ay may mga kondisyon. Hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C ano, consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, yung mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang ano yan, vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vitsi, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na merong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. O, kain kayo ng itlog. O, kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. O, tofu. O, lean meat kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan yan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. O, kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur-containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ng garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. So food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot-sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon VitC, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot-sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day, kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin mga anti-inflammatory. Ayan. At nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya, mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng, gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa, yung po mga steam inhalation. Pwede po ba yun? Yung lalanghap ka ng, ano, ng singaw. Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969 0939-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatablay.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa.

0: PNC.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Soundphone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Soundphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundphone Gold Coffee Mix.
2: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitin sa mga butika.

Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drug stores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi. Salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw. Sabi niya, good afternoon, Doc. God bless. Si Sir Fernando Angelo. Maupay nga udto, Doc Algie. Ayan po, ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. Oh, napakasarap at napaka-healthy nito. Watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman. You're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin. Mean Salinas. Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually dito product herbal to. Sa ating herbal and food info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus, kamag-anak to ng cabbage at ng ano tawag dito, cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka-ano, underrated. Pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic.

0: din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun ha, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya ho ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Ay, merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. Ha? At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral ang sasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayo mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubo at sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ko sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang ginihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold. Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy. Naintindihan ko naman kahit konti. Ano. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, saan kayo? Sana kayo po ay Tumogon, Tagalobaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusulta ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark eh.

0: And yan po ay sa kanto nung Elsa Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang yesterday at may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho, ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health? Malapit sa Kamining Tarlac na branch clinic. Thank you. Lito po, 73 years old. Yes to Health Clinic po, ano? Eh, pinakamalapit sa Tarlac. Actually, Maynila na eh, sa Quezon City na eh. O, kasi yung susunod niyan, Santiago Isabela. Kasi eh, hindi pa po tayo nakakapaglagay ng mga branches sa malapit po sa inyo. Totoo po ba na ang mansanas at peras ay bawal kung mataas ang uric acid? Lagi ko po ito kinakain dahil mataas ang sugar ko. Pero mataas rin po uric acid ko. Salamat po, Rina ng Cavite. Hindi naman po, hindi naman. Actually, ang nagpapataas ng uric acid, yung mga purines, okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paatuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. May mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy. Ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. O kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. O yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Oh, hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas dyan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin nyo may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon VC. Kahit madami maintenance. Thanks po, Luvi ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o kung wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Calinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Calinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth, ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo. Congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng Asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para po kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang, babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat. Sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan. Mga sikretot solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre, huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC, Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa. Gumagaling ka pa. Saan ka pa, di ba? Dok Algie Bacla po ito hanggang sa muli. Nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Exciting time, it's 1:40 p.m.
0: X Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasan pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X Rated. X Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X Rated.

0: katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Thanks God, it's Friday! Kamusta naman yung mga katropa natin na wala ng pasok? Yung mga katropa po natin na talaga namang maagang nag-early out. May mga pa-early out dahil it's Friday. May mga, may mga secret agenda. And syempre, hello din sa mga katropa po natin na nasa bahay, nasa trabaho, or kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito. Yung mga katropa po natin na busy sa oras na ito dahil Friday na. And syempre, it's payday. Ewan lang yung iba. Syempre, di ba, yung iba wala pang payday. O di naman kayong iba, naubos na. Di ba? Parang katulad lang sa amin, parang dumaan lang yung sahod. Ubus na agad. Dahil napakadaming binabayaran. Napakadaming obligasyon. Responsibilidad. Grabe talaga, oo. So anyway, sa mga katropa po natin dyan, samahan niyo po ako ngayong araw ng Biyernes, August 14, mga katropa natin, sa programang X-Rated. At nakatapos na naman po tayo ng panibagong linggo, panibagong, kumbaga, survival mood na naman ito, mga katropa. Sa lahat po ng mga katropa dyan, sa mga katropa po natin dyan, pwede nyo po akong i-text, i-call. Pwede kayong tumumbling, mag-split, whatever you want. Mga katropa natin sa 0985-2072713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Kung meron po kayong mga gustong ipanawagan, meron po kayong mga reklamo, meron po kayong mga gustong i-shoutout, and syempre, meron po kayong mga requested song, mga katropa natin. Yan po yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. So anyways, because it's Friday, kamusta naman? Grabe, napakabilis naman ang ating first caller na ang bilis-bilis mo namang tumawag. Sandali lamang, oo. Hello! Good afternoon!
1: Good afternoon po, DJ.
0: Hello, sino po ito?
1: Si Padilla po.
0: Si Padilla, parang sino ba ito? Si Robin Padilla or si Daniel Padilla? Sino po itong Padilla na ito?
1: Padilla Andupi po, Agastanula.
0: Padilla Andupi ng taga Espanola, Palawan. Kamusta naman Opo. Si Sir Padilla?
1: Ito po, makulimlim po dito sa amin, Deje.
0: Same, parehas tayo makulimlim. Grabe no, kung kailan Friday doon uulan. Sabagay, ano ba?
1: Namimiss na kita, Deje.
0: Namimiss na rin kita.
1: Matagal na hindi kita natatawagan eh.
0: Bakit mo naman ako hindi natawagan? Busy ka ba?
1: Walang battery ng radyo ko, laging bubat.
0: Low bat ang battery ng radyo.
1: Opo, ngayon lang nagkaroon ng battery.
0: Lagi bang brown out sa inyo dyan?
1: Bago lang ang magkabili ng panel. Solar po ang gamit namin dito sa bundok.
0: Mabuti naman, di ba? Mas okay yan kesa naman brown out. Dito kasi sa amin palaging brown out.
1: Opo.
0: Sige po, baka meron po kayong gustong ipanawagan, tawagan. Sige po, go po.
1: Binabati ko po ang aking pinsan dito, si Ronnie Andope. Saka pamangkin ko po si Baning Tampok. Nagkikinig po sa iyong programa ngayon.
0: Wow.
1: Lahat po ng mga panasupi, binabati ko po, Pamily Bundi, Pamily Tampok. Pwedeng pa request DJ.
0: Yes, sige po, mag-request po kayo. Wala pong problema.
1: Bato ba ang puso mo?
0: Opo! Ay, sorry, sorry. Akala ko tinatanong mo ako. Bato ba ang puso ko?
1: Opo.
0: Okay,
1: bato ba talaga ang puso mo?
0: Oo, bato na. Simula nang sinaktan ako ng paulit-ulit. Bakit ka tumatawa?
1: Wala po.
0: Tinatawanan mo ako, ha?
1: Wala, hindi ako nagtatawa.
0: Niloloko mo ako.
1: Hindi ako nagtatawa, nakangiti lang ako.
0: Ah, nakangiti ka lang. May tunog lang yung ngiti mo.
1: Aso yun. Meron ako katabi ng aso dito.
0: Ay, aso. Grabe naman yung aso mo na yan. Nakakaloka yung aso mo na yan, ha? Okay, sige po. Yun lang po yung request nyo.
1: Opo.
0: Okay, sige po. Thank you po.
1: Thank you din po. Salamat.
0: Okay, God bless. Ingat po kayo palagi.
1: Ikaw din ingat dyan.
0: Okay po.
1: Love you.
0: I love you. Kinikilig-kilig pa nga. Oo. Akala ko naman si Robin Padilla na yung kausap ko. Ito, tingnan natin kung sino ito. Hello!
2: Magandang tanghali, ma'am.
0: Hello, Ate Merlin!
2: Hello po. Magandang tanghali po. Maganda po, maganda pa po kayo sa tanghali.
0: Ay, grabe naman. Ate Merlin, ang yung ang halaman mo na binigay sa akin ay yun, namumukadkad na. Ang ganda na ng dahon.
2: Ang ganda na ng dahon.
0: Talagang pati yung tatay ko nagustuhan yung halaman.
2: Pag bumalik ninyo dito, ma'am, magdala ka pa ulit. Ang dami na, ma'am, pinadami ko.
0: Ay, grabe naman. Sige po, Ate Marlene, maraming salamat po sa inyo, ha?
2: Alam mo, ma'am, kahapon pa ako tumatawag sa iyo, hindi ako sinasagot, eh. Kasi, ano, nanggigigil kasi ako kahapon doon sa lalaking nagtawag ba sa iyo? Ayun, ang nag-chat sa iyo.
0: Ano sabi niya? Nakalimutan ko na.
2: Ay po, ma'am, yung sabi niya na gusto ka raw niyang, ano, mapangasawa. Gigil na gigil ako doon, eh.
0: Gusto daw nila ako mapangasawa. Ewan ko ba sa kanila, hati-hatiin na lang siguro nila ako.
2: Hindi, ma'am. Yung sa ano ba, yung gusto ko ba yung, ang bastos kasi yung dating ba, para siyang, kuha ko yung, para siya kasing nakalalaki ba?
0: Nakakalalaki.
2: Oo, para siyang nakalalaki na alam na nga na may asawa, tapos ganun. Where ka ba naman, ma'am, nagtatrabaho na inaano na X-rated? Ganun-ganun na lang ba? Kabastos naman nun. Ako po, ako, kung makita ko lang talaga, sapak-sapakin ko talaga yun. Nanggigigi. Ako yung nanggigigi.
0: Ayan, ha? Narinig. Eh, okay. Sasapak-sapak.
2: Para sa nung ano na ano. Ay, na ako talaga naman sa totoo lang. Kung ako pa nga, ay, sos talaga. Kung ako talaga sa awal, kung may baril ko, barilin ko na lang.
0: Huwag ka magalit, Ate Merlin. Huwag ka gagamit ng baril. Wala tayong baril, Diyos mio.
2: Nanggigigil ako para siyang nakakalalaki.
0: Huwag mong ilalabas yung baril natin dyan. Itago mo lang yan. Sekreto lang natin yung baril natin dyan.
2: Nanggigigil ako sa kanya, eh. Talaga, sa totoo lang, ma'am, hanggang kagabi.
0: Oh.
2: Hindi, parang hindi ako makamove on kasi nagigigil ako sa kanya sa galit. Miss ako.
0: Grabe naman yung galit mo. Hayaan mo lang yan sila.
2: Kasi ano ba, yung bastos kasi yung dating ba? Para sa akin?
0: Hayaan mo lang sila, wag ka nang magalit.
2: Kung sana sa ulit-ulit, sana kasi yung mga lalaking nag-ano dyan, wag naman sila sanang ganun, ha? Para kayo na kalalaki. Ano ko?
0: Yan na, ha? Nagagalit na si Ate Merlin. Sinasabi ko sa inyo, sasapak-sapakit at babaril-barilin. Grabe naman. Ayan, ha?
2: Oh, nako. Totoo talaga, ma'am.
0: Baka, ma'am. Huwag ka na masyado magalit. Baka mamaya mapanaginipan mo pa yan.
2: Kasi nakakainit. Nanggigigil ako sa kanya, eh.
0: Kaliwa, kanan na nga lang, iniisip ko nga, sabi ko gusto nila ako mapangasawa. Paano kaya nila ako mapapangasawa? Eh, may asawa naman ako.
2: Kaya nga. Hindi naman ako takot na samantalang ang laki-laki ng lalaki yung asawa nyo. Hindi sila natakot. Naku.
0: Hindi pa nila nakikita. Kaya hindi pa nila alam.
2: Sa totoo lang, baka wala pa sila sa kalingkingan sa gwapo at tangkat.
0: Grabe naman. Baka mamaya marinig yun, lumalaki na yung tenga nun.
2: Oo. Oh, eh, talugo lang. Talaga lang, ma'am. Sa totoo lang.
0: Ay, ako. Alam mo yung yung manok na nadakwat ng maliit ko, Ate Marlene? Ayun, tinatabi-tabi niya na sa pagtulog minsan.
2: Grabe naman.
0: Sabi ko sa'yo, di ba? Talaga, pag kinuha niya yun, sa kanya talaga yun. Kinukuha niya, hinihiga-higaan niya pa. Ay, nako. Hayaan mo na sila, Ate Marlene. Huwag ka nang magalit. Kasi pag nagalit ka, talo ka. Tinatawanan na lang natin yan sila. Hindi naman nila ako makukuha.
2: Pero kahit na hindi ma'am ganun makuha, pero wag sanang ganun ba? Kasi kumbaga, kumpara sa akin, siyempre, parang bastos kasi yung dating niya eh. Diba yung sa akin lang ba? Yung respeto ba? Hindi siya kasi marunong gumalang kalalaking tao eh.
0: Nag-text lang ata yun oh. Nag-text lang yun kahapon.
2: Pa.
0: Text lang ata yun. Wala akong naaalalang tumawag sa akin na ganun eh.
2: Apo, text lang yun nga ma.
0: Sa text nga lang yun.
2: Apo.
0: Hindi na. Tumatawag yon, sabi niya sa akin, tawagan ko daw nga siya kasi wala nga daw siya pantawag. Hindi ko na tinawagan.
2: Ang kapal naman ang mukha niya.
0: Wala daw siyang load kaya hindi ko na rin natawagan kahapon.
2: Kapal naman ang mukha niya.
0: Hayaan mo na Ate Merlin, huwag ka na magalit, baka... Mas stress ka lang dyan, ako. Baka mamaya, ang mapagbuntungan mo dyan si kuya, nakatabi mo, ay nako talaga, oo.
2: Kahapon pa ako nagigigil eh.
0: Baka mamaya, yung walang kamalay-malay, yun ang nadamay. Baka mamaya, yung isa dyan yung madamay sa inis mo. Wag naman.
2: Sa inis ko nga.
0: Okay, sige Ate Merlin, bumati ka na lang po Ate Merlin.
2: Kahit na hindi na ma'am, kasi nagtawag lang ako ma'am kasi nanggigigil ako.
0: Tumawag ka lang para manggigil, grabe talaga.
2: Diba?
0: Grabe talaga ang love sa akin, Ate Merlin. I love you to Ate Merlin. Grabe talaga ang love sa akin.
2: I miss you ulit. Ingat mo kayo palagi, pati yung mga anak mo.
0: Ate, thank you po, Ate Merlin.
2: Opo.
0: God bless po. Yan, sinasabi ko sa inyo, nagagalit na si Ate Merlin, pang sasapak-sapakin at pambabaril-barilin na kayo. Huwag daw kayong mangganoy, nakakaloka. Gagalit na talaga si Ate Merlin, hindi na biro ito, talagang ilalabas niya na ang kanyang kargada. kung makikita niyo na ang kargada, talagang ilalabas ni Ate Merlin ang totoong kargada eh. So anyways, mga katropa natin, good afternoon kay Marzel Rodriguez. Gandang hapon, DJ Girly. Babati po kami dito sa mga taga-barangay Minapla, Purukuan, na sila Marcy Cardoza, Marife Sumayang, Jomaline Sumayang, Maria Cris Kakalda, Annabelle De La Rosa, mga nakikinig sa barangay Minapla, Taytay, Palawan, sa iyo, DJ Girly. Ang ganda mo raw, sabi ng asawa ko. Uy! Mamaya, saan na naman ito mapunta ha? May mag-away na naman ng mag-asawa dito ha? Maraming salamat po, Sir Marzel Rodriguez. At syempre, maganda rin po ang inyong asawa. Syempre, dapat yung mga asawa natin yung unang magaganda sa ating paningin bago ang ibang tao. Ayan, wait lang, may tumatawag pa. afternoon.
3: Good afternoon, Digitalicious. Jerry Aranga, Plarid, Labordan, Palawan.
0: Hello, Sir Jerry. Kamusta naman ang araw mo? It's Friday.
3: Okay, so all right. Good na good ang Friday.
0: Ay, talaga. Maulan ba dyan? Maulan na ba dyan?
3: Hindi naman po maulan, pero ang mga chismoso, umuulan ng bunganga.
0: Parang ano ha, parang tamang-tama yung ano, tamang-tama yung intro mo. Kasi napakadaming chismosa ngayon.
3: Totoo naman po talaga eh. Sa reality yan dito sa Pilipinas eh. Yung iba, ang CCTV camera ang ginagawang... Ay, pero dito, kapit-bahay.
0: Hindi na kailangan ng CCTV. Kapit-bahay na lang, okay na, alright pa.
3: Yes po. May dandang pa.
0: Oy, pero hindi naman po natin nilalahat ng kapit-bahay. Baka mamaya biglang may mamato sa atin dito. Yung iba lang. Kasi...
3: Yung iba po. Mm-mm. Kasi ganito yan eh.
0: Okay po.
3: Ako, nagsisimba din po ako tuwing Linggo. Pero karamihan lang po naman.
0: Okay.
3: Karamihan po nang pumapasok sa simbahan, komentarista ang ugali niyan.
0: Alam mo, way back, may kwento lang ako, Sir Jerry, ha? Speaking.
3: Yes po.
0: Nung college ako, meron akong kaklase. Sobrang ano talaga siya. Hindi kasi ako naniniwala dati yung mga nagsisimba. Yan yung mga nanchichismis. Pero nung
3: yes,
0: college
3: po.
0: Ako, fourth year ata ako, or third year college ako, meron akong classmate. Grabe, napaka-devoted niya talagang tao. As in, every Sunday, nagsisimba siya. Tapos, it turns out, siya pala yung pinaka-naninira sa classroom namin. Grabe! Pati yung mga professor namin, sinisiraan niya. Ang dami niyang nasiraan tao at ang dami kong kaklase na nag-drop kasi nga sinira-siraan niya.
3: Iyon.
0: Grabe!
3: OMG! Kaya, G na G!
0: Kaya ngayon ko lang din talaga masasabi na oo, agree ako sa mga ganun. Pero hindi naman lahat na nagsisimba. Most of the time.
3: Yun na nga po eh. Parang katulad rin yan sa mga nangyayari sa ngayon. Gobyerno versus administration.
0: Yes!
3: Sino po ba ang government? Hindi po ba yung taong naglok-lok ng nasa administration?
0: Mm-hmm.
3: Kasi po yung administration, yan kung saan nakaupo sa mga pwesto.
0: Okay.
3: Pero ang government, it means people.
0: Yes! Ang government ay tao talaga. Tayo, mga nasa laylayan na sinasabi nga nila. Tayo na kayo pinaka naghihirap. Wala!
3: Kaya nga po, kung saan istasyon man po ako nakikinig, always sabi, gobyerno, gobyerno, gobyerno. Hindi kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng administrasyon.
0: Yes, kasalanan ng administrasyon, hindi ng gobyerno. Kasi ang gobyerno tayo.
3: Yes po.
0: Yes, agree.
3: Bago po pumalaot ang ating usapan, syempre binabati ko po lahat ng mga nakikinig. Lalo na po yung aking nanay nandito, nagluluto sa kusina.
0: Wow, anong niluluto ni nanay dyan?
3: Ulam po, Digirlicious Natural. Nanay ko yan.
0: Wow, napakasarap.
3: Yan ang babaeng una naming minahal lahat.
0: Yes, I love you, nanay, kung nakikinig ka man.
3: Nanay Gemma Aranga.
0: Si Nanay Gemma Aranga. Nanay Gemma, sa susunod ha, baka makapunta ako dyan sa inyo. Lutuan mo naman ako.
3: No problem daw po.
0: Kasi wala na akong mama. Ang mama ko nasa heaven na. Kaya magpapaluto na lang ako kay Mama Gemma.
3: Yes po, Didi Gurney. Santo nose po.
0: Okay lang. Kaya ka nakikikain na lang ako sa mga bahay-bahay. Charot. Wala pa lang ano. Charot
3: okay.
0: Lang po yun.
3: Okay. Sa muli kong binabati lahat ng aking mga kaibigan mula po sa north hanggang south ng Palawan. Unahin ko na lang po yung dito sa south kasi mas malakas po kayong napapakinggan dito eh. Mula po sa bayan ng Quezon, ang Benedicto Iraga family. Sa bayan naman ng Rizal, Sandig, Ong, lalo na po si Mayor Ong at saka si Kagawad Harvey Mukal. Magandang hapon po. Dito naman po sa bayan ng Batarasa, dalawang pamilya po ang, kumbaga, talagang malapit at saka kaibigan ko, ang Pamili Brizal at Pamili Anuncio. Ang sa Brooks Point naman po, Pamili Anal, Baag, Balidjong, lindaman. Yun lang. At saka dito po sa ano pa, sa bandang Kalasagin, siyempre po yung aking pamilya, pamilya ng Pama, Mapa, at saka Villanueva. Ganun din po sa lahat ng mga nakikinig. Hindi ko na po kayo isa-isa kasi napakarami. Baka mamaya,
0: inabot tayo.
3: Gobernador na naman ang bansag nyo sa akin. Ako po, pag siya ay naglalakad.
0: Tinatawag ka na bang gobernador dyan?
3: Hindi po, senador.
0: Senador pala, senador.
3: Kagaya nga po ng katatapos lang natawag sa akin ng pinsan ko, tinanong ako kung may impeachment sa Senado. Sabi ko po, hintay-hintay lang kay uuwi muna ako ng bahay kahit umpisahan ko yung impeachment.
0: Next week pa yung impeachment, uuwi muna yung senador sa Aborlan.
3: Ay hindi po, ngayon na kaagad, nandito na ako eh.
0: Magkakaroon lang ng ano ng impeachment extension.
3: Amo na blang din si Ling, nila nga kung gusto ko takot magpa-impeachment. Eh wala tinyot na labot ay akong takot nimo.
0: Hindi ko naintindihan.
3: Hindi, ang ibig ko pong sabihin, kung magkakaroon man pa ng impeachment, akin yon, wala kayong pakialam kasi akin to.
0: Ah, tama. Diba? Buhay ko to, bahala kayo.
3: Yes po.
0: Okay, sige po Sir Jerry, maraming salamat po. Baka meron po kayong request na song.
3: My love will see you through.
0: My love will see you through. Thank you, Sir Jerry.
3: Maraming salamat po at isang napakagandang hapon ng Biyernes.
0: Thank you.
3: Life.
0: God bless po. My love will see you through. Napakagandang kahulugan. Diba? And syempre, batingin ko muna dito si Sir Johnard Pineda. Happy weekend, katropang girlie. Magandang hapon sa akin, magandang dilag at crush ko kay katropang Jamaica Sarad. Pakisabi sa kanya, ingat siya palagi. Hoy! Okay po, noted po Sir Johnard. Magandang hapon, katropang girlie. Watching from Nara, Palawan na mahangin dito sa bayan ng Nara. Solid XFM, katropa mo. Marami pong salamat sa inyo. And magandang hapon po, bayan. Ito si DJ Girlicious. Ito naman po si DJ Izalicious. Muling suma sa inyo ang X-Rated sa araw ng Friday. 133 days na lang. At Pasko na! Grabe talaga yung countdown ni Sir Daryl Burt. And syempre, Daryl Burt on the way from Tagbilaran City. Paplay ng kantang Good Luck, Babe. Good Luck, ha? By Chapel Rowan at Golden by Huntrix. Ayan. Okay, sige po, Sir Daryl Burt. Hello! Good afternoon!
4: Good afternoon!
0: Hello, Nanay! Magandang hapon. Parang namang mapusyaw ang iyong boses.
4: Eh, kagigising ko lang. Kagigising ako din sa kausap mo na sino ba yun yung galit siya dahil
0: may... Si Ate Merlin!
4: Oo, si Ate Merlin.
0: Nagagalita si Ate Merlin.
4: Tama rin naman pang-gangeli yung sinasabi niya.
0: Nagagalit na nga siya eh.
4: Kaya nga, yung tao nagsasabi na yun, di makinilagutan. Akala mo may panama siya sa darling mo. Hindi niya alam, marins yung darling mo, wala siya sa kalingkingan.
0: Ay, hindi naman.
4: Hindi nga pang gagali, matwis ko masyado. Kala mo naman, magkakagusto ka rin sa kanya.
0: Ay!
4: Hindi na siya nahiya.
0: Hindi naman. Ano lang talaga, siguro, anong tawag nito? Baka humahanga lang yung tao, pero yun nga siya, Nanay. Naintindihan ko naman din sa Ate Merlin kasi talaga si Ate Merlin kasi yan siya, ang tawag nito, yung parang stricto. Kung nanay ba, stricto. Ganyan. Maano siya, maprotective sa kanyang mga anak. Kaya love na love ko si Ate Merlin. And syempre, lahat kayo. Diba? Kumbaga kasi, ayaw lang ni Ate Merlin na nababastos. Ayaw niya lang na...
4: Tama rin yun naman pang gagawin yan kay at si Melinket sa akin.
0: Mm-mm.
4: Kung ikaw humangat na sa isang tao, ina-idol mo, hanggang ganun lang. Dahil kasi alam mo naman, yung ina-idol mo may asawa na.
0: Yes.
4: Maghanga sa hanga lang. Okay lang kung dalaga, kung talagang talagang na mapapagusto ka, okay lang yung magkapatsa. Pero pag may asawa, tama lang yung purihin siya na ina-idol mo.
0: Ina-idol bawal mo. Nang lumampas.
4: Oo, kaya nga.
0: Kaya nga sabi ni Ate Merlin, pang sasapak-sapakin at pagbabaril-baril.
4: Oo.
0: Wag naman. Ang
4: palagay kapon, hindi ko rin narinig yun. Yung pala through text lang.
0: Oo, nag-text lang yun kahapon. Naalala ko sa text lang yun. Talagang nakikita ko talaga na love nyo talaga ako.
4: Oo. Pagbagay kayo sa akin, mayroon din akong sa ibang mga boys na magiging color mo, okay lang yung mga sila, pero yung magsabi pa na mga nila, so kami lang sabihin na yun, dahil kasi siyempre, ikaw, may asawa ka na, kaya hindi rin yun sa darling mo, sa marinig na gano'n, siyempre, kapwa rin na lalaki, so siguro sa asawa nila na rin sila, masasamaan din siya, di ba?
0: Yes.
4: Respeto.
0: Mm-mm.
4: Oo. Okay lang humanga ka, mag-idol ka. Yung karapatan natin talagang hanga yung mga mata natin. Pero hanggang sa gano'n na lang.
0: Ayan. Hanggang tingin ka na lang.
4: Oo. Kaya hanggang tingin na lang. Dahil sila lalaki. Ibalik kung dalaga, okay lang. Di ba? Kahit nga tayo eh. Kung siguro tayo babae, hanga tayo sa gwapong lalaki, tama na lang magtingin. Kaya hindi na natin sabihin kung ano pa, di ba?
0: Bawal nang lumampas.
4: Oo, bawal nang lumampas kasi hindi na malaya.
0: Hindi na makakalipad, nakatali na ang mga pakpak.
4: Oo, nakatali na ang puso mo sa talagang mo, true love mo.
0: True love talaga, kakaloka. sige po, nanay, maayaw po.
4: Request ka lang ako pang gagawin ng awit, ito bago naman ito kasi karirinig ko lang. O pag-ibig. O pag-ibig at saka yung andamanaya.
0: Andamanaya.
4: Oo, pati yung sobrang talino ng tao sa mundo. Yun lang, pangga girly.
0: Okay
4: po. At saka binabati ko pala si James na baka po pala birthday niya.
0: Yes, birthday
4: kahit sabi
0: po
4: mo, kung lang pagbati ko, belated happy birthday na lang sa kanya.
0: Yes.
4: Bigyan pa siya ng marami pang karawan na dumating sa buhay niya. At maabot niya ang mga ambisyon niya sa buhay na maging isang
0: yehe.
4: Ganon din dyan kay Ken Dancil.
0: Kay Ken Dancil!
4: Oo, sinakamusta ko rin siya para lagi niya ipatugtog ang aking mga respect na paborito. Salamat, Ken Dancil!
0: Kay Ken Dancil, salamat din daw po, nanay. Sabi ni Ken Dancil.
4: Gabi sa inyong lahat dyan. Hindi ko na kayo isahin. Magpabigyan lang kayo lagi ni Lord ang katnubay at gabay ang mga buhay niyo na lagi kayong ligtas sa anumang kapahamakan, sa mga tumutuntahan niyo dahil kayo ay isang mga DJ reporter na alam naman natin.
0: Thank you po!
4: Ang inyong buhay minsan malalagay sa sa panganib, minsan matumagandang rin. Gano'n na lang, DJ. Ay, kagali. I love you, time yung lahat dyan.
0: I love God you, bless. Nanay. God bless po.
4: DJ, God bless.
0: Katropang Ken, pag-ibig. Oh. Ay, parang si Nanay, parang dalaging ding. Hanggang tingin ka na lang, guys or girls, kapag taken na, DJ. Yes. Tingnan na lang natin. Huwag na lang natin anuhin. Tingin-tingin na lang. And syempre, good afternoon kay ating Maylin Lino. Good afternoon po sa inyo dyan. Kay Luna, kay Ate Dailin. And syempre, kay Ate Joy. And syempre, sa napaka-pogi nilang baby. Good afternoon, DJ Girly. Ganda pa, bati po kami dito sa Barangay Malatgaw, Quezon, na nanonood sa FB Live. from Christopher Lozada. Maraming salamat, Sir Christopher. And syempre kay Jeans Tabarangaw. Yayen, gandang hapon po DJ. Pabati po kami dito sa San Vicente, ang Yayen family. At sa mahal kong asawa na si Charife, Yayen. At saka Yayen at sa kanyang mga kasama sa bahay na lagi nakikinig. At ang dalawa kong anak dyan sa Pahara PPC, pa-play ng song na Namumuro Ka Na by Lucas. At tropang Ken, namumuro ka na. Sabi yan ni Sir Jeans Tabarangaw. Tabarangaw. Yayen. Kay Ate Jane Arguelles Paredes, gandang hapon po DJ Girly. Hello. And syempre kay Sir Ding, Sir Ding. And kay Ma'am Josephine Estrella, good afternoon po sa mag-asawang ito. I miss you both. And kay Sir Rica Plaza Rodrigo, gandang hapon po DJ Girly. Shoes. Pakibati po sa aking asawa na si Rodrigo Rica Plaza na nakikinig ng programa mo ngayon sa San Vicente, Palawan. At nagpapabati po kay si Pernaline Amlang, gamit po kasi account niya at request din po ng kantang Malayo Man sa isa't isa. At Uma mimis kita. Oy. Malayo man sa isa't isa. Diba? Malayo ka man, ikaw pa rin, wala nang iba pa. And syempre, good afternoon kay Ate G. Aguirre Zabalo. Hello po, shout out po dito sa Zabalo at Family Aguirre. Kay Ate Kathleen mula po dyan sa Canada, good afternoon po sa inyo, ha? Kay Ma'am Elsie, good afternoon kay Vena Mesamin. Hi po DJ, pabati po kami dito na magulang ko at ate ko na lagi po nakikinig sa inyo. At pabati rin po DJ, pa-request po ng mapapaalala. Thank you po DJ, ganda. Vena Mesamin. Mapapaala. Baka alaala? Hindi ko ano. Kay Christian Bang Bungkas Reyno, ganda hapon po, pa-shoutout naman po dyan sa inyo. Okay, wait lang. Tumatawag kanina eh, wait lang. Wala na, namatay. And syempre, dito naman tayo sa ating text sa inyo, may tumatawag. Hello! Good afternoon! Hello?
5: Hello?
0: Nagmamahal kahit bawal ka, tropang Ken. Ano po? Sino po ito?
5: Artemida.
0: Sino po? Sino po? Sino po? Choppy! Wala naman tayo. Ganda hapon po, gandang girlicious at sa buong pwersa ng XFM. Pakigreet po si Papa Adring ng Panakan Uno. Pa-request po ng You're a Part of Me. O yung katropang Ken, ito ipapa-play talaga natin ito kasi palagi nakikinig si Papa Adring. Ang kanyang request ay You're a Part of Me. Ayan. Maraming salamat po Ate Be. Diyan po sa Panakan. Si Jonard po ito. Arid Sir Jonard, mahina ang signal mo. Nakakaloka. Sa ibang

0: Hello po DJ Girly. Magandang hapon po sa Barangay Upper Tiritian Line 10, Nara Palawan, Katropang Girly. Good afternoon po sa inyo. Hello Sir Jonard. Good afternoon po dyan sa inyo sa Barangay Tiritian. And syempre mga katropa natin, magko-commercial muna po ako para bigyang daan ang inyong mga request na song. And syempre sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa programang X-Rated.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Nakabalik pa rin po ang programang X-Rated. Mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon. DJ Girlicious. Hindi tumatawa. Thank you very much po sa... Okay, thank you very much po sa inyong gandang ipapagdipan ng kanta na Ate Be. Thank you. Happy weekend. Thank you, Ate Be. God bless din po. And syempre, hello, hello kay Ma'am Josephine. Ma'am Josephine, I miss you. And syempre kay Ate May, ako kay May Ravenna. Magandang hapon po, DJ. Pabati naman po ang family Ravenna. Gregorio Onsipido, dito po sa Irawan, San Vicente, Palawan. Huwag kang maingay. And syempre magandang hapon po, pabati po kami dito sa Barangay Riotuba, Batarasa. At pabati po ang family Umped dyan sa Barangay Aramaywa, Nara, Palawan. Thank you po, DJ. Thank you and God bless you all. And syempre mga katropa natin, hindi na po natin patatagalin pa at paiinitin. Paiinitin na po natin ang inyong mga araw at paiinitin po natin ang inyong mga ulo. Kaya naman, mga katropa natin, magkwentuhan na po tayo.

tong gusto ko. Ang brother-in-law ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nicole. 30 years old. Lima kaming magkakapatid at pang-apat ako. Pinakamalapit ako sa ate kong si May. Halos wala kaming lihim sa isa't isa.

Kaya noong nagpakasal siya kay Jerome, sobrang saya ko. Tinuring ko rin kuya si Jerome. Madalas kaming nagbibiruan. Minsan, kapag may kailangan si ate sa negosyo nila, ay ako ang tumutulong. Dahil doon, madalas kaming magkasama ni Kuya Jerome. Noong una, wala naman akong ibang naiisip sa kanya. Magaan lang talaga ang loob ko dahil kuyang-kuya ang dating niya. Pero bakit habang tumatagal ay napapansin kong iba ang tingin niya sa akin? Kapag may bagong gupit ako, siya ang unang nakakapansin. Kapag may problema ako, siya ang unang nagtatanong kung okay lang ba ako. Akala ko mabait lang talaga siya. Hanggang sa isang gabi ay nag-message siya sa akin. Nicole, pwede ba kitang makausap? Huwag mo munang sasabihin kay Ate May mo. Kinabahan ako nang matanggap ko ang mensahe yun. Pero sumagot pa rin ako. Ang akala ko lang ay tungkol sa surprise niya kay Ate May. Pero mali ako. Ang sabi niya sa akin noon, matagal ko nang sinusubukan at itago ang nararamdaman ko. Pero patuloy akong nahuhulog sa'yo. Parang mahal na kita, Nico. Parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko yun. Hindi ako nakapag-reply. At kinabukasan ay patuloy ko na lang iniiwasan si Kuya Jerome. Hindi ko siya kinakausap maliban na lang kung nandyan si ate. Akala ko matatapos na pero hindi. Mas lalo siyang naging mapilit o mapilit. Hanggang sa sinabi kong kapag hindi siya tumigil, ako na mismo ang magsasabi kay ate. Hindi siya naniwala kaya naman ginawa ko. Umiyak si ate, hindi dahil galit siya sa akin. Kundi dahil hindi niya inaakalang ang sarili niyang asawa ay kayang gawin yun. Hinarap niya si Jerome at hindi ito nag-deny. Umamin siya.

Nang umamin si Kuya Jerome kay ate, ay doon na nagkandaletse-letse ang lahat. Ang gabi na hindi ko makakalimutan. Pumasok si Kuya Jerome sa aking silid. Unti-unti nga akong ginapang hanggang sa maabot niya ang aking mga labi. Noong una ay nagpipigil pa ako pero nadala ako sa sarap ng halik ni Kuya Jerome. Pinayagan ko siya na mapasok ang aking buhay. Unti-unti niyang hinahalikain ang aking liig. Pababa sa aking dibdib. Nang malapit na po siya sa aking mga hita, ay doon ko lang na-realize na mali pala ang ginagawa naming dalawa. Tumakbo ko palabas ng aking silid. Nagtago ako hanggang kinabukasan ay inamin ko ang lahat kay ate. Nakipaghiwalay siya kay Kuya Jerome. Simula na maghiwalay si ate at si Kuya Jerome ay bumagsak ang kanilang negosyo. Paulit-ulit akong sinisisi ng mga kamag-anak ko. Dahil sana tinago ko na lang daw. Sana hindi ko na sinabi kay ate ang ginawa ni Kuya Jerome. Sana nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan na lamang ako. Ako raw ang sumira ng pamilya ng ate ko. Sa tuwing naririnig ko yon ay araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. At naiisip ko, kung nanahimik na lang kaya ako, ay buo pa rin kaya ang pamilya ng ate ko. Pero kapag naaalala ko ang mga ginawa ni Kuya Jerome, ay paulit-ulit akong nasasaktan. Dahil pakiramdam ko, ay natapak-tapakan ang pagkababae ko. Mali ba na sinabi ko ang katotohanan kahit alam kong masisira ang pamilya ng ate ko? Na sana ba na nahimik na lang ako para buo pa rin sila? Mali ba ako?

Sana po ay mabigyan niyo ko ng advice. Kasi araw-araw ko pa rin sinisisi ang sarili ko.

ang hirap. Ang hirap manimbang. Kasi kumbaga, ang kalaban niya is yung sarili niya and kalaban niya yung family ng ate niya. 'Di ba? Minsan mapapatanong ka na lang din naman talaga. Mali ba yung ginawa ko? Mali ba na protektahan ko yung sarili ko at mali ba na sinabi ko sa ate ko? Kung ako lang ha, for me lang ha, kung ako yung nasa sitwasyon, siguro same din naman din kami nang gagawin. Same kami nang gagawin ni Nicole. Nasasabihin ko din sa ate ko kung ano yung ginawa sa akin. Kasi right ko din naman yon, right ko din naman yon na ipagtanggol yung sarili ko. Kasi nasa kanila naman yun mag-asawa eh. Diba? Nasa kanilang mag-asawa yun kung patatawarin niya ba yung asawa niya or hindi. At nasa akin din naman din ang right kung ipagtatanggol ko ang sarili ko. Kaya nga napakaraming babae, yung mga rape victim, na parang ang gusto na lang nila is manahimik na lang sila para wala ng gulo. Kaya dumadami yung mga rape victim. That's because may mga tao na nagtotolerate na dapat sana hindi mo na lang to sinabi. Na which is dapat sinabi mo to. Diba? Kaya nga minsan mabibilib ka sa mga taong rape victim na nagsasalita. Kasi most of the time, yung mga rape victim, hindi sila nagsasalita. Kasi natatakot sila sa mga consequences. Natatakot sila sa mga possible na pwedeng mangyari. Diba? Kaya kung ako yung tatanungin, tama yung ginawa ni Nicole na sinabi niya yung totoo, na nag-stand siya for herself. Kasi not all the time naman mapoprotektahan siya ng ate niya kung sakali man na paulit-ulit yun na ginawa. Although may kasalanan siya na nadala siya na kanyang bugso ng damdamin. Diba? Pero at the end of the day, sabi nga natin, tama lang yan na ginawa mo, at least hindi ka nadala sa kamanyakan ng brother-in-law mo. Ang kapal ng pagmumukha niya, sister mo, papayag ka na royakan ang pagkababae mo. Tama, di ba? Kasi tayo yung kumbaga sabi nga natin, walang ibang magtatanggol sa sarili natin kundi tayo at tayo at tayo pa. So for me ha, tama yung ginawa mo at wag kayong mag-guilt trip. Yung mga taong nasa paligid niya, huwag niyong i-guilt trip yung tao na nagpakatotoo at nagpakatatag. Diba? Nagkakabagsakan na dito ng upuan. Itayo mo yan, tayo mo yan. Meron kasi akong bisita dito. Tapos nagkakabagsakan na sila ng upuan. Hindi ko alam kung anong pinanggagawa niya. So ayun lang mga katropa natin, kapag kayo po ay nasa gantong sitwasyon, mas maganda na mag-stand kayo for yourself kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi yung sarili nyo lamang din po. So anyways, bago ako magpaalam, gusto ko munang batiin ng happy, happy, happy, happy birthday ang nag-iisang reyna ng buhay ni Sir Katropang Alizon Salbatos. Si Ate Beth Salbatos ng happy, happy, happy, happy birthday, Ate Beth Salbatos. More birthdays to come, good health, and syempre more sales sa lahat-lahat po ng mga negosyo na pinagkakaabalahan ninyo. And syempre, sana ay mas mahabang buhay, mas maraming birthday pa po ang dumating sa inyo. Happy, happy birthday, Ate Beth Salbatos! I love you always, and God bless you and sa iyong buong pamilya. Ay, and syempre, sila po naman nagbe-birthday today. Happy, happy birthday, mga katropa natin. Dalawa lang naman yung palay kong wini-wish din talaga sa inyo. Yan ay magkaroon kayo ng magandang pangangatawan at mas mahabang buhay. Thank you and God bless

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
5: XFM.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang...
9: XFM.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtiv.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3
16: makatutulong sa kalusugan
9: na may VCO
16: at moringa.
9: Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sample Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
9: Santong Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhol Vitamin C.

0: ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong na-discovery na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminorrhea.
15: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: Supple Plus Gold.
16: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Mga katupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga katropa, excited!

natin tayo mga mga katropa. Garap na po ng tatlong minuto makalipas ang alas 4 ng maulang hapon. Oras atin na sa atin ng 1 plus numero 1 ng alaga. Kabal-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: at mamasang, hindi lang mamasa-masa, oh. Basang-basang hapon at ng Biyernes, mga kababayan, mga katropa. Oh, Biyernes na, Biyernes na, Biyernes na, ikalabing apat sa buwan ng Agosto na po, mga kababayan, mga katropa, ha? Araw bukas, 15. Kalahati na naman po ang buwan ng Agosto, ha? Bilis ng paglipas sa mga araw, mga kabayan, mga katropa. O, katulad ito, Biyernes na naman! Maulan pa! Talaga naman, oo. Wala akong bagyo, ha? Baka may nagtatanong naman dyan, may bagyo ba? Wala po tayong bagyo, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ano lang po yan, tinatawag na habagat. Si habagat pa rin yan, nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating pong bansa. Kasama na, siyempre, ang ating pong lalawigan, mga kabayan, mga katropa, ha? Oy, ganun pa man! The show must go on, sabi nga. Tuloy tayo sa ating pong palatuntunang asintado. At siyempre, ngayong hapon na ito ng Biyernes, ang ating pong partner sa bahaging teknikal, si Engineer Ken Vincent Danzil. Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Ako naman, mga kabayan, mga katropa, ang inyo po makakasama, ang inyo po ang kaibigan at katropa rin po sa radyo, ang katropang Alison Salvatus. Nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Kahit nga sabi natin ay maulan, sarap mag-relax. Tamang-tamang ngayon, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung mga nasa opisina ng ating gobyerno. 4-day work week, wala silang trabaho, mga kabayan, mga katropa. Yung mga nasa... Maliban pala dun sa mga nasa front line, ha? Pero yung karamihan, mga kabayan, mga katropa, ay relax sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Ganun pa man, nako, welcome, welcome sa ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Asintado. Hindi ko na naman sabihin sa ating Pilipinas. Pang umaga lang yung paghapon, asintado tayo, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Bakit yun ang nilagay ko dito? Mali. At sa hapon ito, mga kabayan, mga katropa, dahil nga po malon, masarap mag-kape, kape, kape. Oy! Nandito, nagkakape na po ang tropang Ken Vincent Danzil, Ma'am Icy Pacaldo. Tapos may saging na nilaga si Ma'am Icy. Oh, manamis na miss. Sarap partneran po ng kape, di ba? At pag usapang kape na po, mga kabayan, mga katropa, siyempre, ano pa, di dapat doon tayo sa healthy coffee, ha? Gaya ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee siya, non-caffeinated, kaya healthy. Oo, dahil gawa rin po sa mga natural na sangkap ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Umasayan sa pagsusuri ng FDA na malaking tulong po para po mabalanse yung pong tinatawag na uric acid level sa ating katawan. Lalo na sa ating po mga katropa dyan na nakakaranas na ng pananakit, pangakapdi, ng sikmura kapag nagkakape o nung non-healthy coffee. Marami na po yan sa ating po mga kabayan, mga katropa. Ang ganyan na po ang nararamdaman. Panahon na, mga kabayan, mga katropa, para po mag-switch na kayo. Magpalit na kayo ng kape, ha? Ng kape lang. Mag-healthy coffee na po kayo. Santon Plaza Coffee Mix. Ang ating po ang Santon Plus Coffee Mix, gawa ito sa mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. At ako, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo ito sa mga botika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, available na available yan, ha? O yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center, dito sa buong lalawigan ng Palawan, lima po yan. Isa po nandyan sa bayan ng Cuyo, sa barangay Tenga-Tenga, poblasyon Cuyo, Palawan, katabi lang ng Ferroland Hotel. Ha? ang ikalawa naman po ay nandito sa bahay, Bayan ng Rojas. Nasa Veronica Gabriel Building. Yung building po na kaharap lang po ng Asmes Elementary School. Poblasyon Rojas, Palawan din, ha? At yung pangatlo naman po ang Yes to Health Wellness Center ay dito naman po sa Puerto Princesa. Nasa second floor ng DCRM Building. North National Highway, kanto lang ng Barangay San Manuel. Ayan, oh. Yan. Past lang po tayo ng Nokinox Restaurant. Yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa Puerto Princesa. Mga kabayan, mga katropa, nabukas po yan mula araw po ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. Araw ng Linggo hanggang araw po ng Biyernes, bukas po yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Nagsasagawa rin po ng mga libreng konsultasyon yung ating pong mga naturopathy doctor. Ha? At bukod dyan sa dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung pang-apat na Yes to Health Wellness Center sa Bayan naman ng Nara. Sa Bayan ng Nara ay matatagpuan po ninyo yan dyan sa kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, katabi lang po ng Caltex Gasoline Station. Mga kababayan, mga katropa, kayo mawawala dyan. Lalo pag meron kayong saling sasakyan, magpapagas kayo. Pupuntahan nyo yung Caltex. Katabing-katabi lang po niya yan, ha? Yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa Bayan ng Nara. At yung pong panglimang Yes to Health Wellness Center natin ay matatagpuan naman po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa Bayan ng Brooks Point. Sa Bayan ng Brooks Point, yung ating Yes to Health Wellness Center ay nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion, District 2. Brooks Point, Palawan. Sa likuran lang tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. At ganoon din, sa malapit sa XFM Brooks Point Station, mga kabayan, mga katropa. Pasyal po kayo dyan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center or libreng konsultasyon, or di kaya gusto nyo bumili ng Santon Plus Coffee Mix, available po yan dyan, ha? Siyempre, mga kabayan, mga katropa, yan po mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay handog para sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Oy, 13 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, kumukulog at kumikidlat. Ingat doon sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po mga nasa open area, ha? Kidlat. Yung ating po mga kababayan, mga mangingisda. Oh, nako-check nyo muna, ha, yung travel advisory ng ating Philippine Coast Guard, ha. Ang yun na pabagyan itong masama ang panahon. Unpredictable nga, sabi, yung pong kondisyon ng ating pong karagatan. Dito sa baybayin, Banayan, pagdating sa Laot, iba na yung sitwasyon, ha. Lalo pag ganito ang panahon natin, ha? Siha bagot yan. Meron pong mga pabugsu-bugsong ihip ng hangin, sasabayan ng malakas sa buho sa ulan. At yung pong kulog at kidlat, ha? Yung kulog, mahirap, ha? Yan naman po ang kwento. Marami pong mga kwento yan na pagdating po sa kidlat, ha? Ingat doon sa ating pong mga kababayan, mga katropa, ha? Magandang hapon muna kay Ma'am Ping Pendon Dorado na nakikinig daw po ngayon from Dagumboy. Ang Dagumboy ay sakop po ng San Miguel, ano? Pamping. Sakop ito ng San Miguel. Boundary nyo dyan yung dalawang malaking akasya. Tama ba? Natang boundary, di ba? Ng Bangkaw-Bangkaw. Anyway, ako mga kabayan, mga katropa. Okay, J. Lisa Otol. Pa-shoutout na naman po dito sa Barangay Ransang, Rizal, Palawan. Bakit dito wala po signal yung... Oy! Sa Rizal? Pa-check dyan, Katropan Dennis. Okay na ba yung engineer kayo nga natin doon? Pa-check, Katropan Dennis. Yung Ransang, saan ba ito? Malayo ba sa poblasyon? Pa-check lang natin, ha? Ma'am Jay Lisa, ha? Nasa Facebook daw po siya ngayon, ha? Sige. Ay, radyo ko po. Sana magkaroon na po para marinig ko po mga boses nyo dyan. Ano, mga taga, mga katropa ba talaga. Thank you very much po, ha? Miss na raw niya yung mga boses ng mga taga-XFM, ha? palagi rin sila ang nakikinig at sumusubaybay. Sige po, pa-check natin ha, ang Jailisa Otol. So mga kabayan, mga katropa, 15 minutos, makalipas po ang alas 5 ng hapon. Alas 5 tuloy, alas 4! Mamadali! Hindi, kasi ngayon po yung panon nga natin eh. Madilim po sa labas. Naman talaga o. Pero bago ang lahat yung mga kabayan, mga katropa, bago po tayo pumalaot sa ating pampalatuntunan ngayong hapon na ito, batiin ko lang po ng
1: Happy Birthday!
0: Niyano! Napaka-importanteng tao sa aking buhay ito, ha? Happy birthday muna sa aking pong nag-iisa na may bahay. Sa aking pong misis, aking may Maribeth Salvato. Happy birthday! At ganun din. Ay... lang tayo. Ala budget. Tamang kape na lang tayo dyan, ma. Kape-kape na lang tayo. Mag-Santon plus coffee mix na lang tayo mamaya pag-uwi. Happy birthday, ha? Sa aking pong may bahay. We love you, mama. Stay healthy, stay strong. At yung aming kakulitan ng mga anak mo, ha? Pagtiisan mo pa. Okay, ganun din. Happy birthday din kay F. Ludap, GC Lucero, kay Mark Aaron Anosa, Ia Espanyola, Andrea Antaran, Sir Winifredo Timbangkaya. Happy birthday, ha, Sir. Kay Commander Wakwak. Waba talaga na magdo kasi yung ating mga Facebook friend. Mga kasabayan na nagdiriwang ng kaarawan ng aking may bahay. Ha? Hey, mama, happy birthday, ha? Sa lahat din po ng nagdiriwang ng kanilang po mga karawan ngayong araw ng Biyernes, happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Oh, nabasa niyo po chat ko kasi nakiki-wifi lang po ako. Ay. Nakiki-wifi lang po ako sa gabi. Hindi po ako nakaka-wifi kasi malayo sa bahay. Sige po, Mama Jailisa Otol, ha? Papacheck po natin yan, bakit gano'n? Baka kailangan lang sigurong uga-ugain yung ating antena dyan, ha? Sige, sa ating po mga gilaw na taga-subaybay, particular dyan sa bayan ng Rizal. Rizal, Quezon, message lang po ninyo kami kung yung aming pong signal ay medyo okay ba o ayos, ha? Para mabigyan po natin ng pansin, ha? Sige, thank you very much. Ako, abay, 18 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. At syempre, mga kabayan, mga katropa, dito sa ating po pala tuntun ng asintado.
2: Kabali.
0: Ay, bakit yun? Meron po tayong mga balita, ha? At narito muna ang mga ulo ng mga balitang yan, balitang lokal. Ganap dito sa ating lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Kaya na lang po na isang matarisang babae sa bayan ng Aborlan ng Sugatan di Mano, matapos humemplang. Pag-asa Livelihood Assistance para daw po sa mga solo parents ipinakaloob sa 17 mga binipisaryo sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Isang lalaki ang patay matapos manong atakihin ng buhaya sa bayan ng Batarasa. Amerika, pinondohan ang monitoring center sa Palawan para daw po sa pagre-report ng mga illegal fishing. City Information Office, nagpaalala naman sa mga beneficiary ng student assistance na buong 3,000 pesos ang matatanggap at wala dapat bawas yan. Bakit? May nagbabawas ba? Samantala, motorsiklo, tricycle, nagbanggaan sa bayan ng Quezon, Palawan. At dengue cases dito sa lungsod ng Puerto Princesa, umalo na po sa 818. Oh, lalo pang itong pong panahon na nag-iinula na naman. Bakuna kontra tigdas, umarangkada rin po sa bayan naman ng Balabac, Palawan. Negosyante sa El Nido, Palawan, nagbabala sa mga kapwa nito accommodation owners na maging maingat daw sa pagkuha ng mga tauhan. Ako, mayroon sigurong bad experience itong negosyanteng ito. At ilang lugar dito sa Puerto Princesa makakaranas na po ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig. Dahil po sa pag-aadya sa operasyon ng bagong 400mm transmission line ng PPCWD. Kailan kayo ito? Ngayon na ba? Kaya po, alamin po natin ang mga detalye nitong ating pong mga balita sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayong araw o hapon ng Biyernes. Samantala, mga kabay, mga tropa, ang mga ulo ng mga balitang yan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. O, tama-tama. Dahil Biyernes, sarap pag-relax. Yung pong ilan natin pong mga kabay, mga katropa dyan. Lalo po yung mga manggagaling sa trabaho, ha? Ngayon pong oras na ito. Ilang oras na lang, ilang minuto na lang. Alas 5 na naman, uwian na naman. Yung mga nasa pribadong mga opisina. Yung ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo na 8 hours. Pumasok ng alas 8, uwi ng alas 5. Ako, yung iba dyan dahil nga Biyernes, nakakaramdam na po naman tinding pagkapagod ang katawan. Yung iba dyan gusto na talagang magpamasahe. Walang problema yan dahil Biyernes naman. Pero dapat ang gagamitin ninyong pangha plus mga kabay, mga tropa, yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Yung pong ginhawa na gustong-gusto ninyo pong maramdaman, nako, mararanasan po ninyo. Yung pagagaangin, yung pong mga pananakit ng inyong katawan, marerelance. Dahil yung ating nga pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa, gawa yan sa mga natural herbs. Ha? Kasama na po dyan ang Moringa Seed Oil, Peppermint Oil, meron din po yung Virgin Coconut Oil, may Menthol, Vitamin E, at Mineral Oil. Yan, mga kabay, mga katropa, pinaghalo-halo po yan, pinagsama-sama sa isang botelya. Pero ang ginhawa na gusto mong maramdaman, abay talaga naman, sulit, mga kabay, mga katropa, ha? Kaya sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan na nangangalay, yung mga binti, kakaroon na po ng pagka-crunch. Iba naman dyan ay yung mga daliri sa kamay. Namamanhid na, nagkakaroon ng stiff neck yung iba.

0: umabot na raw sa 800 plus. Kaya para proteksyonan din po ang ating sarili, bilang po yung ating pong mga anak, ha? Kahit tayo, mga nagkakaedad na, vulnerable pa rin po sa dengue, ha? May proteksyong dulot yung pong Pagaha Plus ng Santon Plus Herbal Oil sa ating pong mga binti, braso, yung mga exposed na bahagi ng ating pong katawan. Plusan po ninyo yan ng Santon Plus Herbal Oil para may proteksyon laban sa kagat ng lamok. Ha? 25 minutos sa makalipas sa po ang alas sa 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, o coffee break lang muna tayo. Ihigop lang kami ng kape ni Engineer Ken Vincent Dancil. At lalantakan namin yung saging na nilaga dito ni Ma'am Icy. Ha? Sa pagbabalik, tutunghayan po natin yung detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Makikapin na rin kayo. Mag-Santon Plus Coffee Mix na tayo.
1: Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister
2: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga buti ka.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal

0: soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalaking kas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mga butika. Tara, kape tayo!
5: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na pong 35 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Babanta, nagbabanta na naman pong bubuhos ang ulan. Itim-itim ang ating kalangitan. Ito sa ating po mga kabayan, mga katropa, ha? O magdala po ng pananggalang sa ulan. Lalo po yung mga may importanteng lakad. Yung mga susundo sa kanila po mga estudyante, oh. Kalasin ko na rin. Puntahan nyo na po yung inyong mga estudyante, ha? Lalo po yung mga nasa elementarya. Wala kayo ng pananggalang sa ulan at nagbabanta na naman ang pagbuhos ang ulan, ha? Dito yan, sa lungsod ng Puerto Princesa, oh, dito sa bahagi ng San Pedro, dilim na, oh. Huli na namang umaambon sa labas, mga kabayan, mga katropa. O, doon sa ating pong mga manggagawang palaway nyo na inabutan ng ulan, kanina, dahil sa trabaho. Lalong-lalo po yung mga nasa construction, mga nasa construction, yung mga bilad talaga sa init at ulan ng mga manggagawa. Kung mga kabayan, mga katropa, baka ho makaranas kayo ng pananakit ng ulo niyan mamaya. Pananakit ng katawan. Matindi talaga. Hindi kaya, baka magka-trangkaso po kayo. Huwag naman po sana. Pero, kung sakasakali lang po, mga kabayan, mga katropa, ha? Eh, pag naranasan niyo yan, may makakagapay po kayo, ha? Narito ang ating pong Cess the Pain Capsule. Mas mainam na po ang agapan, no? Yung mga sakit na yan, ha? Para tuloy-tuloy lang po ang trabaho. Lalo na kung kayo po ay breadwinner ng pamilya. Bawal magkasakit. Bawal umabsent. Diba, mga kabayan, mga katropa? Nako, napaka-importante. Mangalagaan po natin yung ating katawan, ha? Kaya sa mga matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, o di kaya trangkaso, i-cess the pain nyo na yan, ha? Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa. Meron po itong paracetamol na siya pong tumutulong para tanggalin yung mga matitinding pananakit ng inyong pong katawan at ulo. Tandaan, basa sakit ng katawan at ulo, i-cess the pain capsule mo na yan, katropa. Mabibili na yan sa mga butika at mga parmasya na malapit di sa inyong pong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 37 minuto sa po makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa detalye na po tayo ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Ayon na natin ang balita ni Katropang Ray kung saan isa daw pong babaeng motorista ang sugatan matapos sumemplang dyan sa bayan ng Aborlan, Palawan. Bakit naman kaya sumemplang? At kamusta ang lagay? Alamin natin yan sa balita ni Katropang Ray Elgaran. Live
17: report. Nagtamo ng sugat sa ilang parte ng katawan ang isang motoristang babae sa kahabaan ng barangay Isaob, Aborlan, Palawan matapos sumimplang sa inaayos na kalsada kamakailan. Kinilala ito si Alas Jane, 55 anyos, na bawang residente ng barangay Magsaysay na minamaneho ang motorsiklong Euro 125 na kulay dilaw kung saan ayon sa ulat galing Acacia Tunnel ang motorista na sanay pauwi. Subalit pagdating ito sa pinangyarihan ng insidente ay dito na raw na wala na kontrol sa manubela nang tumama sa malalim na lubang. kompakta ang minamanehong motor. Kaya ang resulta, sumimplang ito. Samantala, mabilis namang sinugod sa paggamutan ng motorista at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, na Ray Elgaran, XFM News.
16: La. Maraming salamat, katropang Ray. Yan ang sinasabi, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa pagmamaneho, lalo po sa gabi. O katulad dito, madilim naman ang paligid. Madulas dahil umuulan. Ingat sa ating, o, sa ating po mga kababayan, ha? Lalo po yung mga nagmumotor. Tandaan po lang natin lagi sa mga nagmumotor, dadalawa lang yung gulong. Hirap talagang balansihin yan, ha? Kaya, ingat lagi, ah, mga kabayan, mga tropa. Hindi tayo nananawa sa palagi ang pagpapaalala, ha? Ating pong mga motorista. Yung mga nasa four wheel naman, porke apat ang gulong nyo, huwag din pong sagad-saga din, ha? Ano po, ganitong madulas din po ang kalsada. Hindi nyo po sure. Ang dapat po ninyo laging isaisip, merong pamilyang nag-aantay sa inyong pag-uwi. Yun na lang yun, mga kabayan, mga tropa. Ha? Siyempre sa mga nakakasalubong nyo, ganun din niya. Ang hirap na po pag may nadamay, di ba? Samantala, ang Pag-asa Livelihood Assistance para daw po sa mga solo parents, sabay ipinagkaloob sa 17 mga benepisyaryo sa bayan ng El Nido, Palawan. Kaya ano-ano kaya mga livelihood assistance ito, ha? Alamin nga natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
18: Matagumpay na isinigawa sa El Nido ang Pag-asa upang kabuhayan at asenso ng sabayanan payout para sa mga solo parents bilang bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Sa ilalim ng programa, umaabot sa 12,000 pesos ang kabuang livelihood assistance na ipinagkakaloob sa bawat benepisyaryo na maaaring gamitin bilang puhunan sa pagbababuyan. Sa kasalukuyang batch, nakatanggap ang benepisyaryo ng dalawang biik o katumbas sa cash assistance na 7,000 pesos na nagmula sa naunang benepisyaryo bilang bahagi ng sistemang pagpapaikot ng tulong pangkabuhayan. Naglaan naman ang lokal na pamahalaan ng karagdagang 5,000 pesos puhunan, kaya umabot sa kabuang 12,000 pesos ang natanggap ng livelihood assistance. Sa pamamagitan ng ganitong sistema, hindi na kinakailangan maglaan muli ng pamahalaan ng buong 12,000 pesos para sa bawat bagong benepisyaryo sa halipatuloy na naipapasa ang bahagi ng tulong mula sa isang benepisyaryo patungo sa susunod habang dinaradagdagan ito ng kinakailangan puhunan ng lokal na pamahalaan. Layunin itong gawing sustainable at revolving livelihood assistance ang programa upang mas marami pang solo parents ang mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling pagkakitaan at mapalago ang kanilang kabuhayan. Dumalo at nakibahagi sa payout si Mayor Edna Lim, SB Leonor Coral, SB Val Austria, MLGOO Melissa Magbanwa at mga miyembro ng Pag-asa Committee. Mula sa unang batch hanggang sa kasalukuyang batch, patuloy na umiikot ang tulong, oportunidad at pag-asa para sa mga solo parents sa pamamagitan ng Pag-asa Program. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
16: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, isang lalaki ang patay matapos munong atakihin ng buwaya diyan sa Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
19: Nasawi ang isang lolo matapos atakihin ng buhay sa barangay Malihud sa bayan ng Batara sa Palawan itong August 12, 2026. Ayon sa nakalap na impormasyon ng news team at base na rin sa payag ng mga kaanak, sinakmal umanoon ng buhay at tinangay ang biktima na kinilalang si Kumkamo Sariola. Nangyari ang insidente pasado alas 10 ng gabi matapos niyang tingnan ang kanyang alagang kalabaw sa ilog. Dahil sa pangyari, agad na humingi ng tulong sa mga otoridad ang kaanak ng biktima. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard, MDRMO at PCST at nagsagawa ng mabilis ang rescue operation operasyon upang hanapin ang katawan nito. Ngunit sa kasamang palad, ang matagpuan ng katawan ng biktima ay wala na itong buhay dulot ng agresibong pag-atake ng buhaya. Samantala, lubos naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng nasawi dahil sa masaklap na sinapit nito. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
16: Maraming salamat, katropang Dennis. Ano naman ang insidente, ha? Ng pag-atake ng buhaya. Ayan, nababas na naman yung PCSD, ha? Ayan ako, bago rin kikilos kapag meron ng nasawi na tao. Sinusunod kasi mga patakaran po yung PCSD, mga kabayan, mga katropa, eh. May protocol. Pero pag ganyan na pong meron pong inatake na, at ma-identify kung anong buhaya yung umatake dyan, huhulihin na rin po yan nila, no? Pero pakakawalan din yan. Doon sa mga hindi po masyadong maraming tao or maraming kabahayan. Lilipat lang, mga kabayan, mga katropa, eh. Ganun po talaga. Mga kabayan, mga katropa. Pero yun lang, sa parte rin po ng pamilya ng nasawi, masakit talaga yun. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Pero dapat sa PCSD, opo, mga sir, mga ma'am, pag ganyan na po malalaki na, kahit hindi pa ho, sabi nga, nakakapanakit o nakaka-disgrasya ng tao, siguro, ulihin na rin para ilayo na sa lugar na matao. Diba? Para iwasan lang po yung mga ganito pang insidente pa. Ha? Mga kabayan, mga katropa. So, at base pa rin po sa ilang impormasyon, ha? Ito pong nasawi na ito, si Lolo. Yung pong kanyang misis, Lola, abay namatay din po sa kaparehong pag-atake ng buhaya. Diyan din sa lugar na yan, mga kabayan, mga katropa. Mga nakalipas o na buwan na. Base yung, sa impormasyon, ha? Mag-asawa sa buhaya namatay, PCSD, ano na po ang action natin dyan. Samantala, 15 minutos bago po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Tama na natin si katropang IC Pakaldo. Ito pong Amerika, Pinondohan. Yun daw pong monitoring center dito sa lalawigan ng Palawan para doon po sa pag-report ng mga illegal fishing. Gatra pa natin sa balita niya na IC Pakaldo.
20: Pinanensyo ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas kahapon na pinunduhan ng US ang bagong Maritime Monitoring Center sa Palawan na mangongolekta ng real-time reports mula sa mga mangingisdang Pilipino hinggil sa illegal na pangingisda at kahinahinalang galaw ng mga barko. Binuksan ang pasilidad o Community Illegal Unreported and Unregulated Fishing Reporting Center nitong July 30 sa pagipagtulungan ng Palawan Council for Sustainable Development. Ayon sa US Embassy, kukuliktahin dito ang real-time reports mula sa mga lokal na mangingisda hinggil sa kahinahinalang ilegal na pangingisda, aktibidad ng barko at iba pang ilegal na aktibidad, saka ito'y papadala sa BFAR, National Maritime Center at Provincial Government ng Palawan. Pinamamahalaan ang naturang center sa ilalim ng Fish Right Program na nagkatuon na ngayon sa maritime domain awareness at pagpapataas ng estratehikong presensya ng Amerika sa masaganang yamang dagat ng West Philippines. Ayon kay U.S. Embassy Officer Taylor Fencher, isang mahalagang area of cooperation sa pagitan ng U.S. at Pilipinas ang pagtugon sa ilegal na pangingisda at kaugnay sa maritime concerns. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo. XFM News.
16: Maraming salamat, katropang IC. Samantala, City Information Office nagpaalala naman sa mga benepisyaryo po ng student assistance na buong 3,000 pesos ang matatanggap at wala po yan dapat bawas. Patra pa natin sa balita niya na Mike Iscote. Live report.
2: Nagpaalala ang City Information Office ng Puerto Princesa City sa lahat ng beneficiaryo ng Student Assistance Program na ang 3,000 pisong financial assistance ay buong matatanggap ng beneficiaryo. Ayon sa City Information Office, walang anumang ibabawas o fee na kukuliktahin ng land bank mula sa nasabing halaga. Dahil dito, hinikayat ng City Information Office ang lahat ng beneficiaryo na maging maingat sa mga impormasyong natatanggap at huwag maniwala o magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon tungkol sa student assistance. Mahalagaan niyang tiyaking ang mga impormasyon ay binabahagi ay nagmumula lamang sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang sources upang maiwasan ang pagkalat ng fake news o mali-maling impormasyon. Para na sa mga tamang update at anunsyo tungkol sa Student Assistance Program, pinayuhan ang publiko na sumangguni sa lamang sa official Facebook page ng City Information Office ng Puerto Princesa. Sa group chat, sinabi ni Attorney Glyza Moncotar na fake news ang balitang merong bawas ang 3,000 piso. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
16: Tropang Mike.
2: Yes, Tropang Ali.
16: Oo, may mga ganong impormasyon na natanggap itong CIO.
2: May kasama tayo kasi nagtanong doon sa group chat. At yun nga, may bawas daw. Kaya naglabas ng special statement yung City Information Office. Oh, dahil merong lumutang na ganun eh, may umabot na information na ang sabi daw ay nasa 27 lang daw yung matatanggap.
16: Hoy. Sana punta yung 300.
2: Ayun nga, kaya sabi ni Attorney Glyza Vicente Moncotar ay fake news information na yan. Oh. Sabi niya, fake news, wala pong bawas ng tricky. Hindi rin po nagbabawas ng NFP, ang land bank sa so buong natanggap ng beneficiaries ang yung 3,000.
16: Nako, eh, dami na pa naman ngayon na nag-aantay na, Tropang Mike, na mapabilang
2: sila. Meron na mga na-release. May mga na-release na.
16: Oo nga, oo. Doon sa mga na-release na yun, doon ba galing yung information?
2: Yun ang hindi rin na tukoy kung saan galing yung information.
16: Oo.
2: Pero merong may nagpabot lang ng sa kasamahan natin at nagtanong nga doon sa kay attorney. No, at kaya naglabas din ng official statement.
16: Nako.
2: Yung CIO.
16: Mm-hmm.
2: So walang bawas yan kung 3,000 eh, hindi yan sa 27 or ano pa man.
16: Oh, halimbawa, mangyari yun. Halimbawa lang ha, na may bawas. So saan ba sa pwedeng lumapit yung ating mga magulang o yung mga o magulang ng mga ating mga beneficiaryong estudyante, Katropang Mike?
2: Diretso na sila sa City Information Office.
16: City Information.
2: O para maano. Ma-verify. Pero digital kasi yan digital payment.
16: Kaya nga
2: payout. So, parang malabo rin talaga kasi directly ibabayad ng City Treasurer's Office yan. I-download yan doon sa land bank. Tapos, matatanggap ng So, wala naman daw fee. Wala namang bayad
16: sa land bank. Wala namang tumatay yung middleman.
2: Wala naman siguro. Or accounting, yung accounting office pala yung magdideposito niyan eh. Or yung treasurer's, o kaya treasurer's office gap.
16: Oo, direkto yun sa banko eh. Banko, direkta nga. Kaya nga pina-apply kayo ng piso, piso account, diba? Para direktang ida-download na lang doon. Wala nang interpolation pa ang tao.
2: Wala na.
16: Well, anyway, pero mas mainam na rin yan. Yung information na yan na galing mismo sa ating City Information, nabuo at walang bawas. Yung 3,000 ha. Kahit 5 duling, walang ibabawas daw po yung land bank.
2: Wala.
16: Yan, sige. Antayin na lang tayo yung schedule kung kailan.
2: Kaya, yun na lang yun. Wala pa eh.
16: Wala pa.
2: Hindi ko pa nakita sa group chat sa amin eh.
16: Sabi naman doon sa amin sa elementary, marami na raw pong nakapag-submit na.
2: Kasama na yung elementary nyo, pati yung kinder.
16: Baka na lang, tawag dito, baka dinadownload na rin. Hindi naman kasi, siyempre, hindi naman ganun kabilis mag-download. Ang dami kaya niyan, di ba?
2: Kaya nga. Doon sa nilabas ng City Information Office, yan, kasama na yung ilang section ng San Miguel.
16: Yeah.
2: Yung mga nauna, yung mga taga pilot elementary school, yan, sila yung mga nauna nakakuha.
16: Kaya nga, yung sa amin, yung sa kinder tsaka grade 1, okay na yung sa Manuel Austria, may mamis. Okay na raw, nakakubra na sila. Nakakuha
2: na. Dito, tinitingnan ko sa group chat ng CIO, wala pang siksikan.
16: Wala pang latest. Yun pa rin yun.
2: Wala pa.
16: Malay mo, ngayon, baka nag-overtime yung mga taga-accounting. Sa pag-download.
2: Walang pasok yun, Jernes.
16: Ay, pwede
2: walang
16: naman sila.
2: Sa kanila.
16: Pwede naman sila mag-upload.
2: Walang overtime. Puro dito, ang pinakahuli, Loreto Santos, Tanzana Central School, tapos yung sa inyo, tapos San Carlos, na Santo Niño.
16: Lalayo.
2: Walang fikikan eh. Kaya yung mga kasama ko dito sa
16: GC,
2: sa information, sa admin office, ng barangay fikikan, nag-antena rin. Ni Ma'am Arbelin, si Ma'am Kit, si Ma'am Che, saka yung pinakagwapo dito, si Bibi Girl.
16: Gwapo, Bibi Girl.
2: Saka gwapo to eh, gwapo.
16: Gwapo pero Bibi Girl.
2: Saka Bibi Girl, saka si Ma'am Che, saka si Ma'am Eliasar. Nag-antena yan ng 3,000.
16: Hello, sige, antayin natin. Baka next week, baka mas dumami pa. Ilalabas.
2: Sana masama na yung siksikan. Wala pa dito sa listahan na naibigay sa
16: wala
2: atin.
16: Wala pa. Malay mo, next week baka mas dumami na yan, Katropang Mike.
2: Kaya nga.
16: Antay-antay na lang. Umulan na ba dyan sa inyo sa siksikan?
2: Ang lakas na ulan. Di nga ako nakaalis. Mapunta sa natin ng San Jose. May pupuntaan tayo doon. Ang lakas na ulan. Stranded tayo dito. Mabuti na lang. Magaganda at mabait yung mga staff natin dito sa admin office.
16: Sige, magkape muna kayo. Mag-Santon plus Coffee Mix muna
2: kayo. Yun nga. Nag-aantay nga sila na ang gusto ng mister ni Ma'am Armelin. Si Sir Turbo.
16: Turbo!
2: Kasi wala mic ngayon.
16: Anak ko naman, no. Dapat pa ganyan. Umihirik.
2: Turbo ka turbo pangali. Pipigay mo daw si... Nakalimutan ko na lang. Si Sir Emilio. Yun, Sir Emilio. Yan. Tsaka si Sir Henry Eliasar. Gusto nila.
16: Abot.
2: Talaga lang. Mama, ito ay... Ay, turbo daw, turbo. Kasi malamig.
16: Sabi mo sa kanila, mag-monitor sila sa linggo. Baka maikutan sila ni manager at may bit-bit na turbo yun.
2: Okay. Bigyan natin to ng turbo para malamig. Para ang lamig ay mapalitan ng init.
16: Aba talaga lang. Well, anyway, sige. Pero ngayon, magpainit muna kayo ng sikmura. Mag-Santon plus coffee mix muna kayo dyan.
2: Santon plus coffee muna.
16: Sige, maraming salamat, Katropa Mike.
2: Sige, maraming salamat din. Magandang hapon. Balik sa'yo.
16: Wala akong bawas ha, mga kabayan, mga katropa. Dahil nga po yan ay digital transaction. Wala naman po mag-interpolate na tao maliban siyempre sa Office of the City Treasurer's or Accounting Office na magda-download ng pondo para pondohan yung pong mga pangalan ng mga beneficiaryo. Wala na po ibang mag-interpolate na tao para sabihin, may bawas po yan. Mga kabayan, mga tropa, ha? Sabi po ng ating CIO, buo ang inyo pong matatanggap na 3K, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan na bay nagatid na po sa ating orasan na ganap na pong 4 minuto alas 5 na po ng hapon. Babalik pa rin po ang ating pong palatunto ng asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
4: XFM. Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
21: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
7: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
23: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Coffee break na naman.
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: Sister Pain.
27: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
29: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santown Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga sugay butika.
7: XFM.
8: XFM.
9: Tatlong minuto makalipas sa po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Simula na. Mula na pong magparamdam ang ulan dito sa bahagi po ng Libis, San Pedro, ha? Okay, sa mga lalabas ng bahay, magdala po ng pananggalang sa ulan, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, andog po sa inyo yan ng Santone Plus Herbal Oil, ha? Para sa ginawa, mas relax, napakiramdam. O ngayon pong magdamag, magpamasahe ka, katropa, at ang panghaplans ay ang ating Santone Plus Herbal Oil. Gawa sa mga natural, o itong tinatawag na natural herbs, na mayroon pong tinatawag na soothing effect. Ginhawa, relax, napakiramdam, maa-achieve mo yan, katropa, ha? Ang ating pong Santone Plus Herbal Oil ay mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Gandang hapon din kay Manong Ding Estrella at Ati Josephine Abrugar Estrella. Umaulan. Umaulan na hapon na. Maraming salamat, Mang Ding, ha. Pagbati kay Mrs. Ha. Kay Ma'am Diane Mungaya, magandang hapon din dyan sa Barangay Mangingisda. At ganoon din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Maulan na raw po na hapon dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Mayat nga po, Tayalon, ha. Pati kay Naijo Santino. Sa Burag Kapidya, ha. At ganoon din kay Daryl Bert Aurera, ha? Ang mabait on the way from Tagbilaran City. Samantala, mga kabayan, mga katropa, karagdagang mga balita pa rin tayo, balitang lokal pa rin. Balikan muna natin si katropang Ray Elgaran kung saan isang motorsiklo at tricycle. Isa rin tricycle ang nagbanggaan din po sa bayan ng Quezon. Kumusta naman kaya mga sakay nito? Tropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
10: Nagtamo ng pinsala sa ilang parte ng katawan ang isang motoristang lalaki sa kahabaan ng Sitio Underground 2, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan matapos makabanggaan ang isang tricycle kaninang umaga, Agosto 14, 2026, kung saan ayon sa uploader na si Freya Gabriel, hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng naturang aksidente. Subalit, nang magpanayam ng news team ang ilang residente sa lugar, ayon sa mga ito, nagkabulugaan raw ang mga nasangkot. Samantala, mabilis na mo sinugod sa pagamutan ang mga nagtamo ng pinsala abang inaasahan naman raw na magkakasundo na lamang ang magkabilang panigaw na rito. Yan ang balita natin sa inyo ng Sustapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sustapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, SFM News.
9: Maraming salamat, Kachopang Ray. Ingat-ingat talaga, ha, mga motorista. At maging focus, o focus doon po sa daan, ha. Para katulad dito, nagkabulagaan, malamang pareho silang hindi nakatingin. Kaya lang pong dinadaanan, kung nagkabulagaan. Sana naman ay okay, alright na po yung mga sakay, ha. May mga pinsala. 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Punta natin si Katropang Mike sa kanyang balitang dengue cases. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, umabot na rin po sa higit 800. Kasa, mataas ba? Alamin nga natin sa balita ni Katropang Mike Iscote.
8: Umabot na sa 818 ang naitalang dengue cases sa Puerto Princesa City simula po noong January hanggang August 11, 2026. Batay ito sa pinakabagong dengue case bulletin ng City Epidemiology and Surveillance Unit o CESO. Sa kabuang 818 na kaso, 815 ang nakatalang buhay habang 3 naman ang namatay. May 77 namang bagong naitalang kaso sa pinakabagong bulletin habang wala nang naitalang bagong death sa nasabing period. Pinakamaraming dengue cases ang naitala sa barangay San Jose na may 70 cases. Sinusundan ito ng Santa Monica at San Manuel na may parehong 62 cases. May 54 cases naman sa San Miguel kung saan isa ang nasawi habang 54 cases naman sa barangay Siksikan. Sa San Pedro, may 49 cases at isa rin ang naitalang patay. 42 naman sa Tinigiban, 36 sa Bangko Bangkaw, 33 sa Santa Lourdes at 32 sa Erwan. Mayroon namang 35 cases sa Barangay Mandaragat, kabilang na ang isang namatay. Batay pa sa bulletin, ang pinakamaraming apektadong age group ay mga bata na edad 1 hanggang 10 taong gulang. Dahil dito, mahalagang maging mapagmatsyagtao ang mga pamilya lalo na sa mga bahay at paligid na maaaring pabukaran ng labok. Paalala rin sa publiko, panatilihin daw malinis ang paligid, tanggalin ang mga nakatengga tubig na maaaring pamugaran ng mga lamok at agarang magpakonsulta kapag makaranas ng mga sintomas na may kaugnayan sa dengue. Samantala, patuloy naman ang pagmamatsyag ng mga otoridad sa kalagayan ng dengue sa mga barangay sa Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipina, Pilipino to sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
9: Maraming salamat, Katropang Mike. Nako, ingat! Mga kababayan, mga katropa, dengue! Mga vulnerable talaga, mga bata. Ha? Tatlo yung po nasawi. Mga kabayan, mga katropa, ugaliin po yung po 4S. Mga kabayan, mga katropa, siyempre, yung pong pagpapanatili ng malinis, maayos na kapaligiran, di ba? Yung mga naiimbaka ng tubig, ipantaob nyo na yan. Lalo po ngayon, no, nag-iinulan na naman. Mahirap na po makipagsapalaran, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa panahon nga ngayon, sabi nga ng ating pong mga kababayan, mahirap magkasakit, lalo na kapag ikaw ay mahirap. Diba? Ano yan? Sakit sa bulsa. Bagamat marami pong mga libre, kaya lang alam nyo naman po, pagdating sa mga libre, punuan yan. Mga kabayan, mga katropa po. So, ang the best ay prevention pa rin, mga kabayan, mga katropa. Ha? Prevention is better than cure. Para hindi magka-dengue, maglinis ang paligid, palakasin ang immune system. At syempre, yung pong iba yung pag-iingat, ha? Mga kabayan, mga katropa. 11 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Tandaan natin itong balita rin regarding naman to sa bakuna naman. Bakuna kontra tigdas sa bayan ng Balabac, umarangkada na rin. Katropa natin sa balita niya, Dennis Achua. Live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live, live
11: Formal na rin inilunsan sa bahay ng Balabac, Palawan ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Ligtas Tigdas Campaign. Matatandang ang programang ito ay umikot sa lahat ng bayan sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na walang batang may iwan sa proteksyon laban sa measles at rubella. Layunin ng kampanya na bigyan ng karagdagang proteksyon ang mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan sa pamagitan ng libre at ligtas na bakuna laban sa mga nakakawang sakit na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Naging matagumpay ang implementasyon ng kampanya sa Balabac, Palawan dahil na rin sa pagtutulungan ng iba't ibang sektora na tulad na lamang ng Balabac Municipal Health Office, mga barangay health workers, barangay officials, volunteers, at mga magulang, ganun na rin ang mga tagapag-alaga. Ayon sa MH Show, dahil sa pagkakaisa ng komunidad, mas nailalapit ang serbisyo ng bakuna sa bawat sityo at kuroka. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang dahil sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
9: Maraming salamat, Kachopang Dennis! Samantala, negosyante sa El Nido, nagbabala sa kapon nito mga negosyante, particular na po sa accommodations. Ay, may mga ano to, bahay tuluyan na mag-ingat daw sa pagkuha ng mga tauhan. Bakit kaya? Alamin nga natin sa balita ni Katropang Belyamucha.
12: Nagbigay ng babala ang isang negosyante sa mga may-ari at managers ng mga accommodation establishment sa El Nido, Palawan hinggil sa pangailangan maging mas maingat sa pagkuha ng mga bagong empleyado. Ayon sa inilabas na abiso, 2 staff members ng kanilang accommodation ang umano'y sangkot sa insidente ng pagnanakaw. Isa umano sa mga individual ay dati nang nagtrabaho sa isang kilalang resort sa El Nido. Dahil dito, hinikayat ng negosyante ang kapwa accommodation owners at managers na higpitan ang kailang hiring at employee verification procedures upang maiwasan ang kalintulad na insidente. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang pagsasagawa ng background check, verification sa dating panagtrabahuan at employment history, pagkuha at pagberipika ng references, at mas maingat na pagbabantay sa mga empleyadong may responsibilidad sa paghawak ng pera. Nilinaw na ang paalaala ay bahagi ng panawagan na maprotektahan ang mga negosyo at maiwasan ang mga insidenteng maaring makaapekto sa kanilang operasyon. Hinikayat naman ang mga negosyante na manatiling mapagbantay at magsagawa ng sapat na verifikasyon bago tanggapin sa trabaho ang mga aplikante o empleyadong magmumula sa ibang accommodation establishments. Samantala, hiniling din ng ilang mga negosyante ang mga pangalan ng mga tinukoy subalit tumanggi itong ibigay habang iginigiit lamang na isang babala para sa lahat ang kanyang social media post upang maiwasan na mabiktima. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mura rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belyamucha, XFM News.
9: Maraming salamat, Katropang Belya. Ingat lang, oo, ha? Eh, ano lang, ang importante rin dito, mga kabayan, mga katropa, yung mga requirement, ano? Siyempre, sa panahon ngayon, mga kabayan, mga katropa, iba na rin po talaga yung nag-iingat din, ha? Yung tiwala, yan kasi ang mahirap pong makuha. Mula doon, siyempre, sa mga owner, ha? Pag nabigyan naman po kayo ng tiwala, huwag naman po sanang sirain. Mga kabayan, mga katropa, lalo na po sa mga naghahanap pa ng trabaho dyan. Mga kabayan, mga katropa. Ha? Sa uling bugso ng ating pong mga balitang lokal ngayong pong hapon ng Biyernes, ilang lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa makakaranas daw ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig. Dahil po yan sa pag-a-adjust daw po sa operasyon ng bagong 400mm transmission line ng Puerto Princesa City Water this week. Alamin natin saan-saan kaya mga lugar ito. Dito sa Libis, lalong humina. Katra pa natin sa balita, Girlie Calasio.
13: Live report! Posibleng makaranas ng mahina hanggang sa pansamantalang kawalan ng supply ng tubig ang ilang lugar sa bayan area ng Puerto Princesa City dahil sa isinasagawang operational adjustment matapos buksan ang bagong 400mm transmission line mula Irawan patungong San Manuel. Kabilang sa mga lugar na dinaanan ng bagong transmission line ang Irawan, Santa Lourdes, Tagburos, San Jose at San Manuel. Dahil sa pagsisimula ng operation ng bagong linya, nagkaroon ng pagbabago ng distribution ng tubig. Nahati ang dating daloy ng supply mula Irawan, Siksikan na patungo sa Kabayanan dahilan kung bakit hindi naging balanse ang pressure at daloy ng tubig sa mga lugar sa Kabayanan sa lungsod ng Puerto Princesa. Humihingi ang PPCWD ng pangunawa at paumanhin ng mga apektadong consumer habang isinasagawa ang mga kinakailangang adjustments sa sistema. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
9: Maraming salamat, katropang girly. Samantala, mga kabay, mga katropa, ha? Sumahin niyo na po ang kabuuan ng ating pong mga balita natin ngayong hapon na ito ng Bernes. At ang mga balitang yan, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Sesdape Capsule. Yan pong mga digalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang ngayong araw na ito, pansamantala muna, medyo mapapaaga tayo ng bahagya sa ating pong programa. Meron lang pong gagawin para sa bayan ang inyong pong katropa, ha? Sa ngalan muna ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dancil. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, okay, maganda nga po muna, pahabol lang muna, ha? Pero sa ating pong mga taga-subaybay, kay Manunding, kay Darryl Bert, Aurera, magandang hapon, kay Ping Pendon Dorado, kay Ma'am Isneria Omis Alpa. Kaya magandang hapon po sa inyo, ha? Ingat at medyo maulan po, ha? Dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din sa iba't ibang parte ng ating pong lalawigan. Sige, pagbiyaan natin to, yung ating weather update para magkaalaman tayo, ha? Hanggang anong oras ba itong mga pag-uulan na ating mararanasan dito sa atin sa lalawigan ng Palawan? Mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin dito sa pinakabagong weather bulletin ng Pag-asa, mga kabayan, mga katropa. Southwest monsoon, yung pong umiiral ngayon sa Luzon at western section ng Bisaya. Ang Mimaropa, kasama na po ang Calabarzon, Metro Manila, Ilocos Region, rest of Central Luzon at Antique. Maulap, napapawirin at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Southwest monsoon, habagat po yan, ha? Kaya yung pong mga lugar na makakaranas ng mga malalakas sa buhos ang ulan ay maaari daw po magkaroon ng mga flash floods or landslides. Kaya iba yung pag-iingat, yung pong paalala ng ating pong Pag-asa, ha? Yung lagay ng dagat sa bahagi po nitong Luzon, kasama na po ang Mimaropa, western section ng Luzon, moderate to rough. So mula sa katamtaman hanggang sa maalon, yung karagatan natin. At sa ating po mga kabayan, mga katropa, mga mangingisda, ako, ingat! Alamin po ninyo yung pong pinakahuling sea travel advisory ng ating pong Philippine Coast Guard, ha? At makinig doon sa mga anunsyo, ha? Dito sa page po ng 104.7 XFM Palawan. Nakapost naman po yan pong mga sea travel advisory, ha? Kapag meron pong sea travel advisory, na pong magpumilit, ha? Oh, sabi nga, kaligtasan at kapakanan po ninyo ang importante dyan, ha? Paalala lang po yan, ha, sa ating pong mga kababayan, mga katropa. Mga kababayan, mga katropa, alam mo na ang ating pong edisyon ngayong pong Biyernes ng Agosto 14, taong 2026. Ano naman, ang inyong pong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropa nga Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat at maganda o happy weekend at maulan, maalinsangang gabi, mga katropa.
14: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
15: XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting. Exciting.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong dapat
2: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM. Billy Joe, it certainly is exciting to meet you here at the recording studio right after you've just made your very first record.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santhan Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhan Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhan Gold Coffee Mix. May mango Augustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santhan Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santhan Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santhan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhan Plus Gold Coffee Mix.
4: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhan Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santhan Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santhan Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santhan Coffee Mix.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santhan Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhan Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhan Gold Coffee Mix. ang super na kape.
20: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
20: Southern Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: Mga katupa, exciting!
24: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
25: Ito ang XFM Palawan.
26: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
25: XFM
26: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
25: This is XFM.
26: Ang katropa mo.
25: Exciting!
23: Exciting!
22: XFM.
27: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
7: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Christian music, now playing on Gospel Hour on XFM.
17: Speak to me, Lord. Your servant is listening over the north.
0: Christian music, now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

0: Makari ka. Makari ka.
1: Makari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin. Makari ka. Makari ka. Kaulang.
2: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

ibig kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin. Napakabuti mo.

pag-ibig ng Panginoon. Kung alam mo na naging tapat siya sa buhay mo, kung alam mo sa tuwing umiiyak ka, nandun siya palagi para sa'yo, sa tuwing nalulungkot ka, palagi siyang nandyan, ang presensya niya na para sa, nandyan palagi para sa'yo. Mari ba, gawin po natin yung pinaka-the best na palakpak na may ibibigay mo sa Panginoon. Alam mo na naging tapat ang Panginoon

Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri, ang aming mga

Ibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,